ga abin in hannaye sun ce mun yi kaza kama hu su ce eh abin da sun faɗa gaskiya ne mun ka dauke su zuwa can wato su dora ba da labarin abin da bi ma kan kasu gona ga abin da suka nan suna aikata ya ba Allah suna aikata min ma'asi na zulmi bai hannaye su wace mun yi sai kama hu su ce eh gaskiya sun yi fatakuzuhum ko fanakuzuhum bi iqrari aydihim kama su da yardar da hannayen su sun kai wa shahadatu arjulihim alayhin da shaidar da kama hu su sun kai akan su وكذلك كل أولي ينطق بما صدر من هكذا باين هكذا با هنايه ɗaya da kawahu ke magana ba ko wace gaba za ta yi magana da abin da ta aikata wai shadu alaihi ulu akhar wata cikin gaba ta ce eh haka ne bidalika kun gane sun ma sadar da min khatmi abwahi kun ma sannan bayan da anka ce za a rufe bakuna su a lahira sai anka ci gaba nan ɗaya ba ila damsa ayunin fi dunya wato na wato nan duniya wanda duka ga bai imani ba basira shi an ka shafe kun gane ko to kamar yadda an ka shafe basira mutum yana yi wa shafe har gani su zan bai ji bai gani don duk abu guda ne da basira da basar duk ɗaya ne wanda an ka shafe basira shi ana iya shafe ganin sa kun gane don haka yace walau na shafe

Wato lau da sha'uda muna so ladamasna ala ayyuhum wato ashe kenan in ka ga mutun ya bace basira shi an ka shafe to kamar yadda an ka shafe basira sai bai iya gani da ita bai iya ganin gaskiya da ita yana yiwa shafe gani na ido kun san da ko sabab usra da su dore tsere zuwa ga neman hanya fa na yi doyin su ya za su gani kamar yadda ake shahin basira mutum ya kasa gane gaskiya haka nan kuma yana yiwa da Allah ya so ya shafe gani ko ya ce zai bi hanyar zuwa kasuwa bai iya sani haka ne ko ba haka ba to ci gaba

0: kuma abin da yazo da shi wato an saukar da shi daga ubangijin talikai aqaba alaihi ta'ala bi qawli ga taqibin da an kai wa ma allabnahu shi rashi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba mu karantar da shi waka ba wannan an yi raddi ne ga magana su innama ata bihi min alqur'ani shiro abin da yazo da shi na qur'ani waka ne ba komai ba an kace a ba mu karantar da shi waka ba wa ma yanbaghi lahu kun bai dace ga annabi ba shina waka ai la yasulu lahu shiro wato bai sauka a gare shi waka li anna shira kalamun mutakallafun mutakallafun mawdu'un wato domin magana ne wanda yake mai sai yayin tunani ya kallafa ma kansa mawdu'un wanda yake mutun ya shi na ƙarya wa maqalun muzakkharun magana ce wanda yake an kawace masu'u wanda yake mai shi kokari yake ya sana'anta ta yadda za a saurare shi alal wanda an shirya ta akan tsari wal qafiyatu kuma ana tsari ana ajewa akan harafi guda mamniyun ala khayalati kuma an azan shi bisa ga abin kaddarawa na hankali a ce ma mutum dan zaki ko abin na kun ga dan kwana wa auhani wahiya da wahani wanda yake abin tunani wanda yake mai rauni fa aina zalika min at-tanzil al-jalil al-munazzah amumat lati kalam al-bashar in ya zan waka da bayyanannu al-muwassil ila sa'adati ad-dunya wanda yake in mutum ya rike su za su sanar da shi zuwa ga rayuwar arzikin duniya wal akhirah din lahira ya ya za a tunanta su da waka mawaki in ya taho sai ya yi abin nan ya ce kai kaza ka rikice haka dauko dan abin da an gare ka ka jefa masa bayan ka tafi ka dora dama ya amshe min abin da zanci to ga kullum mawaka su yi sauran mutane waye wayo ne mana asan abin nan sun faɗa ma maganganu ba ka rude ka dauko abin da an gare ka wanda za ka rayu ka ba su kana na ce mahaukaci eh ta tahiya to wannan magana ya za a sifanta ta da qur'ani mai shiryar da kai don ka tsare kai komai naka da mutuncin ka da komai naka eh to annabi bai ce ana ganin shi ba da ana ganin shi da diyar shi ta gan shi lokacin da take abin nan neman gadanta ba wani waliyin duniya wanda ya kamata kuma wanda take magana da shi Abubakar ba wani waliyin duniya kamar shi
1: shi ya gani lokacin da zai tafi Isra'i ya wuce Musa na falla cikin kabari kuma shi Suyuti a cikin muqaddima an ce annabi ya gan shi ya yi ke bisa ga sannu shi musunna
0: to da magana ta wuce abin nan na karanta amma dai Sayyidi imamun ne wanda yake min aimatul ahadith amma saboda shagalar shi da hadisai bai bambanta na kwarai da wadanda ba na kwarai ba kun gane a saboda ikon Allah dai Allah wato da Sayyidi da Yusuf da Buhari don haka suke yan kaddiba littafan su sun kawo al-Ghass wa Sani sun kowane rubutawa suke yi ba su ba abin tunani har da gare su ba su abin mai har da ba da tunani galibi
2: ana kallon shi da su ana ganin annabi bayan annabi ya ana ganin shi
0: to ina da wani aboki mai jayayya sai mun ka tafi Sudan yayi aure a can shi kenan sai rasulikin sa sai ya taho muna hira sai ya ce ai duk wanda ya tafi sinima bai koma ganin abin nan bai koma bai shiga aljanna bai koma ganin annabi sai dai in ya tafi ya yi haji sau biyu to sai annabi ya taho ya domin yana wucewa kamar iska sai ya ganshi shuwayya sai dai sai da ce eh gaskiya ba mai ikon ko shi jayayya in ko akwai mai jayayya yayi tunda su ke sai wannan magana wato kun ga kenan mutane lokacin da suke wannan magana ba su abin da suke faɗa ba wato an dauke hankalinsu daga abin da Qur'ani ke karantar da su. Allah sauƙaƙe.
2: Allah kare mu.
0: Ba ganin annabi. Inda ana ganin annabi da ya shi ta gani wanda yake tahi ko wani wali cikin duniya cikin ɗan sharifta ka ne. Kuma da Abubakar ya gani wanda yake kowa abin nan. Umar bin Khattab ya tashi zuwa Sham. Ya tafi aka ce masa akwai alloba a ƙasar Sham saboda haka kada mu tafi can. Sai ya kira sahabbai manya-manyan malamai nasu ya yi shawara ya ce gashi an ce Sham akwai alloba mu tafi. Wazon ka ce za mu jefa kanmu cikin halaka kada mu tafi. Wazon ka ce a za mu tsare kanmu daga ƙaddara Allah. Wannan sun kace kada a tafi, wannan sun kace kada mu tafi don kamu jefa kanmu cikin halaka. Yace ba ku amfane ni da komai ba, ina samari masu abin nan. Ku zo yara kuma sun ka zo ya faɗa mu kuma sun ka saba. Shi kenan sai aka yi zaune, an ka rasa tafiya an ka rasa komawa gida. Har abin nan Zubair ibn al-Awwam ba ya nan. Sai ya taho an ka ce ga halin da ake ciki. Sai yace to ni ina da hadisi wanda ne ruwaito da ni jiya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace idan ana alloba ga ƙasa wanda an waje ba zai shiga ba, wanda a cikin ƙasa ba zai fito ba. Ki alhamdulillah ku tashi mu koma gida. Ba ga Annabi ba. Inda waɗannan mutane da an kai wannan abu gare su su sun kai waliyan duniya duka.
2: Kuma
0: sun ji ne masu gaishe ba. Ba su inda suna ganin su ba su zauna su Umaru bin Khattab san inda za su ba. In an tashi wadanda su ce za mu gudu daga kaddara wasu ce a za mu halaka kanmu.
2: Sai suka ji a hadisi amma ba su gaishe ba.
0: Me sai suka ji shi wannan wanda ya rike hadisin ba ya nasa da yake wannan jayayya. Da ya zo ya ce ni na riko hadisi daga Annabi tun yana da rai. Ka gane?
1: Hausawa sukan ce Allah shi gwada mana Annabi.
0: Eh lahira ba, lahira.
3: Amma ba su mafarki da aka yi ce ba.
0: Eh?
3: Zaman mafarki da.
0: A to mafarki hujja ne. Mafarkin annabawa dai a hujja.
3: Wai
0: aka ce an yi mafarki an ga Annabi. Eh, an ga an ga Annabi. Amma za ka tauka ce ka ya faɗa ma kaza. Wato ya ƙara aiki, ya ƙara addini, addini bai cika ba kenan.
3: Yi wato akan ce in ya faɗi abin da ya faɗa akan gwada da Qur'ani shi akwai shi cikin Qur'ani ko ko babu.
0: To shi dai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Duk wanda ya taho muna da wani abu wanda yake babu shi cikin Qur'ani da hadisi ba za a yi aiki da shi ba. Kuma ko da akwai shi cikin Qur'ani akwai cikin hadisi sai an nuna ma yadda ake aikatar da shi. Ba ka cewa ai ni ina da basira bari in yi.
3: A kar makallah.
0: Eh ne.
3: Ba ta waɗannan maganganu da su irin waɗannan shehunne da suke kawo ba. A ƙungiyar jama'atu za su bi da a kullum in ta yi wa'azi takan ce tana so a fassara mata jawharatul kamal. To rashin fassara wannan jawharatul kamal shi ke kawo waɗannan kamakami.
0: Ba ta fassaro ba.
3: Kuma kon kamakami muna so a fassara mata jawharatul kamal.
0: Ni ban iya fassarawa da surkun ne ce. Ba su iyawa, shi kusurkun ne ce. Ai ba yau ne nake su kusurkun ne ce ba. Ba gani annabi. Allah ya nuna muna shi lahira. Ai laysa allazi utiya bihi illa zikrun ko wato Allah na cewa masu cewa annabi mawaki ne a ƙarya suke yi. In huwa wato shi abinda an ka zo ma annabi da shi bai zama ba illa zikrun face wa'azi ne wa qur'anu mubin ko abin karantawa bayyananne musirrun lil ahkami wa ghairiha mai bayyana wa hukunce da wani su. Kun ga wato wannan yana nuna wa kenan al mursal bihi abinda an ka aiko da shi. Linzira

0: gani watayin Allah ya nihin abin nan fahimta abuwa ta zanga ta ala alquran lokacin da Allah ya tsarkake qur'ani ana shiri ya nuna ba waka bane libu'udil ja'i bihi an shiri domin wanda ya tawo da qur'ani ne sai yake ga waka wa annahu zakara lil alamin dhikrun lil alamin liyuminu kuma shi qur'ani wa'azi ne ga duniya don su imani to lokacin da ya bayyana wannan bayyana kaifiyatul istidlal limarifati dhalika ar-rabb yadnuna yadda za ai hujja don asan wancan ubangiji al-mursil mai aikowa kun san tana duna wa mai aikowa abin aikowa wadanda aka aikowa zuwa gare su da wanda anka aiko baqala yace awalam yaraw to shin basu gani ba ai ya alamu mutane basu sani ba anna khalaqana lakum min mithlihi kuma ma'amala adin mu mun halitta musu fi jumlatina cikin halittun cikin jumlar mutane mai ma'amilat aidin ga abinda hannu sun ka aikata ay aminna bila sharikin wala ayn wala madinin aw lam yaraw anna khalaqana lakum mimma amilat aidihim an aman wato mun halitta musu ga abinda yake mimma amilat aidin ga abinda yake hannu wa mun kai mun kai da kanmu ba su suka yi ba mun halitta musu ni an aman dabbobi na raƙumma da abin nan shanu da tumaki da awaki fahum laha malikun an sannan ga su suna mallaka waɗannan dabbobi shin waɗannan dabbobi da muka halitta musu suna aiki da su su tsatsa su sha nono da mun kyale su da su suna iya amfani da su ba su ga wannan ba ashe wannan ya nuna wanda ya kore mana dabbobi muna amfani da su wato shi ya cancanta abota shine mursil shine mai aikowa to ci gaba
1: وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اها
2: كمان
0: كمان انا بدي اقول لك ايه وان ما بدي اقول لك وجهه واش ايه عشان وكيف تكفرون وانتم تلا عليكم ايه ما kamin harukun daga cikin su suke abin hawa markubin abin hawa su saura kuma su shanu lamin haya kun kuma daga cikin za su ci ba su gudu sun ka kyale su ba
1: wannan ka tsala
0: ka tsaya sai kuma cikin dabbobin nan suna da wasu abubuwan amfani cikin su kamar gashin su adiba ayi tuhaki ko ba haka ba wa ubariha su wato na tumaki wabar na raƙumma wato gashin su wanda yake mai kama da auduga wa sha'ariha sannan gashi wanda yake mai sirili wanda ake zare da shi wa masharibu sannan da abubuwan sha min labani hana nonon su jam'u masharab abin sha aw mawdu'u ko wurin shan nono kan tsotsin su afala su ne shi ba su gode mu almun ima alaihim mai wanda ya musu ni'ima bi hada ni'man nan fa yuminu su imani ai ma fa'alu zalika ba su yi imani ba ba su gode ba ci gaba

0: Ijane bi to in an ka tsare shedanu ba su zuwa sama la yasma'una saboda ka ba su saurare la yasma'u shayatin al-musanahu wa sama'uhum huwa fil ma'an al-mafuz wato an tsare su ba su saurare ilal malail ala zuwa ga sama wadanda jama'a wadanda an madaukaka ay mala'iku fi sama'i wa adda tasma'u bi ila la yasma'una ilal malai la yasma'una al-mala' al-a'la ba su jin abin nan da talammunihi ma'an al-isga'i domin akwai karkata kunne in ka abin wato suna karkata kunne don su ji abin da mala'iku za su taho da shi to ba su iya yi wa asluhu min tasma'a yatasma'una yana suna saurare wadigmati sa'u fi sini an ka ce abin nan yatasma'una sai a ce la yasma'una an ka mai da ta sin an ka shigar da ita cikin sin wai kuzafu na sannan ana jifa shaytanu bi shuhubi da yulaye min kulli janibin ga kowani gefe min afaki sama'i daga sasannin sama duhuran
1: duhura wa lahum adhabun waqib
0: duhuran wato ana jifa su wato da abin nan abubuwan jifa ko wato kenan abin nan ana nisan ta su daharahu tare da hu ya kore shi wato don korewa wa da tare da hu abadahu wa huwa maf'ulun lahu maf'ulun lahu ana jifa su don tunkudewa walahum azabun wasir sannan suna da azaba wanda yake tabbatatta a lahira illa man khatifa al khatfa
1: illa man khatifa al khatfa fa atba'ahu shihabun saqib
0: illa man khatifa al khatfa sai fa wanda yake wato kamin tauraro ya kai gare shi ya hirji wata magana ya gudu da

kun gane kun ai ya sama guda ai la ya sama illa shayatin illa shayatin illa shaytan allazi sama al kalima sai shaytan wanda yake yaji wato abin nan kalma min al malaika fa akhadha bi sur'atin ba shayatin yake ba shaytan wato mun fadi ne sai shaytan wanda ya ji abin nan ya ji kalma daga malaiku a haza hadu sura'atun ya kama ta da sura'a faduwa ku sha'abun sa'akin shi ma duk da haka yula mai tauraro mai haske shi bishi sa'akin wanda yake mai haske ya tsubuhu ya kone shi auyi huriku ko ya kone shi auyi hubilu ko ya bata hankalinsa waka zalika fil alli ulama'ul khair haka nan kuma cikin ƙasa malaman alheri malaman sunna bimanzilatil kawaki suna matsayin taurari fi zinatil al domin su ne kankawa cikin mutane ko waɗandil bida'i sayya'a sannan suna tunkuɗewa bid'o'i waɗanda ba su da kyawu allati yadussuha fiha ulama usul wanda yake muyagun malamai na tusawa ciki al mushabbihina bishayatin su muyagun malamai waɗanda yake sun yi kama da shaytanu al matrudina waɗanda ake korewa bi kalmatil haqqi da kalmar gaskiya su malaman wata sako ko abatilun kare-karen su su lalace wala lalatun da abubuwan banna su halaka kun gane kan surai yana da wuya domin malamai masu tausiri ba su fassara wannan sura da kyau ba

0: sala jiri ko kuma shi kan sharshin kuzari duba da cewa karin kumallo mai kyau yana taimakawa jiki samun kuzarin da zai fara ayyukan yini ba lallai sai abinci mai tsada ba abin da fi muhimmanci da shine mutum ya kasance yana cin abinci mai gina jiki kuma a ce ana cin shi akan lokaci baya ga haka akwai rashin shan ruwa wanda shi ma yakan taka rawa sosai mutane da dama ba sa tana shan ruwa idan sun tashi daga barci amma bayan dogon lokaci barci mutum yayi barci jiki yana buƙatar ruwa domin ya dada ƙarfin sa yanda ya kamata saboda haka shan ruwa da safi na taimaka jiki ya fara aiki cikin kuzari yawan damuwa idan muka duba wani lokacin mutum yana samun barci yana cin abinci amma duk da haka sai muga yana tashi cikin kasala saboda damuwar da yake tattare da ita wanda matsalolin kuɗi na iya sa hakan ko aiki ko kuma karatu ko matsala ta iyali duka suna iya sa mutum ya rasa natsuwa saboda haka yana da dai muhimmanci ya ce mu kuma muna riƙa neman hanyoyin rage damuwa ta hanyar addu'a tattauna da mutanen kirki da kuma tsara rayuwarmu yadda ya kamata akwai kuma rashin motsa jiki wanda da yawa al'ummar yanzu ba kowa ne yake iya motsa jiki ba kuma duba da cewa jiki yana buƙatar motsi ko da ce tafiya ce na dan mintuna kaɗan a kullum ya kamata a ce mutum yana yi ba wai ya dinga zama haka ba kudi inda zai je sai yawo abin hawa kuma baya motsa jikin sa yanda ya kamata haka yana taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da kuma ƙara kuzari ba wai sai mutum ya je cibiyar motsa jiki ba a yin tafiya da kuma wasu hanyoyin motsa jiki wanda mutum a gida zai iya yin abin sa hakan shi ma yana taimakawa sosai to sauraro muna son jin ra'ayinku wanda a ganinku menene bambancin abin da ke sa mutane da yawa ke tashi cikin kasala shin kuna cikin wato kuna yin karin kumallo kafin ku fito aiki ko makaranta wata shawara za ku ba matasa da suke kwana suna amfani da waya cikin dare inda za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0081475777 waɗannan su ne layukan da za ku yi shigowa da mamba da ta kogo tumar a daidai wannan lokaci salamu alaikum
1: salamu alaikum
0: na'am alaikum salam rahmatullah barka da safiya ta bashi labakar yakubu bunkure fatan kana tare da mu
1: wallahi wala tare da ku wala fata wala da wannan mujin da ke da kona abu din da kan neman shi mana fata
0: na'am
1: kuma misali idan mutum ya riga ya tashi da safi ya ringa kicciyawo motsa jikin sa yana faman jojin jikin nan yanzu kullun na kaji da safi yana ji ne mone sai na je daga nan kamar na dan tade ka kamar na je kamar sakatiriya
0: na'am
1: na wuce ran zon kwanta to in dai na riga na kare ran ciki kenan kodo shi ta farin guwa nake tashi
0: na'am
1: to amma kodo shi mutanen mu mutu aka tsire wani ma ba zai ma tashi kwanciya ba ma malama Fatima wallahi sai misali ga ake zon kwanta
0: na'am
1: ya sa waya a gaban su ina kallo ina wai ina wai yanzu wani sallar asuba ma ga karsa take kan shi ba zai kashi wallahi sai ta ganci goma ko tara ko takwas to dan haka mutu aka tsire matasa suke wannan abugo waya a kudu shi mutum yana hankali da yanzu ba ta ba dan Allah dan annabi a ce wai kana mata shi kana dan musulmi a ce ka tare karshe 9:10 ina da iya na alamara
0: na'am akai yake
1: kuma mata ta ga ciya dai sai na daga mata mata za su san ne duka mata a karshe 10 mutum ya kashe wani idan ka tu zai yayi karatu idan mutum bacci yayi bacci karshe 5 na zuba ka tashi kai sallah ka koma ka kwanta yanzu dai dai kamar irin wannan lokaci yanzu wannan wallahi bai tashi
0: na'am
1: sai wannan sauraron da muke wannan kodo wannan lokaci da aka ba mu wannan rahama da domin ci wannan munangana wallahi yanzu wani bai taba saurara sai ne da wata tashi ne wannan lokaci wani sai karshe 8:00 da rabi
0: na'am
1: sai dai shi to kin ga kuma zai kai wannan sauraron ka ci har ma kokolwa ka za ta gudu ka ji irin wannan munangana da yake tattauna to kai sai ya Abubakar ya kwance ki mu kura sawun ki
0: tuna muna matsakar godiya Abubakar Yakubu Bunkure da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na mu lafi alhamdulillah barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina
1: aiwa fata mun da abin da yake tattauna a dangane da abu
0: na muna tare da kai masarar ba sa jin kai ne kamata ka dindiga murya
1: gaskiya na'am gaskiya musamman mutane wadanda suke amala da waya waya da san zakura na dare haku zai kwana 3 million.

0: my gun. I just got my daddy went on this. Come on, there was accident.
1: Shawar da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Na'am, alaikum assalamu rahmatullah. Muna tare da kai.
2: Lafiya,
1: alhamdulillah. Masha Allah, malama Hadiza, yar maka da garinu bayan tasha. Fatan kin ji maudu'in da muke tattaunawa daidai wannan lokaci. Da shigowa da kika kika bada taki gudunmu. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na muna tare da ku Usman Alhassan tsanya an gwamnati da.
0: Bashir Abdullahi.
1: Masha Allah, Bashir dan mutanen Wotoro.
0: Ah ja baki mai dan mutum zai tsara lokaci shi ya tsara lokacin da mai ciki.
1: Na.
0: Da komai da ke ga ya zo mai da sarki da wanda ya ci ciwon cikin da kasa ne ba za ki ga sarki. Yanzu misali a ce mutum zai kwanta sai karfe goma ka kwanta zuwa karfe hudu a kai mutum ya farka kin ga atilis ya samu bacci na awashi wanda kamar yadda na sa masana suke ba da shawarwari ana so mutum ya samu bacci cikakken na awashi
1: na
0: kin ga mutum ya kwanta karfe goma ke zai tashi karfe hudu karfe hudun nan za ka tashi za ka yi alwala za ka tanyi na ka suka kafin su bacci su da to kin ga wannan shi kan shiga ibada ce kuma motsa jiki sannan za ka tashi kai tattaki zuwa masallaci nan ma kin ga da a cikin motsa jiki ita kuma ibada sannan da safe in ka farka ka sha ruwan da safe sannan kuma sai ka duba a karfe ne kamata ka ci abinci karfe bakwai ne ko karfe takwas shi ma ce ka san ka tsara lokacin ka wani sannan wajen fita aiki kan mutum ya ce a za ka tashi kawai daga bakin titi kawai za ka babu hawa zuwa gida a yana da kyau na dan ma ce ka dan motsa yanzu kin ga shekarun ce wallah na ga wani mutum kun sha jere duka tsakanin tafiye wuce tsakanin falwaya zuwa falwaya ba wallahi ya tara jere yana hawa yana kawai cewa ya kuyi ya ce yanzu kai ana zaga su biyu cewa shi kai shi ya da ya tutu da ya nemo da kin ga irin wannan aje komai ka saba wa kanka ya gawa ba kin ga nan ma wannan matsala ne amma aje kana dan yin tafiya shi ma wannan kin ga abu ne wanda yake nan motsa jiki wanda zai taimaka wa jiki sannan tsara abinci a lokaci shi na abincin rana kenan shi ma ce ka tsara ma lokacin ka abu kaza zan ci kuma daidai karfe kaza da in mutum ya yi wannan wallahi wannan ciwon ana samu
1: Tuna muna matukar godiya Bashir Abdullahi da mutanen Hotoro da shigowa da kai ka kuma Amada ta ka kutumura a cikin wani lokaci da muke tattauna ta cikin shirin an tashi lafiya. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Dai kai tsaye da muke tare kuma daga yana. To masha Allah wa Haruna dan mutanen Gaya muna tare da kai. To ga duka alama lai na shi aka tsifa tan zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, barka da aiki.
1: Na'am, barka dai muna tare da kai.
3: Na tare da Amal baban duk kokar kudin kudin da fatan an tashi lafiya shi yana gani.
1: To masha Allah muna tare da kai. To shi ma dai lai na shi aka tsifa tan zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Na'am, barka dai kace.
4: Barkan ku da aiki.
1: Na'am, barka dai.
4: To kuna tare da Agul mai shayi kare jahar Sanan ungiyar zumunci akan bai ke ina muku fatan alkhairi.
1: To masha Allah muna tare da kai.
4: A gaskiya na dimo zai inda kuke tattaunawa kuma mu ruhi ne mai matukar amfani gaskiya.
1: Na'am.
4: Muna fata cewa duka ƴan uwa da suke tare da ku cewa gaskiya to wannan shawara domin shawara ce duka mu ma kike kuka dora. A kamar da ƴan uwa suka gabatar cewa idan mutum ya tashi din nan dai abin da ya kamata yi yayi askar bayan har ya gode wa Allah subhanahu wataala a sha ruwan nan ayi sallah a motsa jiki a sannan a ci karin kumallo mai gina jiki gaskiya da suna taimakawa sosai sannan kuma a kiyaye yin sauka jiki da dai duka abin da ne ƴan uwa suke babba gaskiya abu ne mai kyau kuma na fata ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa kuma dauki shawarar da ake wayarwa
1: to muna matsar godiya awwal mai shayi dan mutanen Ikra dake jahar Kaduna da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa. Assalamu alaikum.
5: Amin alaikum salam dan mutanen Ikra a sauka lafiya.
1: Baba da wadda buta ga bassa barka da shigowa.
5: Malama Fatima barka da safiya, barka da aiki.
1: Barka dai, fatan an tashi lafiya.
5: Lafiya alhamdulillah, ya aiki.
1: Lafiya alhamdulillah.
5: To ubangiji Allah ya mana jagoranci, Allah ya dafa.
1: Amin amin.
5: To na zubatu da kika dauko mai matukar muhimmanci wanda yake jama'a dai da yawa sun yi bayani akan abubuwa kuma ya kamata gaskiya musamman a sai idan dai dama jama'a suna sauraron kafafen yaɗa labarai musamman irin na rama rediyo gaskiya wanda a kullum za ka ji an dauko batu wanda yake raka ji jama'a ana ba da mafita. To fatan da muke buru ubangiji Allah ya sa mu dinga amfani da abubuwan da muke ji musamman a yanayin tashi din nan idan an tashi da zafi irin yadda abubuwa suke wakana ga lafiyar mu. Fatan da muke har kullum ubangiji Allah ya kare mana jagoranci da za mu ci gaba da amfana da wannan gidan rediyo mai albarka malama muna tare da ke har zuwa lokacin da za a rufe wannan gidan rediyo ubangiji Allah ya jagoranci daga baban na wadanda ba za a karama hukumar cikin wada.
1: To masha Allah muna matukar godiya babanmu dan mutan Gabasawa karamar hukumar jidan wada da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam rahmatullahi barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina. To masha Allah dan mutan Irgaya barka da saki dawa. Muna tare da kai. Na'am. To amin amin, muna kuma matukar godiya. To masha Allah Malam Haruna dan mutanen Irgaya da sake dawowa da kai ka kuma mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Na'am, barkan ki dai, fatan kin tashi lafiya da wa muke tare kuma daga ina. To malama Asiya Aliyu daga ina. To masha Allah, irin mutanen Rimin Kebe, fatan kin ji maudu'i da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Na'am. Na'am. Nam. To Amin, ina matsakar godiya mutanen limin kibe da shiwa da kike malama asiya kuma kika bar da take gudumar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
6: Assalamu
1: alaikum. Na'am, alaikum assalam rahmatullahi muna tare da kai Al-Amin Bayinde daga jihar Katsina. Na'am, fata an tashi lafiya.
6: Lafiya da wallahi alhamdulillah.
1: Masha Allah.
6: Fata alkhair kawai.
1: To muna matsar godiya. Amin ya rabbi, muna godiya da fata alkhairi da aka shigo kai mana a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai kai tsira, muke tare kuma daga ina. To masha Allah, malama Ummul Khairi, fatan nake ji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
7: Gaskiya maudu'i ne mai matukar muhimmanci.
1: Na.
7: Sakamakon wasu sai kiga mutum ba zai riga motsa jikinsa ba, ko kuma idan mutum ya tashi da safe wani sai kiga wani ma sallah ba za ki ga mutum ya yi ta a kan lokaci ba, bare ma ka samu damar da za ka ba wa jikinka wani kuzari haka da zai jiki baki a tare da wani matsala. To kuma in ka tashi da safen wani ma ba za ki ga ya ba da wani abu da kake bukata ba. To gaskiya hakan yana da matukar muhimmanci game da shan ruwa ma haka da safe kafin ka ci komai. Shi kansa yana washe kwakwalwa, an ce yana washe kwakwalwa in ka sha ruwa. Kama ko da yara ma in suka tashi ka ba su ruwan nan da safen su sha.
1: Na yana da matukar amfani. Na'am, muna tare
7: da ku. Ku fatan alkhairi.
1: To amin, muna matukar godiya malama Ummul Khairi da shigowa da kika kuma bada take gudumar a daidai wannan lokaci. Tabbas shan ruwa yana kara kuzari ga lafiya, musamman idan mutum ya tashi ya sha ruwa, ka yana kara wa gangar jikin shi karfi da kuma kuzari. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam.
1: Na Amerika din. Lafi, alhamdulillah, muna tare da kai.
8: Ahmad babayin da kofar kudin burburin ne da tsayi ya tafi mu. Gaskiya ne maudu'in da kuke tattauna wallahi yana da muhimmanci. Kuma shirin na kuna taimakon jama'a, jama'a suna fahimta abubuwa da yawa a cikin wannan shirin na tashi lafiya.
1: Na.
8: Allah ubangiji, Allah ya taimaka, Allah ya kara wa rahama da yake daukaka, Allah ya taimaka ma'aikatan sa gaba ɗaya, Allah ya taimaka.
1: Amin ya rabbi.
8: Ahmad babayin da kofar kudin burburin.
1: To, amin, muna matukar godiya Ahmad da shigowa da kai, ka kuma sake bada taka gudumar a daidai wannan lokaci. To ga dai kirayen suna da shigowa, amma masu sauraro fatan za a yi mana afuwa. Kasancewar lokacin namu ya riga da ya kare karkaf, babu damar dagawa. Dai an turo da sakonni, amma dai ba za mu samu damar karanta su ba a daidai wannan lokaci. Masu sauraro, dai ya kamata a ce muna kula da lafiyar mu yanda ya kamata, haka domin lafiya tana da matukar muhimmanci, kuma idan muka kula da ita za mu samu ingantaccen lafiya sosai. Kuma muna matukar godiya da kiran ku da kuma sakonnin da kuka aiko, muna jaɗin ra'ayoyin kuma bambanta, kuma na san al'umma da yawa sun amfana. Abin da ya fi burge ni shine yadda kusan kowa ya amince cewa lafiya ba ta zuwa da sa, tana buƙatar kulawa sosai. A madadin sashen shirye-shirye na gidan rediyon Rama French Kaluma da mawaɗanda suka shigo da ma wanda ba su samu damar shigowa ba, suna na Fatima Kabir Albarin ya kasu, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French Kaluma. Jama'a, bisalam.

0: yau ɗaliban Najeriya da ke matakin aji na uku a babbar sakandare za su kammala karatunsu na bana. A nasarar manyan jami'an gwamnatin tarayya za su bayyana gaban kwamitin majalisar wakilai a Alhamis ɗinnan. Yan majalisar dokoki a jihar Ondo sun bai wa jagoransu wa'adin kwanaki uku. Mayakan Husa a Yemen sun kaddamar da wani hari a kan jiragen dagon man Saudiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan safiya ta Alhamis 8 ga watan Safar. Jawabiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 23 kenan ga watan Yulin 2026 miladiya. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa CPC ta gano ma'aikatan bogi 908 a aƙalla ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya guda 50, inda ta ce an gano cewa ana biyan kusan naira miliyan 942 a matsayin albashin na bogi. Shugaban hukumar ICPC Musa Adamu Ali Hussein shi ne bayyana hakan yayin da yake magana akan binciken da hukumar ke gudanarwa akan zamba da ake zargin an yi a tsarin biyan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya. A cewar hukumar, ma'aikatan bogi su ne mutanen da aka sanya sunayensu a cikin tsarin biyan albashin gwamnati ba tare da suna aiki a hukumomin da aka sanya su ba. Rahotanni sun nuna cewa ana zargin wasu jami'ai da suka sanya sunayen 'yan uwansu da abokansu cikin jerin ma'aikatan da suke karɓa albashinsu. Hukumar ta ce rundunar 'yan sandan Najeriya ce tafi yawan ma'aikatan na bogi da aka gano, inda aka gano mutane 770 da ake zargin suna karɓa albashi ba tare da yin aikin da aka ɗauke su ba. Hukumar kula da albarkatun ruwa ta ƙasa ce ta biyo baya da mutane 80 da ake zargin ma'aikatan na bogi ne, yayin da ma'aikatar ayyuka ta tarayya ke da mutane 56. Kazalika an gano ma'aikatan bogi 24 a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, 19 a ma'aikatar tsaro, sannan ma'aikatar wutar lantarki, ma'aikatar masana'antu da kasuwanci da zuba jari kowace tana da mutane 17 da ake zargin ma'aikatan na bogi ne. Bugu da ƙari an gano mutane 15 da ake zargin ma'aikatan bogi ne a ma'aikatar lafiya ta tarayya, yayin da ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ke da mutane 12. Shugaban ICPC ya kuma bayyana cewa bincike ya gano wani mutum da ake zargi ya saka sunayen matansa da ɗansa da kuma surukarsa cikin jerin ma'aikatan gwamnatin, yayin da shi ma yake karɓa albashin wasu ma'aikata har mutum 12. ICPC ta ce binciken da ta fara a shekarar 2024 akan zambar da ake yi ta hanyar tsarin albashin gwamnati na ci gaba, yayin da ake kokarin gano sauran ma'aikatan na bogi da kuma waɗanda ke da hannu wajen almundana da kudaden jama'a. Majalisar wakilai ta ƙasa ta fara nazarin wani ƙudurin doka da ke neman a kafa hukumar raya karkara da samar da ababen more rayuwa domin inganta samar da ababen more rayuwa da bunƙasar tattalin arziki yankunan na karkara. Dan majalisar da ya gabatar da ƙudurin, Sa'idu Abdullahi daga jihar Neja, ya ce ƙasar nan ba za ta iya samun ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa ba matuƙar miliyoyin mazauna karkara ba su da isassun hanyoyin more rayuwa da damar tattalin arziki. Rahotanni sun ce dan majalisar ya bayyana raya karkara a matsayin wani muhimmin bangare na bunƙasar tattalin arziki, yana mai cewa mafi yawan al'umma da kuma muhimman bangarori na noma da albarkatun ƙasa suna cikin yankunan karkara ne. A cewar hukumar da ake son kafawa, za ta samar da tsarin ƙasa guda ɗaya na tallafawa samar da kuɗaɗe daidaitawa da kuma sa ido akan ayyukan raya karkara a faɗin ƙasar nan. Ƙudurin mai lamba HB 2795 wanda aka karanta a karon farko a ranar 9 ga Yulin nan ya kuma tanadi kafa asusun raya karkara na ƙasa domin samar da kuɗaɗe masu ɗorewa ga ayyukan more rayuwa a yankunan na karkara. Abdullahi ya ce hukumar ba za ta mai gurbin ko maimaita ayyukan ma'aikatan gwamnati da hukumomi da suke da alhakin hanyoyi, noma, ruwa, wutar lantarki, ilimi da lafiya ba, sai dai za ta haɗa kai da su ne wajen tsara manufofin samar da kuɗaɗe da kuma sa ido akan ayyukan da za a gudanar. Ya kara da cewa jihohi za su rika tsare-tsaren raya karkara, bayar da gudunmuwar kudade, aiwatar da ayyukan da aka amince da su, da kuma bayar da bayanan yadda za a yi amfani da kudaden tallafin. Idan aka amince da wannan kuduri, hukumar za ta mayar da hankali akan ayyukan hanyoyi da gadoji, samar da ruwan sha, tsaftar muhalli, makamashi, ban ruwa, cibiyoyin lafiya, makarantu, sadarwar zamani, kasuwanci, wuraren adana amfanin gona da cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da kansu. Mashawarcin kasan nan ta fuskar tsaro da ministan shari'a Antoni Janar na kasa da babban akanta Janar na kasa da ma ministan harkokin waje da wasu manyan jami'an gwamnatin tarayya da dama ake sa ran za su bayyana gaban kwamitin majalisar wakilai na karta kwana dake bincike akan bayyanar hukumar nan ta bogi da aka sanya ta a cikin kasafin kudin kasan nan. Wasu cikin waɗanda ake sa ran su bayyana gaban kwamitin sun hada da Yusuf Adamu Gadi, wato jagoran kwamitin Yusuf Adamu Gadi ya ce akwai shugaban hukumar DSS da Speta General da yan sanda da shugaban hukumar EFCC da takwaransa na ICPC. A litinin da ta gabata ne, shugaban majalisar wakilai Tajuddin Abbas ya kaddamar da kwamitin domin su binciko gaskiyar al'amarin. Wakilin babban bankin kasa Hamisu Abdullahi ya shaida wa kwamitin cewa sun budewa hukumar asusu ne bayan sun samu amincewa daga ofishin babban akanta na kasa a ranar 30 ga watan Yulin 2025. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yabawa shugaba Bola Tinubu akan matakan da yake dauka wajen yaki da ta'addanci da rashin tsaro a kasar nan, musamman ma hararen da ake kaiwa al'ummar Kiristoci. Trump ya bayyana haka ne cikin wata wasiƙa mai dauke da kwanan watan 6 ga Yuli wadda mai ba Tinubu shawara akan yada labarai bayan unaniga ya fitar a jiya Laraba. A cikin wasiƙar, Trump ya ce yana yaba Tinubu bisa jajircewa wajen magance matsalolin da ke addaban Najeriya, musamman tashe-tashen hankula da suka shafi al'ummar Kiristoci. Ya kuma jaddada cewa Amurka da Najeriya suna da manufa guda ta yaƙi da ta'addanci a kowace siga. Yana mai cewa kasashen biyu sun samar da tsarin haɗin gwiwar tsaro a shekarar 2026 domin ƙarfafa wannan yaƙi. Trump ya ce Amurka ta tura jami'an runduna ta musamman da ake kira Special Operation Force domin tallafa wa sojojin Najeriya da horo, kayan aiki da bayanan sirri da za su taimaka wajen kare ƙasar nan da kuma tabbatar wa da al'ummar ƙasar tsaro. A cewar fadar shugaban ƙasa, Najeriya da Amurka sun ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro a cikin 'yan watannin nan, musamman ta hanyar kafa wata ƙungiyar haɗin gwiwa da masu ba shugabannin ƙasashen biyu shawara akan harkokin tsaro ke jagoranta. Haɗin gwiwar ya mayar da hankali akan horar da jami'an tsaro, musayar bayanan sirri da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa kan ƙungiyoyin ta'addanci. Fadar shugaban ƙasa ta kuma ce guda cikin sakamakon wannan haɗin gwiwa shine wani sumame na haɗin gwiwa da aka gudanar a ranar 16 ga watan Mayu akan maɓoyar ISIS a yankin tafkin Chadi, wanda rahotanni suka ce ya yi sanadiyar hallaka shugaban ƙungiyar Abubakar Alminoki tare da wasu manyan jigajigan ƙungiyar a nan take. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kaddamar da kwamitin haɗin gwiwa na hukumomi daban-daban domin yaƙi da matsalar shan miyagun ƙwayoyi a wani yunkuri na magance yadda matsalar ke ƙaruwa da kuma illar da take wa al'umma. Kazalika, gwamnan ya sanya hannu a dokar zartarwa da ke da nufin daƙile ayyukan 'yan daba da sauran laifuffuka da ke da alaƙa da ɓata gari a faɗin jihar nan. An bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun Sanusi Basura da hakin tofa ya fitar a jiya Laraba. Gwamnan Yusuf ya bayyana cewa shan miyagun ƙwayoyi na daga cikin manyan barazana da ake fuskanta ko matasan jihar nan ke fuskanta. Yana mai gargaɗin cewa matsalar na haddasa aikata munanan laifuffuka, rusa zaman lafiyar iyalai, raunana tattalin arziki da kuma kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'a. Ya ce sabon kwamitin da aka kaddamar zai jagoranci daidaita matakan gwamnatin jihar nan a yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta hanyar tattara bayanan sirri, tabbatar da bin doka, wayar da kan jama'a, gyaran hali da bayar da shawarwari ga masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki. Hukumar Hizba a nan Kano ta gargaɗi al'umma da su guji biyan kuɗi ga kowa domin a saka su a cikin shirin auren gata na gwamnatin jihar nan wadda za ta gudanar. Mataimakin babban kwamandan Hizba Dr. Mujahidin Aminuddin shine ya yi wannan gargaɗi a jiya Laraba a nan Kano bayan samun rahotannin cewa wasu mutane na karɓar kuɗi daga masu son cin gajiyar shirin da sunan za su taimaka musu wajen yin rijista. Aminuddin ya ce gwamnatin jihar Kano ce ta ɗauki nauyin shirin baki ɗaya, inda gwamna Abba Kabir Yusuf ya amince da samar da kuɗaɗe da kayan aure da kayan ɗaki, jigilar kayan ɗaki zuwa gidan ma'aurata da kuma jarin fara sana'o'i ga waɗanda za su amfana da wannan shirin. Ya jaddada cewa babu wani jami'in hukumar Hizba ko wakilin gwamnati da aka ba izini na karɓar kuɗi daga duk wanda ke son shiga cikin wannan shirin, saboda haka ya buƙaci duk wanda wani yanayi mai biya kuɗa shi a rahoton da ya kamata. A yau Alhamis ce sama da ɗalibai miliyan guda a nan Najeriya ke kammala makarantun sakandare. Ɗaliban za su rubuta jarrabawar za su ta ƙarshe ne a yau da yammaci, sun kuma shafe shekaru uku a manyan makarantun sakandaren kafin su kammala makarantun. Tunu hukumomin ilimi da jami'an tsaro a nan Kano suka sanar da ɗaukar matakai domin ganin ɗaliban sun kammala rubuta jarrabawar lafiya tare da daƙile al'adarsu ta yin guje-guje da ababen hawa da nuna ɗabi'u da suka saba wa doka. Ana ta ɓangaren hukumar Hizba a nan Kano ta ce ta ɗauki matakan da suka kamata, ciki har da tura jami'anta makarantu domin kaucewa kare doka yayin da ɗaliban ke bukukuwan kammala karatun nasu. A duk lokacin da damuna ta kankama, masu ƙaramin ƙarfi da mabuƙata a cikin al'umma musamman mabarata na samun kansu cikin mawuyacin hali da a wasu lokutan ya kan kai su ga shiga halin ƙaƙani kayi. Wakilinmu Bashir Ala'ali ya yi nazari akan wannan al'amari, ga rahoton da ya haɗa mana.
1: Wasu daga cikin yara kenan da ke yawon barace-barace a kasuwanni da wasu sassan birnin Kano. Wannan lamari ya zama abin damuwa ga wasu mazauna birane, musamman yadda ake ganin yawan masu barin na karuwa a wasu wurare. Sai dai wannan matsala ba ta rasa nasaba da rashin aikin yi, talauci, rashin tallafi daga mahukunta. Ko me iyayen yara za su iya cewa dangane da wannan lamari? Gazantawarmu da wasu daga cikinsu.
2: A da duk iyayen yara za su iya ɗauko ‘ya’yansu su kawo makarantun allo, kuma duk lokaci suna iya kawo wani abin da za a dinga kula da ‘ya’yansu.
3: Suleiman Hassan Jajira. Yanzu idan ka je kaman junction na Kabuga, wallahi da daddare na sha zuwa an ga yara, za ka ga ga su nan da a kwance a jikin gada, kuma kana taɓa yaro sha zai almajiri ne, wurare daban-daban a garin nan. Idan ka zo za ka samu irin wannan yaran, gaskiya iyaye su yi karatun tanin su kanmu ɗin nan, ya ake yi da su kansu yaran na wajen gudanarwa balantana a ce ka sako yaro ya taho birni.
4: Ba yi da gidan kansa, amma yana da mata uku, gida can, kuma da ya zai riƙe sun an tume zai ka je sana'ar da yake da ita bit. To kaga wannan ma wani abu ne daban.
1: A gefe guda manazarta zamantakewa irin su Comrade Amanullahi Ahmad ya shawarci iyayen yara hanyoyin da za su bi domin baiwa yara tarbiyyar da ta dace da su.
5: In ka duba a duk duniya yanzu ƙasa ne ba mai yawan Najeriya, kuma ba mai yawan haihuwa, kuma a haihuwa ba mai yawan haihuwa irin arewacin Najeriya. Saboda haka me muka tare da al'umman mu a yau, ƙauyukan nan noma suka sani, kwakwalwarsu tana ɗauka abu. To tun daga lokacin za ka cusa musu sha'awar ma noma a zamanance, wanda za su koma na faɗa maka gidaje su taimaka wa iyayensu, ana samun abin da ake cewa tarbiya. Za ka samu ilimin addini, za ka samu na zamani, sannan a wurin a koya musu sana'a.
1: Kana ya bada misalai ga wasu ƙasashen duniya, hanyoyin da su yi amfani da su suka samu rayuwa mai inganci.
5: Ka ɗauki China, ka ɗauki Korea, Singapore, Malaysia, ba su da wani ma'adinai, al'umma suka gina, suka ba al'ummarsu ilimi. Saboda haka duk wannan yaran kamar yadda na faɗa maka, in za gwamnati za ta tsaya daka ta ba da ilimi da magana quality education, kimiyya da fasaha da ƙirƙire da sauransu. Misali makarantun na almajirai, wanda tsohuwar gwamnati Jonathan ta yi, kaga ya kamata a ce yanzu zancen da muke makarantun nan sun doshi dubu. To duk waɗannan kwararowar cikin birni ko kuma birane zai sauƙi.
1: Matsalar yawaitar bara lamari ne da ke buƙatar kulawar kowa da kowa, gwamnati, iyaye, malamai, ƙungiyoyin jin kai.

0: sauran masu ruwa da tsaki na da rawar da za su taka wajen ganin samar da mafita mai dorewa. Bashir Alali Alabarar Rahama.
1: Labarai da rahotannin nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio. Ya da shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM daga nan tsakiyar birnin Kano. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com.
2: Rahama

0: bagwai da kunci da tsanyawa wannan abubuwan da wayannan yaran suke yi cin mutunci ne da cin fuska kuma mun tattauna da shugabannin su na yaran ko mun ba su wani adadin lokaci cewa matan nan da suka yi wannan furuci su je su jage kalaman su ko kuma ba su jage kalaman su ba ko sanarwa ya sani ko bai sani ba mu dauki mataki akan wannan abun
1: dama doka ta ba ku dama tunda shi suke magana akai ba ku ba
0: ai abin da ya shafi sanata Barojo burin ya shafe mu mun masoya ne kuma mu kanne ne mu a wajen sa duk abin da zakai akan siyasa akan sanata Barojo mun ba abin da mu ce harkar siyasa ce ba maki an jima mu ganka tare da shi amma abin da ya zo da wannan cin mutunci da cewa dan ta'adda kasa ko ce akan dan ta'adda ne ya kamata hukuma su yi bincike akai bari kuma wannan kazafi ne to su wayannan yaran ya kamata hukuma za ta neme su tunda kun ce dan ta'adda ne to a ina ne ta'addanci kada da kanin za su fadi waye ya sa su
1: kuna zargin akwai wadanda suka sa su ke
0: duk duniya kowa ya san ai wayannan yaran ofisin rara ne kuma rara mutumi ne duk wanda ya san rara a gidan sananta ya sani da shi 100% ba ma 90% ba amma na tuntube shi jiya dare kusan mun yi awa daya muna zama da shi na zo a liki ba cewa mun tattauna da shi nake cewa lalle lalle wayannan yaran da suke wannan abun ya je ya kira su su je su je kalaman su na wannan dan ta'addan amma wajen ba mu yi kowa ya mishi dan siyasa ya gaji wannan
1: amma in kun tashi daukar hukuncin akan su wadannan iyayen gidan nasu za ku yi ko kuma akan su da aka ga fuskokin su a media
0: to ai su iyayen gidan su sun ce ba su suka sa su ba to amma su wannan maga fuskokin su a media za mu dauki mataki na hukuma to da kaza za su fadi waye sa su inda har ba su je sun janye kalaman su ba
2: Rabin Rabi'u Ibrahim na baba kenan dake taimakawa sanata Barau Ai Jibril mataimakin shugaban majalisar dattawan wannan kasa daga wannan waiwayi kamun ludayin gwamnatin gwamna Abba Kabir Yusuf wanda a wannan mako gwamnan ya baiwa wasu daga cikin matasan wannan jiha takardar kama aiki a fannin koyarwa abinda ya baiwa mabiya gwamnatin damar shigowa wannan fili suna jinjina masa kan wannan yunkurin rage rashin aikin yi game da tallafar fannin ilimin wannan jiha bari dai mu fara da SA Aminu Gurgu mai fulu
3: Inuwa Balaraban Gona da mutumakin Balaraban Gona tare da 'yan majalisar ku amintattu masu approval na gaskiya al'ummar jihar Kano su ne muku godiya suna addu'a Allah tsara wannan gwamnati ya sa wa Kano albarka bisa jajircewar ka da kauna da kake nuna mana saboda haka yau ka dauki malaman makaranta pension and pensionable mutum 4900 gwamnati mu ne maka godiya malaman bazza 3688 a nan ma nake nuna al'ummar jihar Kano gwamnatin Dr. Malam Ibrahim Shekarau da ta mai girma Balaraban gwamna dan juma ne da dan juma akwai mutane masu kula da makarantu a jihar Kano mai girma gwamna suna buƙatar ka kawo musu dauki akwai makaranta primary a Tudun Bojuwa wanda Abdullahi Umar Gandu jahi ya ba da gudunmuwar ginata iska taye mai girma gwamna kawo musu dauki kamar yadda ka kawo ungugo technical dauki kamar da ita makaranta kama a Birnin London akwai makaranta GSS Kadawa wanda take a hanyar Zangon Kaya ka kawo musu dauki su ma suna da buƙatar taimako mai girma Balaraban gwamna akwai makaranta primary kayan koyo da koyawa a kuntunar jangaru gini ya rushe mai girma gwamna ka kawo musu dauki domin 2027 duk wanda ka taimaka a cikin wa'annan mutanen sun ce ya ubangijin Musa da Haruna ga dakta Malam Alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sat
2: Ba wai ga SA Aminu Gurgu mai fulo ba shi ma shugaban kungiyar Abba Tinubu APC Media Forum Kano State Honorable Mustapha Muhammad Tinubu Ciranci makamanciyar wannan magana ya shigo da ita yana mai bayyana cewa wannan na daga cikin manufofin da gwamnatin ta gwamna Abba Kabir Yusuf ke da shi
4: al'ummar jihar Kano sun amsa kira sun ce sami'ina wa adana jiya Kano minister ya zo na ilimi an gwamnati al'ummar jihar Kano an ɗebi ma'aikata aiki dimbin ma'aikata sannan ga harkar ruwan sha ya inganta sannan ga harkar sufuri ta inganta ga hanyoyi ga asibitittika ga abubuwa iri-iri na more rayuwa a jihar Kano domin mai girma gwamna ya faɗa ya ƙara faɗi al'ummar jihar Kano su ne a gabansa bisa umarnin mai girma gwamna da muka amsa muka sa ƙungiyarmu Abba Tinubu APC Media Forum al'umma sun amsa kira 44 local government ba wanda bai zo taron nan ba dukkan inda mai girma Abba Kabir Yusuf yau ya sa har sajinsa a jihar Kano duk wani mai magana a rediyo ta ƙarƙashin Abba Tinubu APC Media Forum na ce ni Alhaji Mustapha Muhammad Tinubu a fito mu tallata ayyukan mai girma
1: to amma honorable kana ganin anya wannan kira naka zai

0: irin waɗanda kake yi domin su, ko idan akai hadami da yanayin da ake cewar al'umma na ciki a wannan lokaci na kuncin rayuwa, ga wai gwamnatin ta ku tatso ke bakin aljihu?
1: Duk inda kaji an faɗi mai girma Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano, ai sai dai kace masa Ubangiji Allah ya riko ga hannunsa. Duk abin da ka sani na kyautata al'umma jihar Kano, mai girma gwamna yayi shi, kuma ba wanda yau zai fito tun daga kan ma'aikacin gwamnati yau ya ce 25 ga wata ba bashi albashinsa ba. Ba wani ma'aikaci gwamnati yau da zai ce yana cikin wani halin haula'i bangaren lafiya, haka ƴan fansho iyayenmu wanda suka ritaya da aminanmu wanda duk suka ritaya, ba wanda baka ji yau ya ce yau Allah ya mai girma gwamna albarka ba. Ba wanda zai je asibiti yau ya je ga likita daga karfe 7 na safe zuwa karfe 4 na yamma, baka ji ya ce mai girma gwamna Allah ya masa albarka ba. Kaga ko me kake so, so kake yi a dauko kudade a baza su ai ta diba ana wadaka, to mai girma gwamna ba haka yake ba. Duk abin da ka san cewar yau za a taimaki dan mai karanta dan mai yalo, to anan mai girma gwamna yake.
2: Waɗannan kalamai da honorable Mustapha Muhammad Tinubu Ciranci ke yi, makamantan sa ne yake fita ta bakin honorable Rabiu Eme Yaka Sai, wanda a cewar sa gwamna Abba Kabir din ya kafa tarihi a siyasar wannan jiha.
3: Mai girma gwamnan jihar Kano, wanda al'ummar Kano suka zaba ba su yi zaben tumundura ba, wanda kullum farin ciki suke irgawa a wannan mulki nasu mai albarka, yadda ajiya mai girma gwamna ya kaddamar da raba ofa akalla guda 1800 da wani abu. Hakika wannan a tarihin jihar Kano abu ne mai muhimmanci, domin gwamnan da zai ibi atake mutum 1800 da wani abu domin rage zaman banza a sama matasa aikin yi. Hakika mu ƴan jihar Kano muna cikin farin ciki, waɗannan mutane maza da mata da aka iba ma'aikatu daban-daban hakika sun shiga cikin farin ciki a jiya, kuma ihun su Abba ka maimaita, Abba plus po, Abba go again, shi kawai zaka ji a filin nan suna faɗa saboda farin cikin da Abba ya sa su.
4: Amma duk da hakan suke ganin cewa wai a zabe mai zuwa na 2027 sai sun canza.
3: Ai shi Abba al'umma ne suka zabe shi, kuma kullun Abba dogaran sa Allah, Allah ne ya bashi, kuma a gurin Allah muke nima. Kullun nazo da ayyukan alkhairi nake zuwa gidan nan, tawassali da ayyukan da mai girma gwamna yayi na farantawa al'ummar jihar Kano. Shi kadai idan muka yi tawassali muka roki Allah da shi, Allah zai maimaita wannan kujera ta sami albarka. Kuma na tabbata a jihar Kano kaf ɗan takarkarin nan ba wannan zaka daga, ka hada shi da mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Da wannan gabar nake sake godiya ga mai girma chairman na karamar hukumar birni Salim Hashim, yadda shi ma irke amanar gwamna duk abin da gwamna yayi umarni shi yake aikata a karamar hukumar birni. Kuma commissioner ya da labarai, muna sake ma godiya ba adadi yadda ka tsaya ka jajirci ka hana yan adawa ka tabus gwamnatin Abba take zaman lafiya.
2: Gabar da honorable Rabiu Eme Yaka Sai sai fakai fake bayyana hakan, shi ma honorable Sale Kala Kawo dorawa yadda cewa wannan abu da gwamnan yayi tamkar daura da marar kakkabe zaman banza kami da rashin aikin yi ne a tsakanin matasan wannan jiha, wanda a cewar sa hanya ce dodar da za ta sanya gwamnan ya samu nasara a zaben da ke tafi.
5: Girma gwamna al'ummar jihar Kano suna sake jaddada godiyarsa a gare ka domin kokarin ka na samu musu kitse daga cikin wuta. Gwamnatinka ta daura da marar kakkabe talauci da hana zaman banza a Kano, domin wannan ofa da ka bayar ta kusan mutum 7,000 ofa ce wadda kamata yi mutanen jihar Kano su dukufa gurin dafawa wannan gwamnati da addu'a. Domin karkashin jagorancin mai girma gwamna da mataimakinsa Alhaji Masala Sala Galadima Garo, sun zage dantse kokari suke ka'in da na'in su ga mutanen jihar Kano suna cikin walwala da jin daɗi. Shi kansa Kamar Aminu Abdulsalam a zaton da nake abinda yake cikin zuciyarsa in dai shine a bakin sa, to ina mai tabbatarwa al'umma jihar Kano za a iya wayar gari ranar zabe Aminu Abdulsalam ya zabi mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Kuma ina so in ja hankalin ƴaƴan jam'iyyar APC, kowa ya dukufa da aikin jam'iyya da taimakon gwamnati, musamman yanzu in ka dauki kwamishinan yada labarai Kamar Ibrahim Abdullahi Wayya, naga yayi wani gagarumin kamu ya kamo wani abokin injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, wanda da bakin sa ya fada yace kusan shekara 45 suna tare da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. Duk wani shiri na fara siyasar injiniya Rabiu Musa Kwankwaso a gidan bawan Allah nan aka fara, amma yau gashi an wayi gari ya wofantar da shi a leke-leke irin na kwamishinan yada labarai da san ganin ya ciyar da gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf gaba. Yau ya tafi ya ji yarin gumo mutumin nan, kuma zai zo ibada shawarwari ifaɗi duk wani shiri da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso yake da shi tun daga farko har zuwa ƙarshe. irin wannan ya kamata jami'an gwamnatin gwamna su dauka ba ku kulle kanku a daki ku toshe wayoyin ku ku hana kowa isame ku kuma an yi magana ku ce ku ne masoyan gwamna kamata a yi ta ko ina ku shiga lungu da sako ku zabo masoyan da injiniya Rabi Musa kanka sa iyo fantar da su ku zabo waɗanda kuke ganin suna da kishin a ciyar da al'ummar jahar Kano gaba kamar yadda shi kuma Ibrahim Abdullahi waye yake yi kuma haka ya kamata ku duka kofar guri ni wannan shine irin yakin sunkurin da gwamnatin Kano take su karkashin jagorancin mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ba wani fada-fada da cece ku can banza da nawofi ba
2: watakila irin wannan kokarin da honorable Saleh Kala kawo ke bayyana cewa gwamna Abba Kabiru Yusuf na yi ne ya sanya Aminu mai dawa fage cikowa yana maida kura ga waɗanda ke sukar gwamna da yi wa tsohon mai gidansa sanata Rabi Musa Kwankwaso butulci a siyasance yana mai cewa wai san na gaba da ya taka shine na baya ke takawa
6: ai shi ma a 99 ai mutum uku ne suka yi murhu yazo ya hauka ya zama gwamna waye taimakawa a cikin su hasali ma sa waye aka cire wani da aka bashi mukami saboda haka inda akuyar gaba ta sharuwa anan ta baya za ta sha yanda wannan abin da aka shi ma dole ai masu mai girma gwamna ai ba butulci ba ma hanga ya hango mai fiye da tasa ya duba ya ga inda bai shiga jam'iyyar APC ba da shi ma ya fita daga NNPP ya shiga ADC ya fita daga ADC ya koma NDC kana gwamna a dinga galo da a rasa yadda za'i da kai a gwara ka kyale su wanda suka saba yawon ganta falfala inuwa ya kuwa bu sarfa jikin sa ba sarfa wala ba
7: amma idan ta tabbata haka ne shi yayiwa wasu a baya shi yanzu hujja ce a gare shi gwamnatin yayi masa shi da ake ganin cewa ba dan ya taka doran kafadar sa ba da watakila ba wannan zancen ake
6: shi kafadin mutun nawa ya taka da tumbin su
7: ita hujja ce zai yi haka
6: dai dai ma kuwa tunda a addini ma an fara abin da kai za a yi maka
7: anya ba ingiza me kan turo kuke kokarin yiwa gwamnatin
6: to kai ingiza shi cikin ridi alaji ka ban mai ciwo da nishi bai girma gwamnatin abin da yayi daidai mai ido daya lekashin tuba inda ya kare masa gwamna bai yi butulci ba makomar Kano ya gani
7: me tsace makomar Kano
6: ci gaban jahar Kano yanzu in ka shigo jahar Kano ko bara kake ana yawo da kai ka san ta samu ci gaba balle idanuwanka suna gani
7: ta wace fuska ce jahar Kano da ka samu ci gaba
6: fuskar lafiya da fuskar gyara tituna da kwalbatoci da inganta ilimi da tallafawa al'umma ba inda mai girma gwamna bai taba ba in kuma da akwai wani ya fito ya ga
7: ka je asibitoci kaga halin da suke ciki da kake
6: wannan asibitoci ana gama abu ne farar ta daya ciwo yana shiga farar ta daya amma sauki sai a hankali
7: to kuma sai kurin abu a ce wai an samu ci gaba ta wannan
6: ba kun ba samu ba sai ka ga yawa
7: ka ji abin da mutane suke faɗa ba akan 2500 mutum sai abu ya gagare shi
6: 2500 din gwamna ne yake rike ta da can akan naira uku ma mutum gagara sa take a asibiti gwamnan ne ya rike alhaji kaban mai ciwo da nishi lalaci ne yazo wa mutane wai shagaba tarwada da kukan kishirwa haka kawai da ka zo ka samu rashin lafiya dan abin da bai kai ya kawo ba sai ka tashi sai ka shiga kafafan yaɗa labarai ni ai kaza ni kaza duk fadin Najeriya in banda jahar Kano ba inda ake maula abin a sai magani sai a jahar Kano kuma da gangan aka kirgire ta aka dasa
7: amma an ce mahukunta tun daga sama har zuwa kasa ne suke wa al'umma daurin tankila
6: a wata jihar kaji ana neman kudin magani za a yi wa na aiki za a yi kaza in banda a Kano
7: ka zagaya ne ko ina ka ga babu
6: kai da ka zagaya je kai kuturin Kano ni na yi mai yatsu yanzu na gaya ma ban gani ba
2: Aminu mai dawa fage kenan daga jam'iyyar APC shi kuwa Yusuf Zara a kofar na isa duka daga jam'iyyar ta APC shigowa yayi yana fayyace cewa dan takarar da yake marawa takarar sanatan Kano ta tsakiya Dr. Nafi'u Sankara na samun goyon bayan mabiya jam'iyyu daban-daban a wannan jiha wanda cewar sa tun a yanzu ma ta nuna karar cewa yana kan gaba wajen samun nasara a zaben da ke tafe
8: mutanen NDC sun ce su zabi Nafi'u Sankara mutanen PDP dama ba a magana mutanen APC za su zabe shi ɗan gidan gawu da sun ce shi za su yi balle shekaru kayan nauyi ba a cin zabe shi zaka ce ga raba gaddama ya zo duk hakura ko aje takarkarin me za ku yi mulkin nan gado ne ne kun yi kun kuma yi new generation za a zabo sabon jini su dinga wannan harkar
7: amma sai wa aka fada tsohuwar zuma ake magani
8: mu wannan zuma ce fara zaka full dama can ko ka sha ko baka sha ba ta ne maka amfani kuma ana bukatar ta masu lafiya ne matasa majinajika su ake su karbi karo santar yanzu babu da a rinka cuka dusa ba za ta fito ba mutanen sun yi sun kuma yi bai kawo bulo ya ce a kwalbati ba bai rije bai gina rija ba bai gina masallaci ba bai gina makarantar
7: shi waye kenan
8: makarantar islamiya tun shekarau din nan
7: duk baka jin irin bayanan abubuwan da ake cewa an samu a lokacin da ya sanata da gwamna
8: a lokacin sun samu abubuwa yanzu ko babu kayan aiki shi kuma zai bayar ba in ka zo ka ga an cuci mutane ma sai ce Allah ya sa ai ba kudin ka bane kudin al'umma ne idan naka ne haƙwa ce ko aka ci kai Allah sai ya saka ma
9: to ba amana aka ba mutun ya
8: ci
9: ba
8: ku sai ci amanar mu kyale shi kashi kar sa bai me kake nema me kai manta a baya zaka je ka dauko wannan kuje duma na mai tabbata maka rabbi abatu jabarutu nafi sankar shi ne zai
9: fa nafi sankar nan fa an ce ba shi da irin wannan gogewar ta abinda wala Allah yake shafa mulki
8: da wanda yake da diploma doctor sai kana magana wani yake da degree guda uku da degree allo ina da degree a tattalin arzikin kasa ina da degree a kasuwanci ya aiki a national assembly me kake nema da gogewa a tashi a dake table wayannan ban tafiya tennis sai dai ka zuba su a baro ya zame da irin wannan
9: gogewar mai taba yi na kawo wata laka sauki a tsadar takin da ake
8: manomi ne fa na ga maka ba kudi ke nema ba ba mota ake nema ba ba gida ake nema ba a'a abinda ake wata lakawa ne a karo sai ta idame shi mutane suka ce sai ya fito ya fito din kuma da yan sakira ba wai da a'a suka je suka kwaci takara babu gaida da babu dalili a sama to sama ne zasu hukunci Allah ne yake ba da mulki ga wanda yasa lokacin da to duba bai eh zaura abinda ya kashe wa jami'iyyar nan kudi tintini suka wada da shi wai tafi sama ya karbo takara kullun kai sai ka ci bulus haka ake yi
9: wai me bulus ne ba magana ce ta cancanta da nagartarsa ake hangowa ba
8: an zabo wani an ce an dauko a ci bulus an ce shi zai bari ga maka tun farko ba bai taba tsayawa ya ci fara mu da ci Iskandari ba in kuma an taba ya ga mun
9: gaban da ya gabata fa an ce shi ne fa ita fa yace shi akai kasuwa baya bukata
8: Allah sarki hayin ga yi kamar za a hwadi kai yace akai kasuwa
2: kalaman na Yusuf Zara kofar na isa sun zo ne a gabar da shi kuma Musa Muhammad Dalawa mai biredi daga yankin karamar hukumar Dala ya shigo yana kokarin mai da kura ga wadanda suka yi wasu maganganu da yace bai gamsu da su ba
10: mun ji sakonki ya shigo amma sai dai kash sakon nan ba naki bane ina jan hankalinki ki fita daga sabgar da ba take ba idan kika ci gaba da sabgar da ba

0: hukumar Dala ya ce bai ba Siraje Imam shugaban karamin hukumar Dala dan karamin hukumar Dala ya ce bai zabe su ba saboda haka mai girma gwamna a kawo ruwan da za a yi fa karamin hukumar Dala domin ta daina kamawa da huta
1: sai aka gano wai yan karamar hukumar Dala sun ce ba za su yi waɗannan din da ka lasa
0: mu da muke tare da talakawan karamin hukumar Dala mu da muke tare da na ƙasa dukkanin maganganun da ka jib daga bakin mu ina tabbatar maka da cewa daga bakin yan karamin hukumar Dala yake fitowa mu kuma mu ne idan su mu ne hannun su mu ne kafar da za su taka yan karamin hukumar Dala
1: kake kace ka zagaya duk mazabin da suke wannan yanki da unguwanni da kuma chaptoci duk kaji suna cewa ba za su yi ba ko kuma duk kai ne kake nuna
0: bakin su kace tabbatar maka da cewa mun yi zagayen kuturin

0: amma ƴan karamar hukumar dalan wayayyu ne wallahi za mu tantance iya ƙuri'arka ragowar kuwa ina tabbatar maka mai girma gwamna sai mun yi gini iyalinta
1: dika da waɗannan kalamai na Musa Muhammad Dalawa mai buredi ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan la sa damu da alkhairi
2: .3 Rahama Radio.

0: Zuchek ima.
1: Wai! Dattijo mai shekaru 60 ya shiga hotel gida wata yarinya ta shekara 20 tunda harin numfashinsa yana sama-sama yana daukewa.
2: Zuciya ce take bugawa fiye da kima domin an sa ta aikin da ya wuce karfinta.
3: Masana doka sun yi karin haske dangane da kudin da kotu take karba idan za a bada belin mutum bayan da aka ce beli kyauta ne.
4: Ko ta ce mani ne cewa to ba za a sake ka ba sai an samu wanda ya alƙawari ko kuma kai din kai alƙawarin da ka biya wannan kuɗin idan ka gudu.
3: Hausawa na cewa ƙarfin hali wai barawo da sallama. Wani matashi ya shiga hannu yayin da yayin yunkurin sace motar ƴan sanda. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoton nan na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar ɗaurayi unguwar Jakada da ke ƙaramar hukumar Gwali.
5: Akwai wani bawan Allah ana ce masa Awaisu, shi ne ainihin Jakadan.
3: Sunana Abubakar Sabi'u Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0806-87-22-22.
6: Masha Allah, daga tafaran kantin Basir Store.
8: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
9: Ai sai jiya na je, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
9: To ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
3: To barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. Mai sauraro, zo mu bude shirin da jin korafin rundunar bijilanti ta jihar Kano, inda suka koka kan rashin ababen hawa da za su dinga amfani da shi wajen dakile ɓata gari, musamman ma satar shanu da garkuwa da mutane a yankunan ƙauyuka da ke iyakar jihar Kano. Ga dai kwamandan rundunar Alhaji Shehu Rabi da ƙarin bayani.
10: Idan ka duba hedkwatan mutar rundun bijilanti, ba mu da mota. Motocinmu da muke da su da aka ba mu duk sun mutu. Muna buƙatar sababbi domin motoci ne sun fi shekara 10, duk sun mutu. A taimaka mana da wannan kayan aiki. Duk da yanzu wasu ƙananan hukumomi muna jinjina musu, muna yaba musu, sun fara motsi.
3: A ƙarshe ya roƙi gwamnati da masu hannu da shuni da su taimaka musu domin ƙara musu ƙarfin gwiwa.
10: akwai wani lokaci da aka bada dama muka je muka zagaye duk jahar Kano muka dauko motocin da ba su da lafiya kowace aka rubuta matsalolin ta kusan mota 30 da wani wanda mun yi tunanin cewa za a gyara kuma har yanzu Allah bai bada iko ba to muna roƙon su ma a gyara mana bayan an saya

0: waɗansu domin mu haɗa ƙarfi da ƙarfi aiki baya yi wasai da kayan aiki mutanen nan su kansu ɗan ta'adda ba sa tafiya sai da lafiyayyen abubuwan hawa to in ba ka da lafiyayyen abun hawa ba za ka iya bada gudunmuwar da ya kamata ka bayar ba
1: da fatan gwamnati da sauran al'umma za su duba kokensu domin taimaka musu wannan kenan To anan kuma al'umar garin wasawa ne dake karamar hukumar dawakin kudu suka shigo filin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari hannunsu aka suna kokawa dangane da rashin hanya da sauran ababen more rayuwa da suke fama da shi ga dai rahoton da Idris Kasim Hausawa ya hada mana
2: Hausawa dai na cewa an dade ana yin ruwa kasa na shanyewa inda yawanci al'umar karkara daban-daban ke kokawa bisa tsarin rikon amanar da ake bawa shugabanninsu ta bangaren lafiya hanya hadda ruwan sha inda zaka shiga wani kauyen kamar kai musu kuka a bangaren ruwan sha da hanyoyi abun ba a cewa komai Al'umar wasawa da ke karamar hukumar dawakin kudu nan ma haka abin yake ta bangaren rashin kyan hanya inda ko kai mara lafiya asibiti abin yake da matukar wuya ballantana a ce za a je wani uzuri shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari yayi tattaki har wannan karamar hukuma ta dawakin kudu a can garin wasawa inda yayi tozali ga mazauna gurin ga kuma yadda suka bayyana mana halin da suke ciki
3: mai magana Nasiru Abdu wasawa Marasa lafiya da ƴan makaranta musamman in aka ce lokacin damuna yayi akwai yaran mu da suke zuwa makaranta da waki makaranta yankatsare yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya
4: kaman yaya kuka rasa yara
3: ta hanyar yaro an yi ruwa ya tare shi a makaranta ya taho a hanya ruwa ya kawo ya cika hanya wani yaro in ya fada wani ramun akan hanya he dai a rasa shi to wannan yasa muke
4: misali kun taba rasa wani dan
3: sosai ma kuwa sosai yara ma da dama dan haka muke kira da hukuma dan Allah ta shigo to kaga akwai wata mata ma da ciki da goyo da tazo wucewa ita ma ruwan nan yayi awun gaba da ita sai a wani gari aka je ma aka karbo ta ruwa yayi gaba da ita to wannan shine babban kalubalen da yake damu mu muke kira da mahukunta
2: to ya kamata dai yadda kake so ka ji dadi ka sa na kasan ka su ji dadi su ma Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
1: da fatan hukumomi za su tallafa musu yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali wato rahoton da ya saba zagayawa unguwanni ko garuruwa domin jin yadda gari ko unguwa suka samu asalin sunan su inda a yau za ku ji asalin samuwar dorai unguwar Jakada dake karamar hukumar Gwala jihar Kano ga dai wakilin mu na sanin asali Salisu Hussein Usman dauki da tattaunawar sa da mai unguwar ta dorai unguwar Jakada
5: sunana Sani Saidi mai unguwar dorai baba unguwar Jakada
6: ka samu kimanin shekaru nawa a yanzu a rayuwa a duniya
5: akalla zan kai kamar shekara 58 ko da 9 a rayuwa a duniya
6: kai ne mai unguwa na nawa
5: ni ne mai unguwa na uku
6: to wannan unguwa ta unguwar Jakada a wace karamar hukuma take
5: karamar hukumar Gwale da farko a kumbotsa muke
6: to mi akalla a sunan wannan unguwa dorai unguwar Jakada aka samu tun unguwar Jakada
5: ko wani bawan Allah ana ce masa Awaisu shine ainihin Jakada tun lokacin kakannin mu suka kafa irin zauren shawara din nan da ake na ungonin abu ya taso to shine a lokacin gidajen ba su fukwaya ba kai ba a nan unguwar da aka kafa zauren shawara shi Jakada dama shine wanda Allah ya rufa basiri yake da dan abun hannunsa kuma ba wani bane ya rinka yin dalal gyada lokacin da ake gyada da auduga da shauransu to daga ƙarshe Allah ya masa arziki kuma sai ya ƙara da harkar fata da anan unguwar yake saboda shi dan fata ne cikakken dan fata to tun a lokacin aka sa wa sunan to aka ce to tun da yake kai kai ne wanda kake zuwa cikin birni gidan sarki kake zuwa bangaren yan fata to a sa maka Jakada kai ne Jakada
6: wato Jakadan wa'ancan
5: yawa Jakadan shawarar mutane masu harkar cinikin gyada da fata da shauransu to shine yasa nan unguwar aka sa mata unguwar Jakada
1: da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin dauke da asalin sunan wata unguwar domin kuwa sanin asali shike sa kare ya ci alli to kafin mu ci gaba da shirin bari mu garza ya teburin yan talla
7: bismillahir rahmanir rahim iqra' bismi rabbika alladhi khalaq
8: A yanzu haka makarantar Al-Azhar dake kan hanyar zuwa sabuwar Jami'ar Bayero
9: Nasarar da al'ummar jihar Kano da ma arewacin Najeriya an fara daukar sabbin dalibai na sashin Tafizul Qur'an a zangon shekarar 2024 zuwa 2025 25.
8: An samar da sashin tahfizin Al-Qur'an din ne a makarantar Tal Azhar domin bunƙasa haddar Al-Qur'ani mai girma.
9: Sashin zai dinga daukar daliban da suka kammala primary kafin shiga secondary da kuma waɗanda suka gama karamar secondary wato JSS3 sai waɗanda suka kammala secondary wato SS3 kafin su shiga jami'a. Makarantar Al-Azhar ta samar da wannan sashin ne domin goban ka ta yi kyau to fara tanadin ta tun daga yau. Wannan shine tsarin Al-Azhar tahfizul Qur'an. Makasudin shirin shine tabbatar da haddar Al-Qur'ani mai girma a cikin shekara daya.
8: Gaskiya ne Ladi, dan ko Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun sanya Al-Qur'ani ya kasance mai saukin fahimta.
9: Akwai hujjar maganar ka a cikin suratul Qamar ayoyi na 17 da na 22 da na 32 da kuma aya ta 40. Ku kasance da sashin tahfizul Qur'an na makarantar Al-Azhar dan cimma burin ka ko na ƴaƴanka a cikin shekara daya.
10: Za a fara jarabawar ne a ranar 1 ga watan Agustan nan na shekarar 2026 da muke ciki a harabar makarantar.
8: Tuni an fara sayar da fam din na shiga wannan sassa a ofishin akanta dake makarantar Al-Azhar.
9: Al-Qur'ani haske makarantar Al-Azhar haske da rayuwa.
8: Muna nan akan titin zuwa Gwarzo kan titin Sabuwar Jami'ar Bayero domin karin bayani 08 340 1499.
7: Khalaqal insana min 'alaq.
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuma a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 583 386 ko kuma 0707 87 2051.
12: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Ke dai bari to kallu wannan.
12: Amma wannan sleeveless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
12: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less sleeveless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
13: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
1: Barkanmu da dawowa. Anan kuma masana doka ne, wato lauyoyi suka yi karin haske dangane da kuɗin belin da ake karɓa a kotuna idan za a bayar da belin wanda ake tuhuma, bayan kuma an ce beli kyauta ne. Domin jin yadda batun yake, ga wakilinmu Nura Dahir ya kasai ɗauke da cikakken rahoton da ya haɗa mana.
14: Wani lauya mai suna Barista Bashir da ke nan Kano ya yi bayani domin wayar da kan al'umma kan yadda tsarin bayar da beli ke gudana a kotuna, inda ya jaddada tanadin gwamnatin Najeriya na bayar da beli kyauta ga kowa, kuma bai kamata a karɓi kuɗi domin bayar da beli ba. Barista Bashir ya bayyana cewa abinda wasu ke ɗauka a matsayin kuɗin beli a zahiri kuɗin jingina ne ga kotu ke umartar wanda ake tuhuma ya ajiye domin tabbatar da cewa zai ci gaba da halartar zaman shari'a har zuwa lokacin da za a kammala shari'ar.
15: A ka'ida shine beli kyauta ne, idan kaga an ce ba a sake mutum ba sai da aka sa masa kudin beni miliyan 100 ko miliyan 10 ko miliyan 8 abin da yake nufi shine ko tatu mani ne cewa to ba za a sake ka ba sai an samu wanda ya alƙawari ko kuma kai din kai alƙawarin da ka biya wannan kudin idan ka gudu ko wanda ya karbe ka wato shiwatin ka zai biya wannan kudin idan har ka gudu ba wai zaka zo kai depositin kudin ne a kotu ko a hayar rijistara shikenan kuma
14: a cewar sa idan wanda ake tuhuma ya bi dukkan sharuɗan kotu ya ci gaba da halartar zaman shari'ar har aka kammala za a mayar masa da kuɗin jinginar da ya ajiye amma idan ya tsallake sharuɗan kotu ta hanyar daina halartar zaman shari'ar ba tare da uzuri ba to kuɗin zai zama mallakin gwamnati
15: amma idan har baka gudu ba aka kana dawowa ana shari'an ka har aka kammala ba maganan wannan kuɗin ba za a karɓi kuɗin nan ba ba za a bi nan ba ko ma an ce ma misali an ce kai depositing kuɗin a banki saboda ana tunanin in ba ai haka ba za ka gudu ko an umarci kai sa kuɗin a asusun banki da an gama shari'a za a dawo maka da kayan ka kaidan yanda doka take kenan
14: haka kuma barista Bashir ya jaddada cewa a lokutan da kotu ta yanke wanda aka samu da laifi hukuncin biyan tara idan ya kasa biyan tarar to kotu na da ikon maye gurbin tarar da hukuncin zaman gidan gyaran hali kamar yadda doka ta tanada
15: kudi a matsayin wanda za a ajiye a kotu shine idan kotu ta yi gama shari'a akan ka ta maka hukunci misali ta ce kai zaman gidan yari na shekara 10 ko kuma ka biya tara na miliyan 10 to wannan shine idan ka zabi biyan kudin shikenan idan kuma ka zabi zaman gidan yari shikenan ba biyan
14: a ƙarshe ya kuma yi kira ga al'umma da su nemi sahihan bayanai kan dokokin ƙasa domin kauce rudani da fahimtar yadda tsarin shari'a ke aiki masu hikima da yana cewa bin doka shine wayewa Nura Dahiru ya kasai ku kar kada kunnuwanku
16: to ai dama Nura ita shari'a sabanin hankali ce Hausawa na cewa kana taka Allah na tasa domin kuwa rundunar yan sandan jihar Jigawa ce ta gano gawar wani dacci da dan shekaru 60 wanda ake zargin ya sha maganin karfin maza da ya wuce kima wanda ta kai ga har ya rasa ransa a cikin wani hotel da ke jihar Jigawa domin jin yadda aka haihu a ragaya ga Rabi isa dauki kura dauki da cikakken rahoton
17: a yayin ganawar mu da mai magana da yawo rundunar yan sanda ta jihar Jigawa ASP Lawal Shisu Adam ya ce a saboda wasu gundumagunduman dalilai a yanzu haka ba za a iya bayyana sunan marigayin dattijan ba amma dai ga sakamakon bincike na farko daga hotel din sun taras da shi da maganin karfin maza
18: akwai wani dattijo mai shekaru 60 wanda ake zargin ya shiga hotel da wata yarinya ta shekara 20 wanda kuma batun sai shiga daki ya bukaci a kawo masa abinci lokacin da kawo abincin su ne sai kawo abincin sai suka ga yana bukatar kulawa ta likitoci gaggawa ma'ana tunda har numfashinsa yana sama yana daukewa hakan yasa suka kirawo attention din su management na hotel din su kuma suka sanar da mu bamu kasa a guya ba hukumomin tsaro muka je wajen don mu ganewa idan ma abin da yake faruwa lokacin da muka je hotel din dauki shi wannan bawan Allah an garzaya da shi asibiti sai dai kuma ana zuwa asibiti likita ya tabbatar da cewa shi wannan bawan Allah ya rasu
17: ASP Lawal Shisu Adam yace zuwa yanzu sakamakon binciken likitoci bai kammala ba ballantana har a iya tantancewa ko ya sha maganin karfin mazan da ya fice kima
18: ita wannan yayin da suke tare da ita urin kana hannun mu sannan kuma an samu kayayyakin abinci da kuma lemuka da ruwa na sha duka su ma an tattara su sai kuma wani abu da ake zargin shi kuma na karin karfi ne ga maza shi ma an dauka an taho da sunan sashen bincike na manyan laifuka da ke CID da mu a fada bincike
17: wannan dai ba shine karin farko ba da akan danganta rasuwar mazaje bakatatan a dakunan hotel da shan maganin karfin maza da ya fice kima shin ko ina hadarin hakan Malam Abubakar Ahmad shine manaja na Random College
19: magunguna da ake sha na karin karfin maza musamman na gargajiya ana shan shi yadda ya wuce kima tunda shi ba shi da kaida a rubuce to wajen shan maganin nan ana ke samun matsala sai mutun ya sha maganin nan fiye da kaidar da ya kamata ya sha imanin likita ne ba zai je wajen likita ya auna shi ya gane abin da ya kamata ya mar ba to sai ya sha fiye da kima nan kuma sai ya zo a samu matsala mafi akasari
17: kuma an sha fiye da kimar me yake aro a jikin mutan da za a samu
19: shi wannan al'amari zuciya ce take bugawa fiye da kima domin an sa ta aikin da ya wuce karfin ta to wannan abun shi yake sa zuciya ta buga kuma ta Allah takan kasance mafi yawancin lokuta.
17: Malam Abubakar Ahmad ya shawarci maza da magidanta da sarka yin taka tsantsan domin kar aje a garin neman gera a rasa ido.
19: Abin da ya kamata da yayi shine mutun ya je wajen likita ya auna shi ya tabbatar da abin da ya kamata ya sha na magani ba wai kawai mutun yayi abin da ka ba.
17: Rabi'u sadauki kura ku karkada kunnuwanku.
16: To ai da ma Hausawa na cewa idan ajali yayi kira ko ba ciwo aji. Yanzu kuma bari mu garzaya teburin ajiyan gaya domin mu karbi talla.

0: da mahalicci
1: dan siyasar nan da yazo ina ma kai kokari ya alakanta shi da Allah ka rana masa kayan na Allah ne shike ba ruwa ga wanda yaso ya kwace a hannun wanda yaso a lokacin da yaso ka nuna masa muhimmanci in ya samu wannan dama yayi amfani da damar sa ya gode wa Allah kan wannan ni'ima ta mulki domin rigar Allah ce yake ara wa wanda yaso mulki ba rigar Allah ce in yaso sai ya ba maka ya ara maka ita ka danyi sharafin da gurgurdun lokacin da Allah ya so kai to ina ma ya amfani da basirar sa da kwarewar sa wajen nuna masa Allah da yake bayarwa sannan kuma in ya samu sa'a ya samu dama kafin lokacin ya kufce ya amfani da wannan damar yake ya dokokin Allah ya gode wa Allah wannan sai ya lazimta wato samun manzo wannan ni'imar ta mulki Allah sai ya sa masa albarka cikin mulkin nasa sai ya samu yi mulkin a cikin kwanciyar hankali domin yana adalci yana kokarin kiyaye dokokin Allah sai ya zama to ya samu farin jini na charar na charar daga Allah da abin da yake na charar ne kasancin sa ba dai bane da wanda aka yi wato kutse wanda aka yi kutse ba na asali bane an hada da wasu yan dabaru to ina ma irin waɗannan mutane irin waɗannan yan sirru sun yi amfani da baiwar su ta basira da hikima wajen dora su akan hanyar da za su yardar da mahaliccin su Allah ta'ala kai mana muwafaka haka mata su ma suke samun wannan matsalar musamman in aka yi rashin sa'a ka samu uwar gidanka wanda kun dan dade kadan kuma sai Allah ya kawo buɗi ka samu wani fatahi ta ji ka dan fara sansana takalmi kaga ana sa ran kenan musamman ta ji ka fara gini a kusa da wato gidanka ta san akwai matsala kenan to wallahi a saka a ciki an gani ko to in aka yi rashin sa'a irin mata yayin da suka kwashe kayan su daga gaban manzon Allah alaihi salatu wassalam sai su sabato su lallabo su ce ke ba a zama haka ki tashi tsaye ki yi duk wanda zaki kan ma ki yadda mata zo ba ma wai in ta zo ki mallake ta ba kan mata zo to suna amfani da wannan su kai su ga waɗannan hanyoyi da ake bi ke saka muke dan wato tsawaitawa amma insha Allah mu zuwa karkare da izinin Allah Allah ke yi mana muwafaka hanya ta farko kamar yadda muka ji shine rubuta ayoyi da kazanta mun dan ji misali akai hanya ta biyu a sa su su yi rubutu da jinin haila a ce za a yi wani rubutu ko na samun saidara ko na samun wata fawa ko na samun kwarjini ta yadda in ka fito za a rinka jin tsoronka za a rinka kaucewa kana fitowa mazaje za su ji gaban su yana faduwa ya za a yi wannan sai a ce to ai sai ka dan saki hali sai a sa su su yi rubutu da jinin haila hanya ta uku akwai wanda ake sa su su rubuta wato ayoyi a ƙarƙashin digadigansu wannan wancan satin na gaya mana ko kissar wani wata da ta zo gurin wani bawa Allah gardi ta ce an bata wani lakali amma so take a rubuta mata inna anzalna complete gaba ɗayanta amma a tafin ƙafarta don haka ya ɗauko ta wadda da alƙalami za ta miƙo masa kafar ta ya rubuta wannan ta ga wannan sihiri ne wannan kafirci ne Allah ka tsare hanya ta hudu ko a samu wata a ce a rubuta ta a birkice misali maimakon alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce a ghayril maghdubi alaihim waladhdallin siratal ladina an'amta alaihim ayi ta a birkice hanya ta biyar akwai wanda wato za a sa shi shi bokan kenan ko a ce daina yin sallah duka ko kuma a'a kawai abinda ajana yake da bukata a gurinsa kawai banda sallar la'asar ko banda sallar asuba ita ce kawai ba zai yi ba amma duk wasu salloli zai yi ta yi kawai abinda yake alfarmar da yake nema a gurinsa kuma zai biya masa bukata shi ne ya daina sallar la'asar kurum hanya ta shida wato yawa to shi kenan sallah ba tare da alwala ba ko rashin sallar ko kuma idan jaraba ta kama shi karya kada yayi wanka na tsarki yana daga cikin sirrin da shi aljannin ko shaidani zai dona masa cewa in yayi wannan zai samu biyan bukatarsa daga cikin hanyoyin da suke kulle yarjejeniya a sa su yanka ba da sunan Allah ba da sunan wani aljani ko ta aljana saboda haka sai a ce ko ruqiyya kake yi a wasu lokutan in suka ga alamar in suka yanka za su samu jini sai su yi kokarin kai kanka ustazin da kake kokarin ka ga tabbatar da sunna a wannan gurin sai su yi kokarin sun zamar da kai sai su ce tsaya tsaya tsaya za mu fita to ku fita amma muna da sharadi guda ɗaya ne sharadin a samu

0: zafara kwal tasayar gata daga wannan in kai da ayyanka kaza ko bara ce ko baga ce ko mawace iri ce ka yanka da sunan Allah akwai laifi a ciki ai babu wani laifi kage daga nan za a dan fara in kai yadda sai a ce to shikenan ka kaka mace sunan Allah ko kuma in ka zo akwai sunan wanda za ka ambata to shine waminu man yadhbaha li shaytan fala yadhkur isma llahi inda dhabahi sannan in ya yanka a wasu lokutan sai a ce ya jefar baci zai yi ba ko kuma a ce ya samu kwai ya karanta wasu abubuwa wasu sakandamai wani sakandami wanda kai kanka baka san ma'anarsa ba sai a saka ka haddace shi dole ko kana so ko baka so a mafi yawan lokaci ana rubuta da ajami amma hatta da wasu ma ana yi ko wancana wa man rikidata fa inna ma rikidata rikide ko rike daga wani ayat da wasu ce ko da wasu aka yi amma wasu kalmomi ne aka tsara su wanda cike suke da abubuwa wato na kafirci ko na haramci gwargwadon yadda malamai suka kalli abin da ke ciki gwargwadon yadda suka bawa abin matsayi daga cikinsu akwai wanda yake magana da tauraro ya ce yanzu tauraro kaza ne da haka zai masa sujjada misali ranar juma'a tauraro na farko shi ne kaza yana fitowa bayan shi na biyu tauraro sunansa kaza a ce ƙwari ne ko a ce shamsu ne ko a ce kaza ko a ce kamar da sauransu da sauransu amma wannan ba shi bane wato abun duba a wai zai sujjada ga wannan taurara ko zai sujjada ga rana ko wata akwai wanda za a ce je zai kewa mahaifiyarsa ko yarsa na ji a shagalgari a cikin karatattukansa na alkabair na halatta ya yi bayani game da ire-iren waɗannan mutanen a lokacin darasinsa na asuba wanda za a ce saboda wannan tsabin yarsa zai je kusanta ko mahaifiyarsa Allah ka tsare Allah ka kiyaye ko rubuta dalisar wato wani abu mai kama da hatimi ko sakandami wanda za a haɗe shi a guda ɗaya wani zai maka fassara maka za ka ga ba shi da wata matsala domin na taɓa ganin irin wannan sakandamin sai na samu wani masanin ƙasa sai na ce da Allah ya fassara min wannan da yake nufi wato sakandamin abin da yake cewa faƙu jamjamu hanjamu hanjalu hantamu iya kul ta haddace faƙu jamjamu hanjamu hanjalu hantamu iya kul a wasu lokuta in suka fassara maka sai ga sunan Allah ne aka hada da sunan ma'aikin Allah da kaza sai aka cakuɗa su aka narka su sai aka hada su to haɗa kuma me yasa ka narka wa yasa ka narka ai ba sai ka narka ba ya Allah ya Rahman shikenan ya Hayyu ya Qayyum dan Allah da magata sai mun narka ku yi hakuri ba da Allah waɗannan masu alkalma dan Allah ku yi hakuri ba sai an narka wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذر الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون da haka ai hakuri da Allah ba sai an narka ba to zaka iya narkawa ka je kai ta narka ko bukatar ka ta biya to sai me kuma nawa ne suka faɗa din ko bukatar ba ta biya ba hatta marigaya shugaban kasa Muhammadu Buhari akwai wanda suka yi wannan narke-narken ko suka ce ba zai dawo ba ko kuma zai suka ce ba zai dawo ba an narka an hada an ka ce ba zai dawo ba zai mutu kuma ya dawo kuma ya ci gaba kuma ya gama to kenan ashe ita kanta wannan hanyar ba lallai bukata ta biya ba to in haka ne ko me zai hana mutum ya dauki hanya mafi sauki mafi kyau kuma aslan mafi kubuta ka zauna lafiya ba wani kokonto a kai to don haka wasu daga cikin sakandaman suna dauke da shirkoki shirka hada wani Allah da wani Allah su ne dalasin din mun gani ko Allah ka kiyaye shi saka nan gurin yace qila saman bi alfazin gairi arabiya ba ma na larabci bane kawai wasu abubuwa za a hada sannan tahamilu ma'ani kufriya su malaman aqida sun bibi waɗannan dalasin din wasu daga ciki suna ɗauke da wato kalmomin da suke ɗauke da kafirci a ciki to kaga mutum sai ya kafirce kenan Allah ka tsare to malam yace wa min huna ya tabayyan daga wannan zaka gane cewa annal jinni la yusa'idu sahira aljani ko kuma shaydan domin an fi cewa aljani akan shaydan in aka ce aljani wato zai iya zama aljani wanda yake nagartacce amma aka ce shaydan wato a cikin aljanu aljani ne wanda yake kafiri ko mushriki ko dan ta'adda amma na samun aljani wanda yake musulmi gashi na cikin suratul jin gashi na cikin suratul ahqaf ko قل أوحي إلي أن سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهزوا كل شيء وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الجنون فسمي ذلك الشيطان وشيطان الجن dan haka la yusahi da sahira da dai ba zai taba taimakon wani wato boka ba ko mai sihiri ko dan duba wala yahdumuhu illa bi muqabila ba zai taba yi masa hidima ba sai in ya sai in akwai biya muqabil shine biya to zan yi maka kaza zan biya maka bukata amma menene abin da ni meye matsayina ko me zaka yi min to matsayin shine tsakafantar da mutum tsaraba shi da hanyar Allah ko su sa shi yayi bauta to malik yace wa kullama kana sahiru ashaddu kufran duk wato gokan da kafircin sa yafi tsanani to wannan taimakon aljali yafi karfi a gurin sa ke saka ma mun samu daga cikin wasu akwai wanda in kaje kace alhamdulillah ba kore kaje ko in kaje kana cewa assalamu alaikum zai ce fita ko kuma in kaje sai ka yadda tukunna shi Allah naku ya kasa in ga da to shigo to wannan hidimar sa ga aljani tana da fadi kenan yayin hidima mai yawa shine nan ma da ce kullama kana sahiru ashaddu kufran in ya bi biyayya ya bi kafirci ga shi wannan aljanin to sai ya zama kana shaytan wa akthar data lahu sai shaytan ya fi masa cikakken biyayya da biya masa bukata wato a kowane lokaci ina wannan leke leke na gani a cikin wani littafi ko da yake ba bukatar a kawo irin wannan anan ko amma bari in fadi wato abin da na gani din ba sai na fadi littafin ba sai ayi hakuri cewar wani aljani ne ana ce masa kundiyas za ka yi wasu aikace aikace in kai kaza kai kaza amma rauhani suka ce in kai kaza kai kaza ba sai na lissafo ba ko kan wani yace bari ya je yi domin kun san wannan shegen a kinkwa yana sawa a kafirta ke saka aka ce kadal fakaru an yakuna kufran saboda tsabagen matsi sai ce bari ya danta ba in ya soya tuba ka gani ko sai bari ya danta ba komai na tuba daga baya in gyara to saboda haka in kai kaza kai kaza kai kaza yana nan a rubuce saboda haka zaka zauna a cikin daki in ka gama wannan aikace aikace zai tsaga katanga ya shigo katanga ce za ta tsage kawai sai ya shigo yana gelgeli da takobi a hannunsa na azarfa mai yana gelgeli yana walwali takobi yana shigowa kamar yadda suka faɗa cewa zai assalamu alayka ya waliyallah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai waliyin Allah to daga nan kuka tattauna zai baka wani dutse baki dutse zai baka baki saboda haka sai ya zama wannan alƙawari da nisa ne tsakaninka da shi duk sanda kake buƙatar ya zo yi maka wani abu zaka ga cikin daki ka dan hura wuta sai ka saka dutsen a ciki shikenan sai ya zo mai ake so mai ake so mai ake so misali Allah ka tsare mu to saboda haka in biyayyarka ta zamanto ta tsananta ta kafirce ga aljani to sai ya zama shaytan akthuru ta'atan lahu wa asra fi tanfidhi amrihi saboda haka sai ya zama ya biya masa bukata cikin gaggawa cikin lokaci ko da zaka sarar sahiru in ya kasance shi bokar in ya dan takaita yace ai kaza ya dan tsaya yana dan jan kafa to shi ma ba zai ja kafa wajen biya masa bukata shine wai za kasara sahiru fi tanfidi ma amaru bi shaytan in ya zama ya takaita baya biya masa bukata wajen kai kaza kakin kaza dai na sallah yi wai wai in ya takaita yana dan ja baya baya to shikenan shi ma shaytan sai ya zo min sai ya zama yayi baya baya wajen biya masa bukata da yi masa hidima shine wai zaka sar sayru bi tanfidi ma amaru bi shaytan min umurin kufriya imtana ash-shaytanu an khidmatihi wa samaru sai dai nayi masa hidimar sai ya ma saba masa Allah ka tsare to anan zamu takaita mallan zai sake maimaito mana wato waɗannan ayoyi guda biyu sai mu dora daga kan wa ma unzira alal malakaini domin anan muka tsaya a tafsirin da muka dauko satin da ya gabata akarmakum Allah bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى

0: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
1: ودن الله يأتي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت malamai game da wannan kissar da ake kawowa ta waɗannan mala'iku guda biyu wanda suke yankin a ƙasar Iraki a yanzu garin Babila da garin Babila wato Babila Harut wa Maru a garin Babila wanda yake yankin Iraki a yanzu malamai sun yi maganganu game da wannan kissar da matsayar malamai ta Ahlus Sunna game da ita kissar da kuma yanda suka kalli abin ngali ko ikhtilaf ulama fi tafsir qissati harut wa marut a karkashin fadan Allah ma anzala ala al malakaini bi babil harut wa marut sun yi maganganu wato masu yawa amma nan gurin kwaya uku kacal su ne suka fi shahara kuma za mu fara da wanda take ita ce mafi inganci cikin maganganun sabida haka magana ta farko wanda mafi yawa daga cikin manyan malama ahlus sunna akan ta suke shine anna harut wa marut malakani min al malaikati da Allah ya ce ma unzila ala al malakaini bi babila harut wa marut harut da marut malaiku ne Allah ta'ala madaukakin sarki ya saukar da su a garin babila dan ya jarrabi musulmi dan jarraba a gare su ibtila'an lin nasi yu'allimani sihra wa la wajhi al iktibari ma tahdhir amma wannan a matsayin wato jarrabawa dan a gwada ka a kawo maka wani abu wanda yake mai dandano amma sai a ce babu kyau a gani zaka bashi ko ba zaka bashi ba kun ga wannan shine jarrabawa ko ku duba ta mai azumi mana shi ma jarrabawa ne kana jin yunwa ga ruwa mai sanyi amma saboda kana azumi aka ce kanka sha kaga sai kace jarrabawa baka sha ba baka sha ba baka sha ba haka jarrabawa kenan ko to saboda haka jamhur sai suka ce jarrabawa ce ga musulmi su waɗannan mala'iku kenan domin suna koyar da sun san ilimi na sihiri amma in ka zo koya sawabin ba yahude ne ko waninsa za su ce a'a wannan abin fitina ce kada ka kafirta mun gani ko al-muta'allimaini min al-kufri qala ta'ala may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ wannan shine abin da mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka wato rinjayar kamar Imam At-Tabari kamar Al-Hadith Ibn Kathir da Qurtubi da wanansa sai da ka sanar rinjayar da wannan ko mun ji a wancan satin yanda Al-Hafiz Ibn Kathir yayi bayani game da waɗannan riwayoyi wanda za mu ji a ra'ayi na ƙarshe cewar duka ba su inganta ba Isra'iliyyar ne wannan ita ce magana ta farko sai magana ta biyu al-qawlu bi annahuma rajulani salihani akwai wanda suka ce a'a a Haruta da Marut ba mala'iku bane saboda haka wasu nagartattun mutane ne mun gani ko zahaba بعض العلماء الى ان هاروت وماروت رجلان من البشر وليس ملكين با ملائكه بني سكه كفه حجه ده قراءه وده تكي شاذ وات جوب قراءه شاذ ملكين وما انزل على الملكين وان كان ملك سركي كده ملك ملائكه تو wannan قراءه ce amma shaddash ba mutawatira bace mun gani ko Allah kai mana muwafaka to daga cikin hata tabi'ai akwai wanda suka tafi akan wannan wannan ita ce magana ta biyu sai magana ta uku alƙawlu bi anna ma malakani malakani waqa'at minhuma al-ma'siya, cewa mala'iku ne suka samu sabo, wato suka samu zaliya, suka samu ribata shaytan ta hanyar wata mata wadda ake ce mata Zahara. Ishtarat qissatu annahuma iftatana bi imra'atin tusamma Zahara, suka sha giya. Ai wannan daga jima ka san bai dace, ba zai tafi da wato abin da ma'anar mala'ika take nufi ba. Ya za a ce mala'ika ya yi wannan abin, ai ko a hankalce wannan wato ra'ayi ne wanda yake ba karɓaɓɓe ba kwata-kwata. Don haka sun butunu da wata mata, sun sha giya, sun yi kaza, sun yi kaza. Mun gani ko? Saboda haka wannan kissa mai rauni ce matuƙa. A kusan kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a wancan satin, ya ce dukkaninsu babu wani hadithin da yake da isnadi wanda yake muttasil. Saboda haka a hadithai ne waɗanda suke a cikin Isra'iliya suke. Don haka ba za a wato kafa hujja da su ba. وهذه القصة ضعيفة لا تسوى كثرة معقوذ من الإسرائيليات كما رأينا شيء حافظ فنا شوى قد رويت في ذلك آثار كثيرة عن السلف وأكثرها من الإسرائيليات ليس فيها حديث مرفوع صحيح من جنبه سمي لك بإن جنتبا جاما جنجنو ما لمي ما سيوى جمدى وتروشي وانا الرأي شوى ملائكوني سكزامي ساكما قم فترى إتوانا ظهر أن suka sha giya, suka yi kaza, suka yi kaza, sai wannan jarrabar ta same su. Allah ka tsare. Nan Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen a cikin tafsirinsa yake cewa wato waɗannan ayoyi akwai abubuwan da za mu koya daga gare su, akwai abubuwan da za mu fahimta cikin waɗannan ayoyi, cewa annal yahud akhadhu as-sayra 'ala ash-shayatin. Don haka za a fahimci cewar a wannan ƙarerayi da ake rabawa da Annabi Sulaiman, cewa kaza kaza kaza maganganu masu ciwo a kansa Allah ya kore wa ma kafara Sulaiman. To Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sai yake cewa Yahudawa sun koyi sihiri ne daga wato shedanu, a gurin shedanu suka koyi sihiri. Yace saboda fadan Allah wata ba umma ta tudu shayadin ala mulki Sulaiman. Da haka kun ga mun fa'idanta da cewar sihiri ana koye sa ne a gurin shedanu ko zurriyar shedanu, jikokin shedanu wanda suka ba hanya ta shedanu, a gurin su ne yake koyan sihiri. Yace yana daga ciki a sihiri kuma aiki ne daman na shedanu. Yawwa, na daga ciki anna shayadin kanu yakuna sihira ala adi Sulaiman, cewa shedanu sun kasance suna wato ya tuna sirra ala ahli Sulaiman, suna zuwa da wato abubuwa na sihiri a lokacin a zamanin mulkin Annabi Sulaiman tare da ƙarfin saidarar mulkinsa maquwwati sultanihi alaihi liqawlihi wa ma tatlu shayadin ala mulki Sulaiman. Sannan malam yace muna ƙara fahimta dai a cikin waɗannan ayoyi cewa Annabi Sulaiman bai tabbatar bai gamsu da wannan kafirci na wato sihiri ba, cewa anna Sulaiman la yuqirru zalika liqawlihi wa ma kafara Sulaiman, domin yu'allimuna an-nasa sihr, wannan shine abubuwan da suka alamta sa musu suna cewa kafire ne. Sa'annan yace kuma ma dai muna ƙara fahimta, muna ƙara koya waɗannan ayoyi wanda mun riga mun ji su ma, cewar ta anna ta'alluma sihir, shi kansa koyan sihirin, ta'alluma sihir wa ta'limihi kufr, koyar da koyarwa kafirci. To wanda yayi sihiri yayi bokanci kuma sai ya ji wa'azi, ya ji falalar tauhidi, ya ji irin abubuwan alkhairan da suke samun masu tauhidi tun daga duniya, sai ya karaya. Shin za a karɓi tubansa ko ba za a karɓa ba? Malamai sun yi sabali. Shi nan ya ce wa talafal ulama rahimahullahu ta'ala hal tuqbalu tawbatu am la, ana karɓan tuban boka ko bai sai ko ba a karɓa? Malam sai ya ce warraju anha tuqbal fi ma bainahu bain Allah, abin da yake wato mafi rinjaye mafi karfi shine ana karɓa. Amma nan gurin ya sa iyaka, ya yi istitna, ya togace in sihirin nasa duk ya yi dawo wurare tsakaninsa da mahaliccinsa, shirka yayi ga Allah sihiransa bai kai ga cutar da wani ba in sihiransa ya kai ga cutar da wani to iya wanda ya shafa na bangaren Allah jarabin Allah to nan za ka karbi tuba kuma za ka gafarta masa amma wanda yake ya shafa wasu haƙin dan adam ko haƙin wasu aljinu ko dabbobi da aka cutar da su to Allah zai saka musu ko ba haka ba yanzu sahirin da zai zo ce akama misali rago ko a dauke jaki a je a binne shi da ransa aka ga ya cutar da shi ko a ga ya zalunce shi to hatta su a tsakaninsu hadisi ya tabbata hatta tsakanin rago da rago da sa da sa ko saniya da saniya ko rago ne da rago ma idan wasu suka cutar da wasu a tsakaninsu saboda adalcin Allah ranar kiyama sai an tashe su wannan zaluncin sai an rama in wannan mai kaho kwakwara mai lafiyayyen kaho karfa ya tunkuyi wancan wanda yake mai rauni ne ya kare kawansa ya zubin masa da jini ya illata shi to ranar kiyama sai an tashe su shi wannan mai raunin an sama masa da kaho shi ma ya yi durdur ya zo ya afka masa shi ma ya karya masa kawansa ko ya fasa masa kai ko ya kai shi kasa ya rama wannan zaluncin da aka yi masa sannan sai ya ce ku mutu rama to saboda haka sihirin da yake tsakanin bawa ne da mahaliccinsa to wannan za a karba shi ya saka malam ya saka togaciya a nan gurin cewa tuqbalu fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla amma qatluhu fa yarju'u fa yarju'u fihi ila alqawaid ash-shar'iyya amma shi za a kashe shi ne ko menene abin da zai faru ya danganta da abin da alkali zai kalla ya dubo masalaha mun gane ko wa ma yaqtadi ijtihad al-hakim saboda haka alkali shi zai ijtihadi ya ga wato muhimmancin yin hakan zai dubo wasu masale irin barnar da yayi abin da zai fi kyau a kashe shi shi zai fi daƙile irin barnar da yayi ko kuma a karbi tubansa a kyale shi babban malami Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi ɗaya daga cikin manyan maluma na al-Madinatul Munawwara mu'allafin Minhajul Muslim Aqidatul Mu'min da sauran littattafai yana da littafi Aisaru at-Tafasir a gargashin waɗannan ayoyi ya kawo wasu abubuwa masu muhimmanci duk da mun faɗi makamancinsu ba laifi mu ɗan ƙara kallonsu yake cewa ma zala siyar al-karim fi bayani ma alayhi al-yahudu min ash-sharri wal-fasadi fil ayati al-ula a aya ta farko da ta biyu kenan yace yahuda ba su gushe ba cikin siyakin zubur wato tuhuwar ayoyin cewa yukhbiru ta'ala anna al-yahuda lamma nabadhu at-taurata lamma nabadhu at-taurata lokacin da nabadhu wara'a zuhurihim lokacin da suke wannan ta'addancin an gane ko litatqririha bi nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsabagen bakin cikin wannan at-taurat ta tabbatar da ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ta'kidiha li sihhati dinihi ta tabbatar da ingancin addinin sa addinin musulunci to sai suka yi watsi da hatta ita din ma to wannan ya saka inji malam ittabu al-abadid shikenan sai suka yi ta fagauniya da shirme da kide-kide da sauran abubuwan da mun ji su satin da ya gabata to nan malai yana mai to wasu daga cikin abin da mun faɗa allati jama'a hashiyatul ins wal jin fi surati ruka daga cikin bata daga cikin barnar da suka bi wata ba udanna daga cikin abubuwan da suka je suka yi ta bi to akwai abubuwan da shedanu suka tattala suka tanada wanda ake cewa bakin kundi ko san harka wannan akwai abin da akwai wani terminology da suke amfani da shi suna cewa bakin aiki da farin aiki kun gane ko akwai farin aiki akwai bakin aiki farin aiki shine wanda da dan sauki ƙarya za a hada ƙarya za a kitsa amma da dan sauki amma bakin aiki babu sauki akwai kitsa a ciki akwai barna to saboda haka sun bi waɗannan abadi waɗannan kundayen da suke dauke da sihirce mun gani ko allati jama'a shayatinul insi wal jin fi surati ruka da sunan wai magani ruqiyya da sunan wato ko kace asiri ko kace lagani ko duk abin da zaka ce matakar yana nan a matsayin sa na tsafi to yana nan a matsayin sa na tsafi sai dai daga cikin wasu abubuwan akwai wanda malamai suka ce babu laifi za a iya amfani da su saboda basu sabawa da wato manufofi na shari'a ba daga cikin irin waɗannan lagunguna kaga daga cikin ka dauki mujarrabatu dalili al-kadir akwai abubuwan da ko shakka ba za a amfani da su ba amma akwai abubuwan da ba su da wata matsala akai wanda tajriba ne kun ga daga ciki akwai abin da shine mujarrabatu ya kawo game da abin da ya shafi ciwon kunne wanda yake ciwon kunne wannan ne na gwada shi da na karanta sai na gwada kuma sai na ga haka yake kaga ba wata matsala kenan ko ai tajriba ce za a samu albasa wanda take farakal menene sirrin da yake cikin fara albasa dan da wanda ba fara ba ni ban sani shi ban sani yayin sirrin Allahu a'lam amma wata kila akwai sirri amma ce za a samu wannan tajriba ce wani abin da za a gwada a gani to duk wani abin da za a gwada matakar bai ci karo da wato makasin na shari'a ba ba shi da wata matsala karbabbe ne ko baka albasa ce ma yan akwai ko koriya ce ai tajriba ce ai magani ne ake zuwa alamka maka allura kana kanna ido kana jin zafi ba dadi ai tajriba ce aka gwada aka tabbatar wannan hanya ce ta magani kuma ana yi ana warkewa za ka ba wata matsala ce yace za ka samu ka matse shi wannan ruwan ka samu tacaccen zuma mai kyau zuma tacacce mai kyau sai ka hada su idan kai yana ciwo ka samu allura ka tsoma a ciki ka sa kai kamar yadda ake yin kulli ka kwanta za ka samu sauki ni na gwada kuma na samu sauki na gwada wasu kuma su samu sauki jaga gaba wa lafiya ciki to amma in ka tafi za ka samu wanda yake da matsala in aka ce a gayyato aljini ya kasar ba za a kwashe lafiya ba ko irin su jawahirul lamma'a daman wannan an rubuta don tattaro aljanu don kiran aljanu ya to ba ruwa na dai ni misali kawai nake ba ruwa sai ai hakuri da misali saboda mun zo kan gaban ne sai ai hakuri wanda za su ga kawai ba kyauta musu ba ko yawwa to dan haka akwai wanda suke in ba su ci karo da shari'a ba ba su da wata matsala amma wanda zai ci karo da tauhidi wannan akan sa ake magana to saboda haka sun bi waɗannan abubuwan da shedanu suka kunsa suka tara shi da sunan a ruka wato neman magani neman waraka amma kuma akwai shirkiya da ciki an gane ko wa kanu yuhaddithuna biha wa yad'una annaha min adi Sulaiman sannan suna bada labari game da waɗannan abubuwan suna cewa wannan ai a zamanin Sulaiman ne a zamanin annabi Sulaiman dan annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa annaha hiya allati kana Sulaiman yaqum biha al-insan wal jin yaqum biha al-insan wal jin saboda haka sai suke cewa waɗannan abubuwan da aka samu daga shedanu wanda suke hukunta mafiya daga ciki suke hukunta kafirci suka ce annabi Sulaiman shi ma haka yake saboda haka wannan ya saka ya ta kafirta annabi Sulaiman sai Allah ya goge wannan ya ce wa ma kafara Sulaiman mun gani ko wato abin da zai lazimci danganta wannan zuwa ga annabi Sulaiman shine wato ba annabi bane kuma ba manzo bane kawai mai sihiri ne tunda sun danganta waɗannan abubuwa na shedanu zuwa gare shi mun gane kuwa shine abin da Sheikh Jabir Abubakar Jabir Al-Jazairi yake san haska mana a wannan tafsiri nasa Aisaru Tafasir rahimahullahu ta'ala wa inna ma kana sahiran kafiran Allah ya sauke kaburat kalimatan takruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya goge wannan ya rushe wannan yace wa ma kafara Sulaiman yace faliza saboda wannan nema wato Allah ya wanke shi yace wa ma kafara Sulaiman wa athbathu li shayatin sai ya tabbatar da kafircin ga su shedanan mun gane ko kama yu'allimuna ma ulhimahu almalaka Harut wa Marut bi Babil a kasar wato Iraki kamar yadda suke koyar da su abin da aka kimsa musu wanda su wannan a matsayin jarrabawa ne jarrabawa ne mun gane ko su ba kafirai bane mala'iku ne masu biya ga Allah halittun Allah amma dan jarrabawa ne aka kimsa musu wannan kuma in ka zo za ka koya za ka ce fala takfur innama nahnu fitnatun fala takfur mun gane ko saboda haka min durubi sihri wa fununihi wa huwa akbarana ta'ala anan ne Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa wannan fitina ce wato jarrabawa ce ja'ahuma yuridu na'am liman ja'a huma yuridu ta'alluma sihri ga duk wanda yazo suna ga masa wannan duk wanda yazo koyon wannan suna ga masa cewa wannan wannan sihiri ne wato wannan kafirce ne kada ka karba amma in mutum yake kashe idan sa yake cewa yana bukata to za su koya masa saboda haka su ba za su tutu ba domin sun ga masa mun gani ko Allah ka tsare mu saboda haka fala takfur bi ta'allumika sihra shine abin da suke gaya musu shine ma'anar innama nanu fitnatun fala takfur ma'anar wannan din shine bi ta'allumika sihra koyan sihirin kafirce ne koyar da shi shi ma kafirce ne amma su a haƙƙin su a fituna ne dan Allah ya gwada imanin masu imani wa hadha alqawlu minhuma to wannan zancen da yake fitowa daga gare su yo fahamu minhu ana fahimta bi wuduhin ana fahimta karara ba tare da wani gumuri ba anna aqwala sahib anan ya fito da fikihu mai zurfi cewa dukkan zantuttuka na mai sihiri da ayyukansa aikace aikacensa da zai yi wato sahiri kenan boka ko dan safi allati yu'athiru biha 'ala an-nas aikinsa ko maganganunsa da zai yi wanda zai yi tasiri akan mutane to wannan kafirce ne mun gani ko aqwalu sahir a'maluhu allati yu'athiru biha 'ala an-nas minha ma huwa kufrun fi hukmillahi wa shar'an an gane ko kufrun fi hukmillahi wato kafirci ne a hukuncin Allah da shari'arsa dafa'an kai sai kafirci ne irin wannan aikin da irin waɗannan maganganun da za su yi tasiri kun ga nan ya togace kenan ko wanda za su yi tasiri ko na kashe shi ko na haukata shi ko na canja masa wani yanayi daga wani yanayi zuwa wani yanayi to nan kafirci ne kafa in ji mallam yace kama akbar ta'ala fi hadhihi al-aya kamar yanda dai ya bayyana a wannan ayar dai cewa annama yata'allamu an-nas min al-malakaini innama yata'allamunahu suna koyon sa ne ko kuma daga cikin dalilin da yasa suke koyar wannan sihirin shine dan su samu tsabin da za su raba tsakanin mata da mijinta yana daga cikin abin da ya saka wato suke koyon sa Allah ka tsare mu anan gurin malam ya kawo mana wani hadisi wanda yake ya tabbata daga ma'aiki alayhi salatu wasallam Imam Muslim ya fadda shi a cikin sahihin sa cewa wannan wato babu dandano mafi dadi a gurin shedan cikin sihirce da ake yi kamar wannan gabar wato gabar raba tsakanin ma'aurata wannan ya faranta wa shedan kenan hatta barna da za a je a yi ta kisa ko ta sa cuta ko ta sa kowane irin abu ne illar wannan ko matsayin wannan a gurin shedan bai kai a ce a raba ma'aurata ba wannan sai yake gwada maka muhimmancin hakuri da mata a zauna da su a Allah domin a dirma zancin shedan shi yasa kanan malam yake cewa annan minna izami as-sihr an yakuna atharuhu at-tafriq baina al-mar'i wa zawjatihi liqouli ta'ala fayata'allamuna minhu ma yafarquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi sabida me li'annahu min a'zami al-umuri al-mahbuba ila ash-shayatin domin yana daga cikin mafi girma abinda shedan yake so to kaga kenan jirma zahancin shedan yana daga cikin abu wanda yake mafi girma ne wanda za a so bawa yayi shi wato kai hakuri kai juriya kar ka yadda kurabu in ba abin ya ci tara ba dan kar ka faranta wa shedan kar ka ba wa shedan kofar da zai murna ya ji dadi ya buga kafarsa yayi ba daya daga cikin ma'aikatansa da ya tura shi ya sa shi ya je wannan aikin wasu lokacin shedanan ma suna yin tashakkul a cikin wato ƴan wasanni da sunan masarhiya dan akwai auren da ya rabu da wato alat na masarhiya alat na masarhiya ta ga wani an sa filta an gyara shi suna zaune ya gyaru malam sajen nan ya fita tsaf kamar ba shi ba sai tsautsayi ya saka ta ce kai amma wannan yayi kyau kaga shedan yana gurin shi kuma sai kishin ya motsa ce okay yayi kyau ko sai ya ce ko za ki tafi a gidanku
2: shi kenan ba sake yaba ya sake ta kaje shi dan ya saba da ta wannan hanyar bukatar sa ta biya kamar yadda gashi zamu gani a cikin wannan ingantaccen hadisi yanzu bukatar shedan bata biya ba kun ka ta biya to sai da aka mabi girman abin da shedan yake so cikin aikace aikacen sa kamar yadda malai kawo mana nan Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace raba tsakankanin ma'aurata yace kama tabbata fil hadisi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce cewa anna iblis yadau arshuhu alal ma'i shedan yana dora gadansa akan ruwa an gani ko thumma yab'athu saraya sai ya tura ma'aikatansa yaransa fa adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan wanda yake shine wato na kasa kasa shi yafi kowanne fitina a ciki yaji wa hadun bai gulu farta kaza wa kaza wannan yazo ce yayi kaza yayi kaza ya haddasar da fitina ya saka wasu sun sace wani hatta sace wani tunda wannan yana cikin tasirin shedan duk da yake akwai tasirin sharrin zuciya da kwadayi amma shedan ba yana taimakawa aje an dauke wa da sunan waye bada kudi to wannan ma haka ba wa shedan labari duk da mugunya aikin baya faranta masa fiye da a ce wani da wani sai rubu shine fa'altu kaza kaza duk abinda ba wannan ba ya shiga ciki ma sanata shi sai ce a ba na ba wannan ba kai ba an kashe shi ba an ma kashe lahira to me kai ne ba wannan sun mai jiwa hadu mai gurbi wani yazo ya ce ma taraktu huwa hatta farraqtu bainahu wa bain imraatihi an zo gura na shiga nayi ta duk wanda zan yi sai da na raba tsakanin sa da matarsa fayudnihi minhu maikin Allah ya ce to wannan sai ya matso da shi kusa da shi ya zo fa amma kana minal muqarrabina kenan ko innakum idhal minal muqarrabina kun ga ta boka ya Fir'auna ai kun ga da suka nemi menene ta goma shi su kun ga Fir'auna yace innakum idhal laminal muqarrabin za a zama kusantan Fir'auna za a zama ministoci su ne a kusa da shi ba zai yanke hukunci ba sai da su shire wato tukuncin da za a yi musu dan haka shedan zai jawo wannan da wannan aikin na raba tsakanin ma'aurata kusa da shi shine ma'anar fayudnihi minhu wa yaqulu na'am anta anta sai yaba masa ya buga kafarsa da ƙasa saboda jin daɗi da godiya da irin aikin da yayi to saboda yanayin lokaci wata kila anan zamu dakata insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu satin da zamu shiga karatawa kawai zamu yi sai mu shiga cikin aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu taqiya menene walau annu ma'amanu amanu wa taqaw la mazubatun min indillahi khayrun law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ko insha Allah satin da zamu shiga zamu karasa wannan dan dauraya game da waɗannan ayoyi guda biyu kuma sai mu shiga cikin sabuwar surar izinin Allah muna roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa muna kamun kafa muna tawassuli da imanin mu da muke yi da kai muna kamun kafa da soyayyar da muke wa ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah kai mana rahama Allah ka tausaya mana ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu tabbatuwa akan addini da kai da shi addinin musulunci ka ba mu tsayuwa ya Allah kin akan sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ka raya mu akan ta Allah ka karbi rayuwar mu akan ta Allah ka raye ka tashi mu tare da mai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama haka kai wa bayan mu haka Allah ta'ala muna da bukatu a gurin ka Allah ka biya mana cikin mu kowa da irin tasa bukatar da ya saka a gaba Allah ka biya mana da wannan abubuwan da muka yi kamun kafa da su ya rahman rahimin Allah ka warware mana matsalolinmu ya Allah wannan kasa ta mu mun kawo kuka zuwa gare ka Allah kai kadai ne zaka iya ba wanda zai iya irin damuwa da take ciki irin matsala da take ciki nan da can Allah ka kawo mana agaji a cikin ta Allah ba dan halin mu ba Allah saboda yalwar rahmarka Allah ka fadde ta daga cikin wannan hali da take ciki rahman rahimin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah kai mana albarka Allah karka bari mu kunyata duniya da lahira ya rahman rahimin Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'al al-fa'irana ala man zalamana wansurna ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
3: za saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruq dake Dan Ladi na Sidi wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku
4: 97.3 Rahama Radio.
5: Mita 90.3 Rahama Radio.

0: wannan tsarin ya dore to lalle akwai matsala za a samu gagarumar gibi game da abin da shafi rayuwar dalibai game da duk wanda yake da gida yake da yaya biyu uku aka ce to gashi ne yan jaraba ya zo ya ci dukkan wato abin da ake kira credit misali takwas amma ya fadi daya daga cikin wato English ko kuma maths to fa duk wannan abin da ci guda 9 ko 7 ba su da amfani su kalilan ne ba su kai wa'annan guda biyun ba to idan bai san wannan ba to fa yana da babban aiki da ke gaban sa shekara mai zuwa sai ya sake wato maimaita wannan wato jarabawa sai ya biya wancan kudi sakamakon kuma Allah ya sa kuma kiraye kiya da al'umma suka yi aka janye wannan wato abu amma duk da haka dalibai suna nuna ganin cewa wa kai jaraba baka san ma me muku maka ba shin ka ci wannan jarabar ko ku a baka ci ba a ka ci makin da ake bukata ko ku baka ci wannan makin ba a cikin jarabar ka ta fito da zaka zo ka ringa irin wasu abubuwa wanda sun saba wannan zaka je makarantun mata zaka ga yanda sun ake fito da wani abu wasu signature a jikin mayafin daliba ko jabinta wani namiji zai kama ya rubutu ko yi wani abu a jikin wannan dina ta da sunan waikandi ko kuma zai su yi wani abu wato mai kama da wato gwangwani na wato a maganin sauro wanda yake dauke da wani fenti wannan fentin kala kala ake sa da shi sai dalibi ya bu ko daliba ya uwarsa ko shi ko namiji sai a zane dukkan jikin wannan shi wannan dalibin cewa wai wannan shine abin da suke nufi wato da happy candy to idan suka yi wannan haka shi kuma sai a fito kan titina ana ta kuma abubuwan da bai kamata ba na wato tarbiya da kuma rashin nuna tarbiya da godiya da Allah za su yi akan wannan abu to idan ba sa aka ce wannan ba wani kuma anan yake saudi hanya da zai koma kuma ya shiga wani abu na wani abu wani kuma a celebrate cikin abin da suke kira candy celebration wani kuma abin da yake fara yi shine anan yake fara koyon shaye-shaye wani zai siyo wani abu wani da yake sa kayan maye a zo a ringa sha ana sha a fili ana gwaji wani shine wato celebration wani kuma ba abin wannan zai siyo ba wasu daliban kuma sai su siyo abin irin karan nan wanda ake cewa knockout su shigo da shi siyo da yawa a unguwar da suke da aka gama makarantar su inda suke nan to ranar makaranta ba wato a unguwar ta shiga uku sai su fito wajen makaranta sai su zo su ringa harba wannan abin mai karar gaske yana tsorata mutane da al'umma duk a cikin unguwa mutane suna ji suna gani babu wannan a shekarar da ta gabata akwai daliban makarantar wanda su kuma celebration din su shine kamar yanda suke gani yanda ake fadan daba unguwa sai su dauki makamai su dauki itatuwa su fito kan titi su yo zuga duk inda suka wuce kawai abin da suka biye masa ba sai su afka masa haka za su yo da sanduna da waye su biyo kan titina ko lokon unguwa su yo zuga suna firgita al'umman mutane suna barazana wato ga rayuwar mutane duk da sunan fawai candy aka yi wato na wato jarabawa wasu kuma sukan yi ba wannan za su yi ba sai su kuma su tafi su je su hada misali abinda sai su tafi wani waje su kama wajen wato yin taro event center to anan suke zama isu ne babu wani babba za su yi anko in sun yi anko za su tara kudaden su su kama waje gunda suke gani ya musu sannan za a zauna a kawo mai DJ a kawo mai kaza a kawo mai kaza a kawo mai kaza su yi abin da suka ga dama a wajen wannan wato a taro wasu sukan yi abin da yake mai kyau su tara wannan su gayyato malaman su su gayyato wasu abokanan su a tattauna a ba su shawarwari yanda ya kamata to idan ka gama makaranta ta Sakandare yanzu jaraba da kai to me yake kuma ka a nan gaba me ya kamata kai wani kalubale ne ke gaban ka kai a yanzu sakamakon ka fa bai fito ba baka ga me ka ci ba baka ga me ka fadi ba sannan ina zan je wace makaranta ce ta dace da ni a kusa-kusa na idan nayi me nake so na karanta na zama duk baya gaban wannan dalibin amma wasu kan yi wannan sai su tara in sun tara wannan su ga yato masana a wurare daban-daban su zauna a gaggaya musu wannan wasu su zauna su walima wasu makamanta irin wannan amma ko wasu kuma ba wannan suke yi ba wasu nau'in kuma da dalibai suke shine abin da shafi kilisa zaka ga su kuma doki ake zuwa dalibi ta bawo doki ba ko wani abu su kuma za su dauko dawakai su shigo cikin unguwa ta guje-guje suna maki wannan su maki wannan su maki wannan sai abinda suka dama wai sunan wasu ma kandi celebration ne wani nau'in kuma za su yi wannan wasu kuma mota suke su dauka za su dauko motoci ne na iyayensu wanda suke da hali su shiga kan titi su ta guje-guje su tayin wato a borders da motocin mutane da iyayensu ga niyyar wannan wato sunansa celebration to haka dai irin waɗannan abubuwa suke ta faruwa a makarantun mu wanda a yanzu an fara gama wato jarabawan neku wanda duk yake unguwarsu ya dan kula ya gani ya dalibai suke dawowa in za su dawo gida yayi nufin din jikinsa yake ya yanayin abubuwan din suke in sun dawo gida kaga yanda ake zane jiki da sauran abubuwa wato makamantu irin wannan to akan haka ne mai ganin cewa iyaye suna da babban aiki da sauran da masu ruwa da tsaki akan wannan abubuwa da suka zama cewa babban kalubale ne wato wanda munanan dabi'u suke shigowa a cikin al'ummar mu da kadan-kadan musamman abin da shafi harkar wannan wato kandi da dalibai suke yin sa iri-iri wato na fitsara da sauransu maimakon dalibi ka zauna kai nazari cewa nan da yan watanni biyu ko wani abu akwai babban kalubale wato da yake gabanka akwai jarabar wato jam tana nan ita ma tana jiranka cewa idan baka shirya mata ba baka sanya ake yi ba baka sanya ake shiga wani dan ayi ba to zaka samu matsala tun a wajen da kake nema an a wani lokacin da yara za su dawo gida me iyaye suka tanadar musu sai wannan zaman da za su zuci yan bodin za su dawo gida yan secondary wanda suke je kaka dawo sai su dawo gida shin haka za su zauna kenan a cikin unguwa ga famar da ake da shi na matsaloli na harkar daba da shaye-shaye da shafi unguwanni a cikin al'umma iyaye sun shirya cewa yayin sun zo domin su killace su su dora su akan wani abu koko a'a kawai zuwa su shikenan yaro ya gama makaranta ko wani abu shin ba wani hanya da za a yi ta koya masa wata sana'a ko kuma ta ce a sata dora ta wanda shafi harkar ta gida da sauransu da wato makamanta irin wannan da sauran kuma a'a yaron nan na san yana da matsala iri kaza ya kamata a ce a yanzu yana hutun nan to a dauko irin wannan abun da yake na misali jam ya samu wani ranga koya masa akan wannan zai taimaka kwarai da gaske su kuma misali dalibai da suke ake da su a unguwanni za ga unguwa ko karamin hukuma akwai kungiyoyin dalibai da ake yi a ce kungiyar dalibai ta unguwa kaza ko kungiyar dalibai ta kaza shin wace rawa za su taka wajen yin tattaro su wa'annan wato yara wa'anda suka gama wato a jaraba karshe ta neko ko wa ek ku tattaro su a unguwarku ku samu wani waje a dangin gadin an kansal na wajen ko kariya talk da sauransu zai taimaka musu kwarai da gaske yaro ma ya san meye ma yi a yanzu wataƙila kawai wani shi abin da ya san dai ya yi kandi ne ya rubuta jaraba amma bai san me take nufi ba idan kai jarabawa to meye matakinka wato a na gaba me kake so ka yi da wannan abu ku dalibai na unguwa da ƙungiyoyin dalibai na unguwanni za ku iya takarawa sosai ku zauna ko ku biyu ne ko uku ne ku tattaro yaran nan ko a lokanku ne kaga yara nawa ne suke a nan tattara su samu wani wanda ka san cewa ƙwararre ne a wannan filin ko kuma wani malamin makaranta ko wani abu ya zauna ko da rana ɗaya ne awa biyu ku tattara su ga makarantu na za a yi hutu yanzu duk makarantar firamare da take unguwa da secondary duk ta al'ummar wannan yankin ce za ku iya tattara wa'annan wato dalibai ku zauna da su ku ba su shawarwari na rayuwa yanzu ka gama secondary da kullun kana zuwa makaranta sau biyar a mako kaji yanzu ba inda za ka yi baka da wani lokacin ka dawo ka zauna to me makomaka ya kenan zakai shikenan ba wani abu da zakai kullun shikenan kana gida ko wani abu to idan yazo ya zauna a nan ungwar da sauran abokan ya hada abokan dada sai yamma ko a lokacin suke haduwa yanzu yazo ya zauna kullun yana gida me kuke ganin kalubale da muke fuskanta da wani zama in yaro ya zauna ko daliba ta zauna ba abin da za ta yi a cikin sa akwai mafita da ya kamata a dora yara ko mutum makamci irin wannan to za mu kasance mu ji ra'ayinku game da irin wannan abubuwa da suke faruwa a yanzu haka da dalibai suke yin kandito ga wannan ya fara shigowa bari mu gudun masa wa alaikum assalam
1: malam nuna barka da wannan lokaci
0: to barka da haka
1: alhamdulillah da farko sunana Usman sun yi angon mata daya
0: to malam Allah malam Usman
1: to alhamdulillah gaskiya na dadi wannan goje da ka dauko malam Zura wato gaskiya wannan matsala da take faruwa na farko ina tsora kai kan malamai na biyu kuma ina tsora ta kan gwamnati sai kuma na uku iyaye duba da cewa kowa da kashin doka yake yanzu kowace makaranta misali kun baya akwai shugaban dalibai da aka yi firar da shi a wannan gidan rediyo na ƙasa da ya yi kira ga gwamnati da a haramta wannan abu da ake wanda tun a baya ma an hana an baya ƙara yin kira saboda wannan zane-zanen da ake a cikin riga da kuma wannan ya tafi wannan wani ba da namijin haka ne kawai dai sun fito a fit ɗaya tabbas cikin su ba tare da addini ya sanare musu ba wannan abu ba daidai ba ne ba kuma wannan ina ganin cewa malamai shigo da wata doka kowane malami kowane ɗalibi idan zai gama makaranta a bashi dokan nan a rubuce kuma ba a rubuce ba a faɗa masa idan kuka karya wannan doka a yayin da mutum ya zo karɓar sakamakon sponsor ko certificate to akwai tara ta kaza in dai za a rika cin tara su ma iyayen yara a rubuta takardu a ba su a sanar da su cewa wannan abu doka ne ba daidai ba ne ba za a samu sauƙin wannan sannan kuma kamar ɓangaren gwamnati ina ganin kamar jami'an hizba wanda suna ɗaya daga ciwon da suke ta haifar wa don hana dukkanin wasu abubuwa da su dace ba a dubbi hanya ko kuma duk wata makaranta da aka ce da shi za a gama karatu su je bakin makarantar nan a jirgin ma'aikata ko wata makaranta a rarraba su masu suna da yawan da za su tsaya dukkanin makarantar da aka samu ɗalibai suna irin waɗannan abubuwa to a rubuta sun gane da a ba shugaban makaranta ɗalibanka sun kare doka gwamnati ce ta hukunta ko malamin ko kuma in shi aka hukunta malami shi kuma ya san hukunci da zai dauka akan ɗalibai tunda ɗalibai suke ba a san sakamakon su kamar yadda ka faɗa ba wanda ya san me zai samu amma ko mutum ya zo yana abin da bai dace ba addu'a ya kamata mutum ya tuƙura ya yi ya mai da hankalinsa Allah ya ba shi sa'a kan jarabawa su amma ba wannan abu ba ina ganin cewa in aka yi haka a za a samu sauƙi sannan iyaye su ma su riƙa jan kunna 'ya'yansu ba wai mutum kawai ka sallame shi da makaranta ba baka da ihu a kan sabak sun yi raga a'a tarbiyya ai tun daga gida take farawa wallahi malam nuna iyayen mu sun bamu tarbiyya bakin gwargwado wanda haka mu alfahari da shi duk inda muka shiga a duniya za mu zauna da kowa lafiya za mu bi doka ta ƙasa da ta addini to ka ga wani ya sa mu haka iyayen mu sun bamu wannan tarbiyya to wasu akan ba su a gida in sun fita su rubuce ta to in ai aka samu irin haka a in Allah ya za a samu sauki wannan matsala sannan jami'an tsaro su ma su taimaka wajen haka jiya kan na ga wasu kansu sun zama irin tentin nan fice riga an yi tenti fuska irin da abin nan da ake kisa wannan tentin wai na gama makaranta da da maka aiki yanzu an samu ci gaba tenti ake kisa mutum a cikin riga wani rabin sun sa wani fuska sun ga gan shi wallahi da can aljin to da mutum zai fi kan hanya jami'in tsaro ya gan shi da irin wannan riga ko kuma ya ga ya fesa wannan tentin akan su alamu wannan a kama mutum a riƙe iyayensu za su biyo sawu to ga shi gwamnati ta hana abu amma ga laifin da mutum ya yi Allah abin da shirin ya da kai shirin da ya kuma ya kama da kashe waɗannan matsaloli da su ma'ana sun sanya an gwamnati da malam Nura muna tare da kai
0: to masha Allah malam Usman muna godiya da gudunmu da kuka bada to akwai layukan mu za ku shigo ne 0707 779 9 da kuma 0781 478 7777 wa alaikum assalam tuwa malam sanusi na
2: farko gaskiya mun ji rashin fadaka kuma ya yi sai to shi wata tana sauwa da wani shawo wani aiki ka bayar babban matsalar mu ita ce wallahi tarbiyya wallahi tarbiyyar nan daga gida idan da ana idan da tarbiyyar ta ce ka tarbiyyar da ake bayar ka wallahi da ya ce ka gida nan ka karye abu kaza kuma ya je ko da a ba gida nan wannan tarbiyyar wallahi ta ce wacce dole su yi mutanen mu mai jawo kanta ta ce farko ba wai dan mun saki ƴaƴan mu da kuma makaranta sai a ce malami ne kuma ne shi kada da su ba wallahi ba zai shi ba wallahi iyaye wajibi ne mu tsaya akan tarbiyyar ƴaƴan mu mutu tarbiyyar ko ba ma dan ba wai iyanin mu zaka ji magana wannan gaskiya a koda ba ma na koda kar ai kai kara nayi imani wannan abu da yake faruwa ba wani ubaji yake sa da yan da shi wannan abu duk mun da za mu komai akai wallahi kawai dai Allah ba mu da shi Allah ba
0: mu da shi insha Allah muna godiya Malam Sumsi da gudunmu da aka bar line na 08077 9529 sai kuma 39.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah sura ne ma fatan alkhairi kai da nan ka baki dai a daukakin ma'aikatan rahama radio dukkan ne muku fatan alkhairi tare da masu sauraron mu kuma ubangiji Allah ya kara abin da zaka mu tallafi lafiya da nisan kwana kana tare da mu a
0: ciki. To masha Allah barka da warhaka.
3: Wato ita ba duniya ba a rayuwa kara zubi amma arewacin Najeriya gaba ɗaya ranka da kafinta a rayuwa muke kara zubi ko kai dinga shaida ne ko mai sauraro shaida ne ana faɗa a kafafen yada labarai cewa babu da babba babu da yaro kuma magana ta kashin gaskiya haka ne wato Malam Nura kana ji ko Hausawa ne suka faɗa ma ba a ba ku gora ranar tafiya lokacin da na san cewa arewa za ta faɗa matsala yau shekara 55 daga shekara 48 nan da na fara rubutar rubutu daga wancan lokacin ya kamata ce an kawar arewa a kan layi ba daga kuma lokacin da aka kashe sussar daular da ba wa balewa daga wannan lokacin fa da aka ba 'yan arewa satar amsa ya kasance a ce sun ɗauki abin da mahimmanci suna bincika kwakwalwarsu suna bincike kan wannan mutumin baya nuna wariya yana shugabanci ta ba wa balewa da daura me ya kuma dalili ya sa a kai su ya a ko ana tunanin cewa zai kawo awo arewa ci gaba ne kire sa haka yashi to mu ko da haka ne to tun da kawai can lokaci ya kamata a dauki darasi da an dauki darasi ko da daga shekara 48 da na faɗa an dauki darasi wallahi Malam Nura jihar Kano da arewacin Najeriya wallahi nake ga ma an ba ta fita da ba sai ma ta fita na ai ni mazaunin Kano ne a wannan karamar hukuma sa a Kano haya ta shi ai na san su kaga ne to da Allah ya sa a ce wallahi mun taso da bari wallahi Malam Nura ba wata kasa makarar kudancin Najeriya da za ta hada kafada da arewacin Najeriya to amri tsari ne kuma idan ka lissafa Malam Nura za ka gane cewa ta duniya ba wannan yake yawan haihuwa irinmu to kuma haihuwa kuma an ce to amma kuma ba mu sa su ta hanyar da za mu ci amfaninsu ba kuma waɗannan yaran da kake gani Malam Nura wallahi alazimu nake gaya ma kashi 80 kuma kuɗin goro cikin 100 da iyayensu ma ba sa ganin darajarsu iyayensu mun san su lokacin da suka taso Malam Nura ko ka san shekara 50 da ta wuce abin da aka yi a Kano yanzu ba a yi a yanzu to yanzu yayan su a suke yi har ka taba ita ma tun fiye da shekara 65 ake yi to yanzu yayan su a suke yi jikokin su a suke yi amma duk kana ji ko manyan jihar Kano da manyan arewacin Najeriya tun da kana aka kashe sa donar ta ba balewa su suka san arewa ake rayuwa kara zube kuma duk abin da baka shirya ba to baka shirya ba amma labarin ba daɗi
0: don sauka
3: kada baka fara karshe ka fara lissafa da kai yau yadda da lissafi na ke rubuta daga da mai Malam Nura dan da aka haifa iyayenmu sun bi mu kirki mu kuma mun bi iyayenmu kirki iyayenmu kuma sun bi jikokin mu kirki da aka ake tafiya ko sun ce tafiya ko daga nan bayan shekara 65 abu guda 65 ya lalace ina koma 65 Malam Nura nan da shekara 65 mai zuwa yau da ai kai ne zaka tafi kai ne zaka yi jogon tafiya daga bayan ka zama dattijo zaka faɗa ka ce gashi nan haka ake ta tafiya duk wannan matsalolin da ka sani haka muke tafiya da su kai shekara 65 da ne wayo na sani ka tashi lafiya mai magana ma mai albiski kuma Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu ba shirya ba ba shirya ba Malam Nura
0: to muna godiya da gudunmuwar da aka bayar Muhammad Almiskin 08 1 7 4 7 7 7 7. Assalamu
4: alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
4: Malam Nura barka da hanci barka da wannan lokaci.
0: To barka da haka. Na'am.
4: To kana tare da baban nan dan gaba san gurbin na karamin hukumar tudun wada.
0: To masha Allah dan gaba sa. Na'am.
4: To na ji batu ke kada ko me muhimmanci wanda yake ne sai nake ganin masabbabin laifin sakakin barin wannan abun gaskiya ne ina ganin daga makaranta tunda a makaranta ake rin kai. Nan ne tushen abin nan idan aka ce an fara gyaran tun daga nan idan akwai wasu ne da suke ganin su ko 'ya'yan wasu ne suka yi abin nan din suka wato malamai suka nuna masa kada su yi abin nan din ne idan suka nuna su ƴaƴan wasu ne suka fukarin sun su suka yi to ya da hukunci kuma na gaba kenan amma gaskiya ne ina ganin farko ya kamata a ce a makarantar nan ana yi kuma ina sani cewa duk wanda kuma ya samu kyakkyawar tarbiyya ne jin maganar iyayensa ne nan ma kuma ina yau tun daga gida to gaskiya ba zai ma fara yin wannan abin rashin daidai ba fatan da nake da har kullum gura ubangiji Allah ya shirya mana zuriya cikin wani abu da zai kawo wani abu na ce mara daɗi bari ubangiji Allah ya yi mana maganin sa amma ya kamata da malaman da iyayen da wato masu jagorancin mulki ya kamata a ce gaskiya su haɗu gaba ɗaya a ce an yi maganin wannan al'amarin
0: to muna gudu
4: da kike barofin Allah ya kara daukaka wannan gidan radio na rahama domin ba da gudunmawa a amfanin al'umma a kowace wannan lokaci ana tare da ku daga baban Nuhu dan gaba sa karamin hukumar Tirwata
0: to muna guda baban Nuhu game da wannan batu da muke tattaunawa na kandin dalibai da kuma irin dabi'u da suke nunawa na rashin tarbiyya game da irin wato jaraba da suka gama ta karshen karatu
5: to assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: ana nura
0: barka da warhaka
5: magana da Abubakar Yakubu Titi hukumar samun ke
0: to malaikum
5: ala Abubakar Bego
0: to malaikum Abubakar muna jin ka na'am
5: to wannan nura ana abubuwa gaskiya bane mai mutunta muhimmanci wannan abubuwan da kuke faɗi ba to ni abin da nake gani ba gaskiya abubuwan nan majalisar na tana daya daga cikin garin iyayen saboda shi yaro idan ka tura shi makaranta ka ce shi wasu iyayen ba za su bar yaron wani da makaranta ba sai su ce yau za mu je gona musamman kamar da damuna ba irin yanzu sai za mu je gona kai aiki menene to wani yaron yanzu da zaka haɗu da shi aka ya sa yana kuma wannan shi ya kai sai ka bashi kuɗin makaranta ita kun amma ba zai tare da makaranta ba sai aboki irin da yake shi ita ce gurin sa sai ne ina ina ne idan ya ji wannan makaranta ba malaman da za su zo musu cin baki
0: na'am
5: in ga irin wannan abubuwan malam Nura muna ba samu wannan kankar matsala yanzu lokacin da muka yi kanji 2021 wallahi an ko lokacin da muka je makaranta muka je muka zauna wallahi kan ka ga malam Nura malam shi ne wani aji haka muka fita
0: a cikin aji
5: malam shi da kuma shi kuma to irin wannan shine nake samu wannan kankar matsalan yanzu kamar misali yaro da gara makaranta da gara jarabawa to idan ki gama zanawa sai ki ce to ai na riga na gama jaraba me zai yi idan ka ji wannan kankar babu abin da ake kan haka yanzu karɓar ruwan din da zaka je ka ji a makaranta yaro ya zo zauna yana yi to ba zai yi ba ma yi karɓa ma yi zama da foka ta ma na nodi zuwa saboda idan ya ji gani ki ai ba wani karatu ake ko ko ba wani abu ake yi to wannan za ka ya yaro zai tsaya ki karatu a cikin wannan abin da kare da shi ba yanzu a ko wani lokaci ba da dora ni a karanta ina ba nake ga ma ba a ko lokaci wallahi ba da dora da je makaranta ne da zauna tun kafi wallahi Allah mana zan jira ba wannan ba ma amma dai mana jira ba ba ma ita kanta sai mun tsaya karshe ya kuma karshe shi ake aka ce mana to aka ce mana to yanzu dan Allah yin wannan abubuwan malamin wata tana samu wannan matsalolin ina labari ya kamata ci gaskiya wannan gyara bangaren iyayen kuma da bangaren malamai to amma malaman gaskiya sun fi samun matsala ba
0: to masha Allah muna godiya da gudunmu da ka bayar
5: masha Allah
0: to da mutan bunko da muna godiya da gudunmu da ka bayar

0: dalibi jaraba nan dai a computer ake yin ta, amma har yanzu akwai wasu daliban ma da kwata-kwata ba su iya yin da su sarrafa wannan jarabar ba. To ne mai makomar wannan dalibi yanzu ya gama secondary bai ma ga babban kalubale ke wato gabansa, bai ma san me ya za a yi tunkarar wannan kalubalen ba, wanda kuma ita haka dokar kasa ta tsara lalle kowane dalibi idan zai shiga makarantar gaba secondary sai ya bi wannan wato hanya ya je ya yi jaraba. Jan jaraba nan kuma ana yin ta ba da biro ake ba, ba da takarda ake ba, da computer ce ake yi. Computer nan kuma an zuba mata abubuwa software da suke ake amfani da su na wannan abin da shafar kar wato jaraba jan, wanda lokaci ake bata ba jiran ka za ta yi sai ka gama wannan ba, kowanne yi take ana. Amma mafi yawancin dalibai da ake gani ba su iya computer ba, balle san ma ya ake yi na wato in ka zo ka zauna jaraba ya za ka shigar da lambar ka, ya za ka shigar da kaza, duk abin da ake bukata ka shigar ka shigar, sannan idan jaraba ta zo ya za a yi ka amsa ma ka iya sarrafa computer da kake amfani da ita. Wa alaika assalam, barka da warhaka. Alhamdulillah, mun gode Allah.
1: Manura, ai gaskiya wannan mu dalilin da kawo ya gidi da lokacin da aka kuma ta. Sakamakon da mun ce gaskiya yanzu daliban nan sun kai da shi wata yau da shi abin da kaga mai. Kuma ni abin da ke mana wallahi da ai mu ta gane da kinta. Ina mun mamaki wallahi. Kuma yau makon a cikin a gida ai mata fada ai mata da shi a sai ta wannan abubuwa a iya ba shi ba. Kuma me makon shi
0: su iyaye kenan. Aya, to lambar su ta katse. To welcome na 0814478777 da kuma daya na 0707795593. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam.
1: Wala nura ba ga ku kenci ku kore san da shi ne ga da wannan kallai.
0: To dan mutum mun kure. To line nasu shi ma ya katse 0707795593 da kuma 0814478577777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan mashi malayansa ya sauka 0814478577777 da kuma 0817478577777 da kuma ɗaya layin namu na 0707795593. Wannan su ne lambobin da ku shigo da mun taɓa ali da mu ko ba da ta gudunmuwa game da wannan batu da muke tattaunawa, abin da ya shafi kandi da ɗalibai suke yi a makarantu da kuma irin halayya da ake gani wanda bata dace da dalibi da kuma tarbiyyarsa ba, sannan idan sun dawo gida menene makomar su sun dawo cikin al'umma sun zauna.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Manura barka da aiki, barka da kaza, abokan ka nake ka alai.
0: To masha Allah wala Abubakar.
1: To manura ni anan da nake ganin kamar mutane suna ce alaikum malamai. Ba wani malami fa da zai bari yaran nan su yi abin nan a cikin makaranta.
0: Na'am.
1: Ba zan taɓa manta ba a shekaru hudu ko biyar da suka gabata na fuskanci wani kalubale ko ce shekara shida ma da ta gabata na koyarwa a makaranta. Yaro a firamare ne amma iyayensa ne suka zo suka yi challenge dina a abin da ya faru ba a cikin makaranta yake faruwa ba. To duk inda malami zai ya san doka ne ba zai ba inda za a yi su bari. Yanzu kamar da tafiya za a ga cewar zai ce musu department ne ka ga akwai yan science, akwai yan art, akwai yan gamon, akwai yan waye. Dukkanin kowa za ka gani cewa ba rana ɗaya ce ga majaraba nan ba.
0: Na'am.
1: Ajiyan ni na gani a cikin unguwanni wanda yawanci yaran nan ɗan unguwanmu ne kuma ana gani kuma an san ɗan gidan waye kuma an san ƴaƴan waye da kamatan har mazan. Kamar yadda ka faɗa shi ne akwai kula, akwai maka, akwai ma abin ni da ban taɓa gani ba. Wani za ka ga cewa irin abin nan ne da suka fito ba wai daga cikin makaranta aka yi ba, an zo an shafa wa kansu inda akwai principal ɗin da na sani a nan. Yadda ma yaro ya gama makarantar nan ba sai ya yi aski. Ka ga me gudun kada yaron ya je yi kowane abin da ake cewa na wannan askin mara banza su da shi waye kaza abu dai makamancin haka.
0: Na'am.
1: Kuma ya fito da kam.

0: makarantar, na san akwai kaman dauki makaranta ta tace ka. Daga bakin makaranta akwai police station, wallahi yaro bai yi ba. To me yasa idan kai dan idan ya fito shiga lokaci, kaga society malam Bahaushe ne gaba ɗaya zan yace wa misali da tafiyayi zuwa al'ummar gambi, kowa yana gani abin da ake daga har matan har maza, kuma duk abin da aka ce ana gudu ai ana yi ana bari ai. To da haka ni gani nake tarbiyar malami yana yin bakin kokarinsa. Ba yanda za a yi ba a taimaka masa ba da za a yi. Yanzu lokacin da aka ce an so za a yi zama makarantar nan, inda a ce zai kira tare iyaye ce ku zo mu magance wannan abin, wallahi za a ga wakilcin za a tura mafi yawa mata ne. In ka ga uban kwan ɗalibi a cikin makaranta ma nura, matsala ce. Kai tsaye da a ce za a ce an biya gwamnati ta biya kuɗi, ana biyan kuɗi kaza kaza kaza kaza kaza, a ce yaron isa kuɗi sai ka ga uban ya zo. Ko kuma a ce yaron an kore shi bisa wani abu da rabawar sai ka ga uban ya zo. Amma duk lokacin da aka gyara rayuwa, wallahi iyayen ba zuwa ake sosai ba. To da aka san ne sai a nan jina alaƙar da abin da iyaye. Sannan abu na ƙarshe da zan faɗa ma nura, yawanci yaran nan idan suka ɓata misali kamar hijabi da riga da hula da ake ɓatawa, kaga gida suke shiga da
1: su. Sosai.
0: To me yasa iyayen suka bari kuma har suka shigo da su gida? Ba laifinsu ba ne, ai laifinsu ne, ma nura yaro ya shigo da wannan kayan, akwai kannansa wanda suna cikin makaranta. Idan babu kannansa, so ta da irin nan unguwanninmu da ake, akwai makota wanda suna bukatar wannan kayan uniform da wannan yaron ya gaba, amma yanzu ya bata su, shi ba aka shigo kuwa. Kuma yana da tabbacin cewar kamar na ka faɗa, ya ci Ingilis ya ci ma ragowar fasafasan da zai iya yin combination daga baya. To ya ci wannan jarabawai, zai fa iya zuwa ake zai gyara, zai kuma gyarawa bari. In ya je zai gyara, za a bakin zai gyara da kayan gida ne. Dole dole sa da uniform da zai gyara, to ya bata wannan uniform din, kuma iyaye suna ji suna gani. Shi fa mutumin da ya gama sakandare ni a buna, idan har ba gani shi kamar yana ka faɗa ba, tun takardarsa sun kyau, to ni bai gama ba, kawai ya jira ne.
1: To sai kuma
0: wanda yake ga makarantar gaba da sakandare ne, idan shi ma talabin sa suka dinsu fito shi ne zai ci mun shi ba su abu. Amma ban yadda a ce wai mutum ya gama ba, saboda haka iyaye a nan gurin sai sun ba su kuma. Ba a ji kwanaki na ba da shawara, da a ce malaman za a ba su gudunmawa. Sai a ce duk ko wata makaranta a ba da dama, yau ɗan gamman za su gama makarantar su. Ba yaran da ya fitar ka makaranta, ka zo a bakin gate ka shigo, ni ne nan baban Abubakar Salik ke kaso, ga ɗanka ya gama makaranta, sa mana hannu ka karɓe shi, shikenan ya tafi. Amma kuma su ba za su yaka ba, kuma sannan a zo a ce laifin malamai, inda laifin su gaskiya laifin ya yi yawa. Dole al'umma sai mun guda mun taimaka malaman nan. Da me za su ji? Suna ƙoƙarin taimaka yaran nan su jira ba nan, kuma sai su fito har ɗan fiye da sai sun tare su. Wallahi laifin dolen dolen mu da mu da iyaye sai mun taimaka, amma nuna da fatan za a tafi lafiya.
1: Masha Allah Malam Abubakar. Sannu kokari da gudunmuwar da ka bayar. Malam Abubakar, na gani cewa wannan abu aikin gayya ne, wato kowa sai shigo ya ba da tasa irin wato a gudunmuwar. To, na'am. Muna guda to muna guda kware da su.
0: Ba halicce ka da cewar sai bature ya sama baki a cikin tsarinka ba.
1: a mutu muna godiya da gudunmuwar da aka bayar a 08147 7777 da kuma 07007795 sai kuma 39. Assalamu alaikum. To barka da warhaka. Na'am. Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: To sunana Ahmad.
1: To Mala Ahmad. Na'am.
2: To ina ganin wannan matsala ta shafe mu iyayen yara.
1: Mhm.
2: Muni da dafi ba malam.
1: To
2: malam makaranta a gida nawa zai rabu?
1: Na'am.
2: Ina tarbiya da za su gama jarabawa ka san me zai yi.
1: Mhm. Dan
2: ka ba duka faɗa kan shi ka ce to abubuwan da suke faruwa ka kiyaye kanka.
1: Mhm.
2: Ba da hali kowa ko wani na saka kai shi makaranta. Ce kuma na jina gani wannan yi tsohon da ka saka ina so in ka dawo ka nuna mun shi in ko ba haka ba to ta muke ni da kai.
1: Na'am.
2: Saboda haka wannan idan yaro sun je ka ga dan naka ne wanne magana ka kaga ya kamata ya yi abin da kake. Mm. Ba ka ba ka ba yaro matsayin da ba nata ba ya zo ya ɗauka shi ba mutum da zai iya kansa hukunci. Domin kai san da kai karatun kuma ba haka kai ba kana ji kana gani ko kuma a rika magarci malam makaranta makarantar malamai nawa take da su akasin wannan abin da yake faruwa ba a cikin makarantar yake faruwa ba kan ji kayan jafawar makaranta ko a wurin suna da cewa wanda ba fara son gudu da gudu ake binsa ake mata musu kayan nan da gudu ake binsa wanda ku cikin su da wani garantattu ne za a zo matan yanzu har kunshi suke yi tunda sun sa an hana kunshi har wani abu suke da gani kasan shi na cire shi wanda ta sani wanda ya sani cewa sun kusan gama jarabawa saboda haka kuma ga iskancin da za su yi a can don haka malami a tsami shi daga cikin wannan a mata adalci da mai zai yi malami guda nawa ne a makarantar kuma yaran nawa ne gun su zai rika yi yana bin kowanne shi ya gaida zai yi kuma idan za su fita shi ma malami da ɗansa a wani gurin idan bai dage ba haka ɗan lafiya zai da wannan al'adar.
1: Ma sha Allah, muna godiya malama da wannan gudunmuwa da aka bayar. Muna cewa akwai rawar da iyaye za su iya takawa tun daga shirye-shiryen da yaro yake a gida da kuma motsin da yake an san akwai wani abu da zai kina in ya fita. Wa alaika assalam. To barka da haka. To mana sigiri, sai ka nan daga murya ka sama kujinka sosai. To ma sha Allah, muna jinka.
3: Mhm. Inda kaga malam nuna yara ne duk dai. Daruruwa. Kaga malamai kuma gaskiya ba su rabu rabu.
1: Na'am.
3: Ina san da wannan. To amma ina ganin cewa kowa kun ba in ya tashi ki ne da shi ka. Ko cikin da shi wani dine da shi wani uku ne da shi to a cikin sauki ma ka sarrafa. Ko na ishi wani gidan sa to a nuna masa kuskuren da kai ka nuna masa kuskuren da wani ta mai gidan ya nuna masa kuskuren da wani ta mai gidan ya nuna masa kuskuren kowanne yaro ai ina da makomarsa kuma da fanne to kowa in ya shigo da wannan abu ba da shi to zai zo nuna masa kuskuren shi amma can gurin suna ganin cewa sun suka haɗu a lokacin da suke ganin sun gama makaranta nan za su yi musu wani abu ma da ba daidai ba suna ganin cewa sun tsallake to kaga wannan abun da suke musu suna ganin sun tsallake ba su ƙara haɗuwa da su ba su ƙara dawo wannan makaranta ba za su yi musu wani abun da ba daidai ba to kaga wannan abun kuma ma wata mutum da za ta haifa to amma ina ganin cewa ya kamata ya kamata kowa ya yi kaga za ka ga da yawa a ko wasu wanda ba ta yi to sun san abin da za su fita ne a gidan ne haka iyayen ne ba haka ba suke ba amma duk wanda ya yi wannan abu yana ganin cewa a gida ne in an yi ba wani matsala kaga wannan ya kamata iyaye duk su kula da irin wannan abu don makaranta ka lalata kaya ba in ka lalata kaya su ne ba kuwa kenan bai kamata ba ya ce ya kamata a ce ka nuna cewa ni da makaranta da ke makaranta da ke ya kamata ya rika addu'a akan abin da za ta bin kara gaba ba abin da ka zama ba a don wannan shi ne ya kamata ki alruwa mu kula da wannan
1: masha Allah. To muna godiya kwarai da gudunmuwar da ka bayar game da jan hankali da yake kan iyaye to akwai rawar da za su taka kwarai domin magance irin wannan matsaloli da suke faruwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Masha Allah. Alhamdulillah.
4: Gudunmuwar da zan baya ne ke gaskiya lamari babba da uwa da ba yayin da suke haka ba su ya kasancewa mai sha'awa.
1: Mhm. Toma to masha Allah muna godiya da jin hankali aka ci lalle to masha Allah to Allah saka alheri masha Allah mhm to 08174577777 da kuma 08070077795 sai ku tara da kuma 08174577777 su ne da mabin da a shigo domin ba da gudunmuwa kan wani maudu'i da muke tattaunawa da yake zama cewa babban kalubale da ke gaban wato dalibai da kuma irin ɗabi'u da suke nunawa a lokacin da suke magana abin da shafar karo wato a kandi da ake a makaranta da suna cewa kandi wato a celebration wanda ana ganin akwai matsaloli shafi harkar tarbiyya da kuma abin da shafi matsaloli da ake gani wato ne yau da gobe da kuma rashin sanin wato makoma idan aka bar irin wannan dabi'a tana ta yawo cewa abin yana jewa daga gani yan kandi sun yi yan aji shida to shi ma fa yan aji uku suna nan su ma suna wato jiran nasu ko yar ko gama aji uku yi na jiniya to shi ma sai a ce wannan ya zama sabon shi ma celebration kamar inda ya ga yayansa sun yi yan secondary to su ma suna nan suna kokoye irin nasu abun da suke anan shi sai ya zama cewa aikin gayya ne kama kama ce da kowa sai ya shigo ya bada tasa rawar su malaman makaranta a gudunmuwar da su bayar iyaye akwai gudunmuwar da su bayar ita uwa gwamnati akwai rawar da za ta taka a cikin nan sannan kuma al'ummar gari kowa da akwai abin da zai yi a matakin da yake yi domin ya ga cewa an magance wata irin wa'annan abubuwa da suke faruwa a yanzu idan wannan abin ya faru iyaye suna ji akwai lokaci kuma da wanda ya rage cewa akwai wanda ba su karasa jarabawa ba to kai a matsayinka na uba wani mataki kake ganin zaka dauka game da ayyanka ne suna makaranta domin tunkara abin da shafi wannan kandin zuwa lokacin da za a yi idan kuma yin suke karasa jarabawa ka dauki matakai da matakin da zaka yi ya dace kafin wani abin ya faru da su to alhamdulillah to muna guda kware da gaske da wanda suka cince da suka bada gudunma a cikin wannan shiri nan zamu ja labarin shirin muna godiya da duk wanda suka shigo suka bada gudunmuwa a cikin wannan shiri wanda muka yi wayi akan wannan biya da dalibai suke yi a lokacin wato candidacy celebration Fatima Kabila barin ta sadan da ku Nura Boko Musa ke to assalamu alaikum warahmatullahi

0: Jimmy, the carcass, I know.
1: Cut
0: a hammer, a bench, nothing, I meant to
1: move,
0: nothing, he does. Cut a hammer, a bench,
2: masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasance da ku a wannan lokaci, lokacin da muke gabatar muku da shirin abincinka lafiyarka, wanda wannan gidan radio mai albarka ya dauki nauyin kawa shi, kuma mai girma dokajin karayi Dr. Iwa Ibrahim Adam ya dauki dawainiyar gabatar da shi, da kuma yi mana bincike akan abubuwan da su kara inganta mana garkuwar jiki tare da taimakawar Dr. Kabir Abdul Karim. Dr. Barka da sauka.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Dr. Kabir.
4: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: To ba sani ba ko doctor zan ba izinin ya bude kana miƙo maka ragamar ko kuma kai za ka bude tunda ka san inda muka tsaya. To to doctor.
3: To ma sauraron mu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Na'am, wa alaikum salam.
3: Yau sabon shiri ne.
2: Na'am.
3: Muka dauko.
2: Na'am. Kamar yanda aka saba, wani abu ya fito. Jingina abin da muke a dira kan shi.
3: Yawwa.
2: Na'am.
3: To, abin da ya sa zama sabon shiri, wani yanki ne muka dauko daga fadakarwa da ake ewan yi, kuma gashi ta zo mana daga nesa.
2: Na'am.
3: Kai ne kana danka fadan kare rika kokowa, kare rika kokowa, kare rika kokowa
2: ba san banza,
3: sai ga shin kuma ka hada shi da wanda yake iya kwara.
2: To
3: ba shi kuma za a kwara yanzu ba.
2: Eh, can kana idan ka kware shi.
3: To
2: ka ji wani
3: wanda suke yawo kwara, wanda za su kwara din nan su ne kwayan cuta.
4: Na'am.
3: Wani lokaci ma baka san cewa ka ba shi, wani lokaci kuma wauta ta wasu iyaye na sa su kunshe shi da shi da kwayan cutar sai ta bakawa. Allah shi sanya za a yi. To wannan cuta da muke masa muna ganin kamar kila zai sha. Ba zai sha ba. Mai gida, in kana gani hakan da kake yi ba dole bane a ce wannan shi ya kashe shi. To dai ko kashe shi din da gaske, domin duk abin da kake din nan kana masa taruwa yake a jikinsa.
2: Na'am.
3: Cutukar ba su da suna a Hausa sosai sosai da kowa ya san, amma ana maganar irin kwarin nan da suke cikin jini. Yake ce masu ya sunanta ne
2: cells.
3: Wane ne
2: cells ko da an ce abinda suke cikin jini ko
3: abinda ke cikin jini? Ka riga ka yarda da shi, domin ka amince duk abinda ya fito ta irin nan kana da maganin, za ka maganinsa.
2: Da wasu kwayoyin makare za mu ce musu ko kwayoyin masu kare garkuwar jiki.
3: To,
4: ko kwayoyin halitta.
3: Ka yarda kan cewa duk wa'annan abubuwan za ka yi maganinsu, amma kuma ka manta cewa Allah ne ya baka damar ko kuma ikon yin wa'annan abubuwan.
2: Na'am.
3: Amma kuma kake dora wa'anda ka fi karfi cewa su ci dan dole, dan ya zama dole ka ci da su, ɗayanka kenan da iyalinka. To abinda muke din kenan.
2: Na'am.
3: Muna yi ne dan mu fi karfin wanda suke amfani da shi, wanda suke muke ba su amfani da shi dan dole.
2: Na'am. To
3: wannan ba dole bane su ci, amma da yake ya zama kai ke bayarwa hakan za su ci.
2: To inda doctor ya ja baki,
3: hatta almajirai ma suna jan abin ya ce ko da ya mashashe ne,
2: ko me ya mi ne,
3: ko da lalatacce ne, a ba su ba komai.
4: Lalatacciyar ayaba, lalatacciyar lemo,
3: cutar su muke yi, wallahi cutar su muke yi. kai tunanin yadda wani zai dauki abu rubabbe wanda an ma kashi an zubar da shi amma haka zai dauko shi ci ba wai kai ka bashi ba haka zai dauko shi ci
2: ya habbo labi
3: kuma kamata yayi maka hana shi amma kai zaka dauka a matsayin ka bashi ka taimaka masa baka taimaka masa ba wallahi Allah Allah sai ya kama ka wallahi uba Allah sai ya kama ka miji Allah sai ya kama ka ma'ana mijin da ke kaiwa iyalinsa ko da ko su nawa ne wannan abuwa cuta ne mun kuma san cutar ce kuma shi yasa har muka samu aka ma gane mu a kasashen waje kasashen waje ina kasashen waje inda muke kaiwa wannan cutar sa saya suna saɗin sayan dole amma kuma ba su amfani da shi sun so mu ma dawo mana abubuwan muna cutar kanmu yan kasuwa kenan dan kasuwa ya cuci kansa hai daga cewa Allah ya rika sa ana roƙon masa Allah gashi ya aika cuta za a ji a ci cuta da kama mutane amma shi a roƙon masa Allah wai ba sa'a cuta ce wannan mugun cuta

0: we can tell ba mai kyan bace
1: na'am
0: ko ku ba mai kyan ne abin amma haka za a ba su
1: to Dr. Kabir ina ganin Dr. ya ku fito da abubuwa da yawa a cicure ya daddazo ya daddazo ya daddazo to tunda da ba kun dan fara tantaunawa ai gara ka buda mutane sosai abubuwan da suka faru kuma suke faruwa wanda dama mun yi da azumi kan yin wanda abubuwan Dr. ya faɗa mun yi su da azumi kan yanda ake zuwa a sa sinadarai abu ya nuna da wuri lokacin shi bai ba duk mun yi to yanzu ga wasu abubuwa kuma sun juyo kuma duk dakta ya maka bayani to gara a fito wa masu sauraron mu su ji domin in kunne ya ji jiki ya tsira kuma kamar yanda dakta ya faɗa akwai wata magana da ya faɗa a cure masu cewar za su je su ci abu to ai ba wai ajali ake gudu ba ajali in ya zo babu ciwo ma ana tafiya amma a je a ci abin da zai zo ya taba anta a zo shekara da shekaru kai ba karfi gare ka ba zuwa ya tabara a gidajen rediyo ko koda ko huhu ko zuciya wannan abubuwan fa duk su ake guduwa to ai wahala ma ake guduwa mutuwa ba da ita mutuwa ba wanda to ya dai maka bayani ga ka ga masu sauraron mu
2: na'am to bismillahir rahmanir rahim masu saurare abinda wato wannan shiri yau ya kunsa wato kasancewar wannan shiri ne na abincin ka lafiyar ka kuma shiri ne wanda yake kula da kafatanin bangarorin da ya shafi kiwon lafiya illoli ne aka hango su ko aka jiyo su ko aka gano su ko aka ma a gansu ido da ido ga su suna faruwa to wannan fili yana da damar da zai tattauna akan su
1: musamman abin da shafa abinci ne
2: ba lalle sai an ce ga mutane su zo su ci kaza ko su yi kaza ko ga wani abu yau tsaraba da aka zo da ita da za a faɗa ba a'a wannan gargaɗi ne da jan hankali da shawara gare mu da kuma waɗanda suke da wato ruwa da tsaki wato yan kasuwa dillalai da kuma gwamnati kanta ta sa ido akan abubuwan da ake yi a ƙasar nan wajen harkar noma feshi maganin ƙwari don kar amfanin gona ya lalace ƙasashen da suke siyan kayayyaki daga Najeriya ƙasashe ne da dama na duniya Turai da Asiya suka binciko suka gano daga Najeriya ana siyar musu da kayan abinci da yake ɗauke da gurɓatattun sanadarai wanda ake zubawa don kare wannan abu da kuma wato abubuwan da suka gurɓace misali an je an sai shinkafa ta yi ba ta bushe ba an sa ta a buhu an kai ta an ɓoye a nesa ko a kusa ko an yi tafiya da ita mai tsawo ta kai ga yin kore ko ja ko baki ko dai fumfuna ko wani abu akan irin waɗannan abubuwan aka daina siyan kayayyakin abinci daga Najeriya kuma mutane za su ga kayan abinci nan yanzu a gari ya wadata ba za ka ce dai ya arha kwashe-kwashe ba dai amma dai ba wata tsada matsananciya kamar yadda ake fama da ita a baya to dalilin da kayan ya arha yana daga cikin waɗannan dalilan waɗanda suke karɓar kayan sun daina karɓa to tunda sun daina karɓa sai a dawo da shi to me kyau aka dawo da shi ake ci ko kuwa sake noma wani aka yi daban
1: to ai wani shine
2: to kaga wanda aka ki karba din wanda aka gano a gurbace yake shine yanzu aka dawo da shi kuma cikin gida mutane suke ci ko kuma kila ma ba a ma fita da shin ba amma ba za su karba ba kuma gashi nan yanzu mutane suka duba kasuwa za su zo su ga wake nan ga abubuwa nan gare-gare da su kwala kwala ba wannan
1: ba kwari ba wannan huna abin da yake ko canja kala launi
2: kuma gashi nan wannan irin wannan sune wanda aka ki karba din a wasu gurare wanda gwamnatocin kasashen sun yadda wayannan kayayyakin kwarin suna da illa amma sun ba da adadin abin da suke kallon illar ba za ta cuta

0: a saka kashi 4 cikin 100 amma sun bincika daga Najeriya ana zuba kashi 60 zuwa 65 cikin 100 na magungunan kashe kwari wanda suke haifar da cututtuka kamar abun da suka bincika suka tabbatar yana sa tsumburewar yara yana karye garkuwar jikin manya yana jawo kansa da matsalolin hanta da koda da sauran matsalolin kiwon lafiya
1: ciwon
0: jeji da abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi matsalolin zuciya ajiye abinci ka a gano ma me yake damun kama ba za a iya ganowa ba kullun likitoci suna ta samun matsaloli irin wannan ga mutum da matsala ga yaje asibiti ba a gane abin da yake damun sa ba alhali kuwa dama kayan binciken ba lalle ne a ce an yi su da wannan abun ba dama sai an zurfafa bincike sannan sai a kai ga gano wasu abubuwa to ba a gano abin da yake da mutum sai an samu illa babba sannan sai a ce ai koda ce ai kansa ne ai siga ne alhali kuwa mu ne da kanmu muke yin wannan abubuwa kuma ga malaman gona nan gwamnati ta dauke su tana biyan su ga hikimomi nan daga waje ana zuwa kungiyoyi irin su NGO dinnan suna kawo tsare-tsare na yadda za a tsara amfanin gona yadda za a inganta lafiya amma sai kaga mutane suna yawa wanda ba na gwamnati ba amma sai kaga mutane suna yin gaban kansu suna diban abubuwan nan suna zubawa san ransu to duk abin da kai na son zuciya dan ka kare muradinka da bukatarka to Allah kuma yana nan yana gani ko ka kare bukatun naka kuma sai Allah ya so dai ka ji dadi ka gama duk abin da zaka yi in neman kake yi sai Allah ya so neman ya zauna
1: shine mai yin arziki
0: shine mai yin arziki ba wayenka ba da baraka ba in ka zuba abubuwa da zasu cutar da mutane su halaka mutane su jawo
1: kaga cutar ta ga ai ba za a ce Allah ne ya sa mutum
0: sosai wanda yayi abun wanda ya ebi kayan ya zuba in mutum dubu yau ka zuba wani magani
1: sinadari
0: a cikin wake ko a cikin wani amfanin gona ka koye shi ka saka shi mutane mutum biyar suka ji aka yi alala ko kosai ko wake da shinkafa mutum biyar suka ci ko da cikin su bai kumbura ba ko da ba a ga suna gudawa ba amma ya ji ya yi illa kuma sanadiyar wannan abin da ka yi ne
1: Allah yana nan a ciki ba za a san cewa yana nan yana ruruwa ba sai ya zama
0: wani abu ba ni kwarai kuwa ba za a san wannan abin ga illar
1: da zai yi ta kan barana daya ta nuna ba in koda ta kan barana
0: daya ta nuna ba kuma ba ma gano ma ga abubuwan da aka yi ba ma ci ake yi ga ciwon kuma ga abin da ya haddasa ciwon ma ana ta ci ba a daina
1: ba
0: to ya kamata yi a mutane na farko su ji tsoron Allah gwamnati ba za ta bi ka har daki har gida har su to ta ce sai ta ga abin da kai aka fara jin tsoron Allah kai ma gwamnati ne a inda kake da iko
1: su ma ma'aikatan gwamnati in suka gani sai tunda barayin sun ji abu mai kyau ai sai za
0: shi ma mai zubawar zaka ga ya iba ya je
1: dokta da kanshi ba shuka wa shuka yake ba to sai ga wake sai zo ya iske wake a kasuwa fari fat mai kyau bula
0: kaga siya za
1: a kaga amfani shi fa ya sani ko da yana da wani gida bari in kara
0: to
1: saboda wakin ba zai ce ai an zuwa min kaza ba
0: saboda haka mutane su kiyaye mutane su ji tsoron Allah in ba kowa akwai Allah yana ganin ka Allah ba maganar rahin sani ka ce wai baka sani ba da ka siyo abinda zaka zuba din baka karanta ba ai kamfanin nukan da suke yin wa'annan abubuwan suna fadin
1: yadda za a yi aiki da su
0: yadda za a yi aiki
1: kamar misalin da ka bada da su a bangaren talabijin
0: haka
1: cewa akwai abin da za a ce in za a yi tafiya da shi za a zo kawar dugo hudu ko
0: dugo hudu
1: cikin dari
0: wanda an san kila in an wanke sau bakwai to za a wanke
1: ta ko ma kila kafin a isa wurin
0: ya
1: yi aikin sa ya gama
0: yawa to amma haka za a zo a
1: mutum ya sa 60
0: eh ya sa 60 65
1: eh ba ma kashi daya an ce dugo
0: 60 ba hudu ba goma ba biyar ba daga hudu da aka yadda an je an saka a abubuwa masu illa kuma ga abubuwan da suke jawo mutane ai ta fama da rashin lafiya kai ta mamaki yanzu a ce kowa wai ciwon calcium wani ma yace wai malam me calcium
1: ne ni ma ba san shi ba
0: ko ina ciwon calcium ba calcium ya kone kuma in ka duba zaka ga mutane suna cin abinci da yake dauke da calcium amma babu to daga ina ya kamata mutane mu tsaya mu kalli abincin da muke ci mu kalli yadda muke dafa su mu kalli yadda muke sarrafa su
1: ka za abin da ya sa ka ga ina dariya yanzu
0: na'am
1: akwai da san da aka yi covid din nan to tun kan Allah kawo wannan abu abu ai doctor in yata yana bayani yana cewa mutum kawai dai kan ya tashi atishawa ya ce tasha mutane suna barka barka ne to amma kaga an dade Allah yi wannan abu amma mu ba mu sani amma saboda kare ubangiji cutuka ba so amma sai gashi zuwan covid
0: bari
1: kowa ya mun ba kan ce sai kai haka banda takunkumi banda takunkumi
0: kuma abinda a lokacin baba yake tarana mutane ne kai hakan nan cikin mutane bai kamata ba ka fesa wa mutane ciwo amma da wani abu yazo gashi an sa mutane sai kai haka sai ka ka
1: banda takunkumi sai ka kawo eh kuma ga kuma nesa da juna
0: nesa da juna to a kullun yana da kyau mutane mu san cewa ba mai gyara mana mu za mu gyara
1: gaskiya ne
0: ba mai gyara mana mu za mu
1: mutum ba zai je a wannan wai ce wai Allah ya gyara mutum zai sa kai cikin rigima ko wai ka ce Allah ya gyara
0: warai kar ka yadda ka zauna kullun kana ha'inci kana mugunta kana tunanin cewa Allah zai barka Allah ba zai barka ba duk abin da kake yi wa mutane in a jahilci ma kake Allah ba barin ka zai ba
1: a ce a nemi ilimi ci aka yi a nemi ilimi a
0: koyo ko kuma sun nemi ilimin wayan nemo inda za a kai kayan amfanin
1: gona eh amma ba sai ba sai ya ilimin kare
0: kare a kayan za a nemo duk hanyar da za a bi a lalla a rarashi gwamnati ta bada shedar cewa an yi da kai ka fita da kaya ko ka shigo da kaya duk za a je a bi amma yaya ba a san illar da wayannan abubuwan suke ba kuma abin takeicin ko abin tausayin har shi wanda ya saka abin sai iba yaci ko kaga mutane sun zo suna saka magungunan amma duk wata kariya na abin safar hannu toshe hanci ba ruwan su da shi sai kaga zo ka tarar gurin sana'ar mutum yana fenti wannan abin iskar fentin
1: ga wai ma hakanshin dadin kanshi yake
0: yana cutarwa amma ba zai nemi kariya ba kuma sana'ar sa ce sai ya kamu da ciwo yace ayi wallahi garin neman
1: wanda duk abin da ya sa to ai duk abin da ya sa mu zai maganin ciwon da zai sa
0: neman abinci ne kaza kaza shi kawai abinci yake ne
1: yanzu masu ciwon koda nawa miliyan nawa zaka ji ana neman asibiti to mutum yaje yana abubuwa kamar yadda kawai dan mutum yana aikin fenti ko yana yaje yana feshin amfanin gona
0: ko irin masu aikin POP din nan akwai kura da take tashi ake shaka
1: to
0: wanda take toshewa bana mantawa akwai wani kamfanin masaka a nan Kano da ma'aikatan sa kullun sai an ba su kudin madara saboda shakar kananun kurar audugan nan da suke yi banda albashin su saboda suna aiki a gurin ana za su iya cutuwa
1: ta shakar wannan abin toshe hanci an ba su na musamman ba irin kowane ba ba ordinary ba
0: duk da haka ana ba su kudin madara amma sai ka ga mutum shi ga sana'ar ya san ma akwai illar amma ba zai dinga shan madara ba ba zai dinga shan
1: gare ne ya sai da tara kudi ya sai babur ko ya aure
2: eh ba dai wato abin da muke mutuci kanmu
1: na'am
2: ina jin nan gaba zamu sauke sunan da muka ba wannan shiri
0: na'am
2: ha daga abincin ka maganin ka zamu mai shi Bahaushe ya mai da abincinsa cutarsa
0: na'am
2: zai kashe shi in ya mace ya mace
1: ke da wannan amfanin abincin ku a faɗi sai a koma kan illolin da abubuwan ke
2: marai da gaske idan mace cewa a lahirar ma ba buƙatar sa kada tsammanin cewa ana buƙatar ma gawa irin tasa
1: a lahira
2: ba a buƙatar
1: kada zai ta wuce wannan bacteria su ke nan a to bare kuwa
0: to sai
2: wato a cutar da muke wa kanmu inda mun sani da mata ba su dinga yawan cewa za su yi garan na fasa mutu ba ba za su faɗa ba domin yanzu kamata yawan malamin masu yi so ya masu cewa duk wacce ta tafi da cuta to ƙona ta ma za a yi ba ma za a yi ta je kusan da wata garan wata ba ba ta ɗaukara kowa ba
1: ta dinja
2: domin ta cuci mutane ta cutar da yayanta ta cutar da bakinta
1: an ba ki kuɗi ki sai kayan miya mai kyau wai kin tafi a so miki wai gwaje-gwaje
0: gwala-gwaje
1: za ki zo ki rinin ma ki yi bayan Allah abinci yayanki da kika yi ba ko mai gidanki ko kuma baki da za a yi ko yan uwa da za su zo
2: ai gwale-gwajen da yana so
1: to ban ta ko ba sai abincin saiwa da yawa
2: Okay.
1: Wanda kuma mutane ne kuwa zai shiga ya saya doctor
2: Allah kiyaye mai kiyawarsa. Amma abin da muke fata mun ya tsiyi ba za mu iya so magani da irin kudaden da Najeriya yake wayarwa dan so magani ba. Wannan ya kamata a ji da kyau. Ba za mu iya sayo magani da ake jin sha in mun sha shi za mu warke ba. Shi yasa zaga hatta magungunan ma da ake hana kawa cikin kasar nan wallahi wasu matattun maguna suke kawa. Maganin matacce ne matacce mat an san haka. Amma akwai dabarar da ake yi a cika waɗansu mutane da baki ko kuma a cika masa baki.
0: To ai baba mutanen ne zaka ga mutanen mu da kansu zaka ga suna cin abubuwan da ya expire ya lalace. Mutane zaka ga yanzu ko kasuwa ka shiga ka tarar da guraren da ake siyar da kifi irin kifin nan na kankara. In dai babu kankara a jikinsa sai ka ga yankuwan ma a yayyanka maka shi ba zai yanku ba yana sabulewa yana narkewa.
1: Ba zai yanku kuma da za a yanka
0: mu muke ci. To waɗanda ma suke iya kawo mana abubuwan da za su sun san mu ba mu san kanmu ba ma. Ka ci expire na madara, ka sha expire na wani lemo ko wani abu, ka ɗauki tuffa ta lalace ta yi kwanaki ka
1: ɗauka. Kai kana ganin ka ce na wuce inganta ma garkuwar jiki.
0: Duk abubuwan da zaka ga suna nan suna kallon mu cewa abubuwan da muke ci din nan da kuɗin mu ma muna nan an rage masa kuɗi ga madara nan zaka ga irin wanda ake ba jarirai an rage mata kuɗi.
1: Saboda an san ta lalace.
0: Kuma haka mutum zai je ya ba jaririnsa ko jaririyarsa. To mu ba mu kula da kanmu ba wa zai kula da mu. An zubar mun je mun ɗiba an ɓoye kar mu gani ma mun tono mun ɗiba muna abin nan. Akwai inda na gani
1: ɗibi
0: kayayyaki
1: lalatattu
0: an je an binne cikin dare waɗanda suka yi aikin kaiwa a binne ɗin su suka zagayo suka nuna mutane aka je aka dinga tono abin ana karkarewa ana ci.
1: Ba ma ci ba ana kaiwa kasuwa ana saida kai an canza abin ko ana kai ƴaƴan mu a makaranta ana daddaurawa.
0: Kuma babu abin takeici. Ni ban san irin mu kowane irin mutane ba. Kaga a Saudiya haka zaka ga mutanen mu suna irin wannan abun. A Sudan haka zaka ga mutanen mu suna wannan abun. A Libya haka zaka duk kayan da Larabawa suka zubar. Na abinci fa wanda su sun zubar ba za su ci ba.
2: Kai ka gani
0: sai ka ni na gani sosai. Akwai a gidan da na zauna zaka ga ina da yaro dan karami. Mun dawo daga Ethiopia mun shigo Sudan matar gidan idan ta fita ta je wannan kasuwa ta dawo za ta zo ta kawo su chocolate su menene abubuwa su yogurt in na karba na duba sai in ga duk lalatattu ne yace aina kika samu wannan tace Larabawa ne suka zubar in ka san su abu in ya kwana biyu zubar ba suke ni sai ban mata magana ba ni ce dai to kar ku ƙara bari a ba wannan yaran da ya tafi gurin su za a ciko masa leda da irin su. To a ko ina mutanen mu haka suke wannan abu. Mu wani irin mutane ne ba ma kula da kanmu kuma sai koke-koke sai maganar Allah Allah Allah Allah Allah a baki kamar ka nuna mu Allah mutum ka ce ga inda Allah yake amma zuciyar ka baki kirin
2: har da cewa dai gonar ba ta mu bace amma wata ran ina jin kamata za mu zanduma cikin wannan gona. Mu bace a ci kawai mai kunna nutso mai tar abu na faɗa duk abin da muka san Allah zai yi mutum mu faɗa in ma kai kanka kana yi kai kai ma a sawo ka ciki
1: ai ko ne kai aiki shi malami ne kamar yanda
2: Allah za ta mana ai abin ba daɗi ba
1: ai to ai ko a sana'an nan ba ci aka yi ilimi ba ai ba ci aka yi ilimin kawai dan kasuwa kai ilimin yanda zai kasuwancin ka ai ba zanduma ba ce dan kasuwa kai. Me yasa ka ga malaman da misali aka ce tun daga wajen Laraba ko Talata za su baza almajirai suna shiga wurare suna bara suna gano abubuwan da ake don su zo su faɗa wa malam ya saka a cikin huɗu bashi.
0: Ƙwarai kuwa
1: a karatu ne ba shiga gona wani bane su ma malama ya sun taimaka ke wani abun ba ta hakan za a ji su zo su gina wani abun wanda kuma zai amfani fiye da haka.
0: Lallai dai abin da ya shafi
1: Allah zai samu gani
0: lafiyar nan bunƙasa lafiya cututtukan nan da suka kewaye mu mai ta zarge-zargen turawa ne ba sa san mu waye baya san mu kuma alhali shi baturan illolin ma ba mu muke gano su ba su suke fitowa su ce ai kaza yana da illa kaza yana da illa alhali kuma zaka zo ka tarar da su sabulu sai sun rubuta maka cewa wannan sabulin zai kare lokaci kaza dan kowaye zai siya musulmi ne zai siya baki ne zai siya kuma waye ya sani cewa gashi nan kuma har ma idan ya lalace din ga illolin nan dan zaka zo ka tarar wani sabulin wani maganin har ɗaya takarda za a yi mai dogon rubutu duk dan a gaya maka idan ya lalace kai amfani da shi zaka kamu da cututtuka iri kaza iri kaza amma da haka mutun zai zo ya abun nan ina ga abinci man shafawa ya lalace abun goge baki ya lalace
1: wai an shafa ba ya baci zai bayan kuma ba a san in ana shafa zai shiga
0: cikin
1: inda zai balla
0: akwai sabulin da sai in kai wanka da shi sau daya an tabbatar yana wata 8 a cikin bargo suna nan sabulan suna nan a cikin bargo zai wata 8 wanka da shi sau daya to mutane suna tsammanin wannan fatar a kawai fata ce wanda kawai zaka shafa ai daga nan har cikin kashin ka
1: duk wani ne ga sunan
0: baka gani idan mutum yaje ya wanka yana rawar dari duk sanyin da yake ji yana shafa mai sai yaje to ai iska ce ta gari take kutsawa take shiga hakwargo yake jin wannan sanyi ana shafa mai to an rushe
1: wannan
0: sai dumin jikin sa ya daidaita sai ya dinga jin dumi saboda haka akwai abubuwa waɗanda taba su shafa su suna da hadari suna da illa zaka ga mata sun zo sun shafa jambaki amma da ta san ta shafa jambakin nan bata gama koshi ba za ta ga awara ta dauka za ta ga kosai ta hada da wannan
1: ko da haka take ta hade saboda ana jin zaki
0: za ta je ta samu wani mai mai hadari wai dan ta yi haske ko dan fatar ta tai laushi ko dan an ce yana da collagen yana maganin tsufa amma ba ruwan ta za ta shafa sanda ta ga dama kuma da haka za ta dauki abinci ta yafa ta ci da za ta je alwala za ta karar da ruwan alwalar yaukin wannan sabulin bai fita
1: ba amma alwala ma ira dan kan manya wuta zuwa za a dan shasha
0: ya dan shasha ba
2: a dai da gaske
0: to wayannan abubuwan suna da hadarin gaske yana da kyau a mu kula da wayannan abubuwan a da na so yau mu tabo abinda za a yi dan rage irin wayannan gubar amma za mu kare shirin nan a gargadi da kuma bawa masu sauraro lokaci mai dan fadi yau waɗanda suka san ire-iren waɗannan abubuwan
1: abin da bamu ji ba bai
0: zuwa waɗanda bai zo ba su fada duniya ce take ji kuma abubuwan da muke fada dan Allah yake fadin su ba dan a bata wani tsarin kasuwanci
1: ba ne da gaske bare da gaske
0: ya kayan ka to shi
1: ya gyara kayan ka
0: ya jawo shi ya gyara wannan abun
2: ai banda wannan banda wannan muna so mutane daga yau daga wannan shirin da muke yanzu ko ne a gari ko ne a kasuwanni iri-iri don Allah don annabi ka taimaka kanka ka taimaka yan uwanka idan kai shiru ka cuce su in ka sani in ku ka faɗa Allah zai baka lada Allah ya baka ladan in ka faɗa muna so mutane sun ga lura a ina ake zubar da abin da aka zubar mara kyau wanda ake jin cewa ya gurɓata a faɗa don mu ma kanmu mu je wurin mu je mu ringa kai masu tsawatarwa su tsawatar
0: da kuma mu guji ma irin wannan abubuwan ko da ma ba mu kai mun tsawatar ba ma ya zama cewa mu mun san da irin wannan abubuwan dan akwai abubuwan da har yanzu ma ba mu san su ba suna nan a koye mutane suna ba mu ko suna muna mu'amala da irin wannan abubuwan ba mu sani ba amma yi ka ne a kayan abincin nan ne gashi nan duk inda ka san ana wani ha'inci to ka san yadda kai karaba ka je ka sanar da hukuma dan ai maganin wannan abu kai ya Allah to ba ruwanka da maganar wai shi wanda zai zo ya ce shi ka bata masa kasuwa ko ka bata masa
1: rai insha Allah
0: dan Allah ka taimake
1: ai dan akwai wani misali inda kaga gwamnati in aka tashi aka debi kudin da suka lalace za a diba a sa a mota tafi wani gu a kona an san fa inda za a je a bar su daga cikin ma ma'aikatan wani zai je ya zabo sai ya zabo sai dan shi yan bukatar
2: sa ana yi din
1: ya zabo sai ya zabo sai
2: ana yi din
1: ai yanzu ka dai ai ne mu a zahiri mun san gwamnati na kona to ka san ana san fa a nuna mutane misali ne to ina ya abinci an diba an rufe ku mutanen unguwa ku gani ma dan gudun ka zo a diba ku je ku ara kona man ku sa wuta a kona gun ai kaga da idan misali sa ya mutu a karkara akwai mutanen da ba sa cikin addini wanda muke ce maguzawa suna zuwa su tona in aka fita da shi waje aje ka iske su ma suna ta sara ana bandan shi to da aka gane cewa ai cuta ce daidai da kare in yaje ya ciji irin ya ci irin wannan naman in ya zo a haƙoransa duk wanda ya ciza sai ya ɗauki wata cuta to ai kaga da aka samu wannan mutane suka rika yin gayya idan doki ko jaki ko sa ya mutu zuwa ake a rami mai zurfi a rufe kuma a kawo waɗansu abubuwa irin su kanwa su ne a zuba
0: a zuba yadda ko tunawa kai
1: a duka tsaro ai tsaro ma ake tsaro ma ake sai an san ya narki ya gargaje kana za ji a debo itatuwa yanda shi karen ma ba zai zo ya abin ba debo itatuwa a sa wuta nan ma kana kuma a sa kirare wanda masu kaya wanda ba zai iya zuwa ya tono ba
2: to Allah dai iya mana
1: amin to dakta kamar yanda dakta ya abin nan bari mu dan taba jama'a saboda kamar yanda muna iya jin wani abu ma wanda ba mu hada ba ga dai lambobin mu kamar yanda aka saba 07077795 2939 sai kuma 08140 08174857777 08174 7777 na'am shikenan da fara da iya na'am to ko da wani abu za ka ce tunda
0: wato ire-iren gurare da ake aikata abubuwa na ha'inci dinnan suna nan a buye kuma wasu sun sani kuma a irin sanin da suka yi suna rufe asiri suna kin fadin wa'annan guraren ba za su iya zuwa su sanar da hukuma ko kuma a'a suna kallon in sun fada wani abu zai zo ya same su to duk abin da zai same ka bai kai abin da Allah zai maka ba duk abin da mutum zai maka nan duniya to bai kai abin da Allah kuma zai maka ba ta nan duniya mutum zai iya shirya maka makirci ma ya koma kansa zai iya shirya maka wani Allah ya kullo da inda zaka samu ceto amma ran da shi Allah ya kama ka da abin da kai ka san zaka iya ceton mutane a kansa zaka iya abin da zaka ba mutane gudunmawa a kansa baka bayar ba baka yi ba shi kuma to Allah yana nan ran da duk ya kama to babu kuma mukubuta babu kuma ranar da mutum zai zo ya ce wai ga abin da zai zo yayi wai a'a ban sani bane ko kuma haka ake yi a garin mu ko kuma abinci nake nema ka iya gaya wa kowa a nan duniya abinci kake nema amma a ranar alkiyama babu maganar neman
1: na'am na'am
3: hello
1: hello wa alaikum salam
3: na dukka barka da wannan rana
1: barka ka dai
3: yawa sunana injiniya da ladi ne muke zai
1: to mara injiniya me kake gudun waka na'am
3: ya kamata ku kira ga sanar organization da kuma nan
1: na'am
3: da su duka lura da su wayannan kamfanonin na abinci in abin expire su rika zuwa suna daukan mataki akan wannan abubuwan
1: haka ne
3: shi ne shafari na sannan kuma a kira su jama'a za a tafi ba a titi ta lalace sai a yanke kanta a zuwa na cewa abin da na 500 sai gana su da shi naira 100
1: na'am
3: wanda kuma zai iya kawo illa ga
1: ta alama da lada lasa
3: kada
1: ne amin to dakta kamar yadda muka wada dazu almajirai na zuwa na bara ba su abinci to kai da zaka na'am na'am wa alaikum salam barka ka dai me yayi gudun waki Allah ta bata mana da alheri
4: Allah ya mai da wannan gida lafiya
1: amma addu'a ce wannan ko to misali kai da kana ganin wasu suna zuwa suna dafa abinci kula-kula ana fita da shi ana kaiwa gidan marayu ana kaiwa abin nan ga tsangayoyin almajiran da aka kai musu mana dan me ma za a rika bari har sai sun zo sun bara ana ba su wanda ya lalace wanda su cutu
0: akwai masu kaiwa
1: in shi ne ce to kai da baka da za ka kai ka dan ba da mu ke ko a aiki
0: kullun suna
1: da sai da yawa Allah ya warata mu
0: da suke kaiwa
1: to kaga ka mata ya mutun a gidansa tunda kaga ga wani ma dafa zai
0: baba abin takeicin ma zaka ga mutun ne zai je ya siyo shinkafa bata bushe ba zai zo ya ajiye ta a gidansa ta ana diba a tarar da gurin da tayi kore tayi funfuna kuma haka za a dinga wankewa ana ci wannan yana daga cikin abubuwa da suke jawo matsalolin kansa da matsaloli na ciwon jeji da matsalolin hanta da sauran abubuwan da ba a iya gano su da gaggawa a cikin jiki
1: masu adalamari kuma
0: a cikin wannan report na Turawa da suka bada bayanin cewa sun soke wato karbar abinci daga Najeriya a ciki akwai wanda sun yi fumfuna aka kai musu suka gwada fumfuna suka tabbatar da irin abubuwan da take fada
1: suka dawo
0: abun da abinda fumfuna take sakawa saboda haka mutane su kula da iyalin su kula da haƙoƙin su kada kuma ka zo ka ce abincin nan tunda na siyo shi da yawa ai to yanzu ba a zubar ba ai Allah ya gyara kawai ke gyara shi kawai sa masa kanwa ko sa gishiri da wanke shi ki sa masa abubuwan da zai ai masa kaza ko sa tafarnuwa za ta gyara ko kai Allah ya gyara mu ai ba mu da kuɗi me wuya ta kashe talaka ne ko a maganganu dai haka zaka ji su irin abubuwan da suka shafi rahin sani da mutun zai zo bai san abubuwan nan in kai kana kallo muna mutane kwatance cewa ai kana da mota ai kana da babur ai kana da generator ka taba zuwa dan ba bakin mai ka zuba manja
1: shine
0: ba ne zuba manja sai ka duba ka ga irin man da ba zai cutar da injin ka ba shi zaka je ka zuba to ya ka iya kula da injin ka ya ka iya kula da rigar ka ka san wanda idan ka kai masa zai kona maka bai iya guga ba in ka kai masa wankin hular ka za ta wani tabbura dubba zaka kara kai masa ba yaya kuma ka bar abin da za a ci ke yaya akai kika bari kika je kika siyo tumatir lalatacce attarugu lalatacce albasa tayi wani toka albasan nan mai tokan nan ita ma tana daga cikin abubuwa masu illar gaske albasa ta ribe wai ai haka take albasar ce ta damuna ce ta kawo haka shikenan to in dai ta ribe to kwayoyin halittar nan da suke amfani sun jirkita sun ribe sun zama cuta
1: ta mashuta kuma
0: tun a fili kuma ba maganar
1: wuta ba zancen cewa dafawa za ta yi
0: ba maganar zancen ba maganar dafawa kawai karkaci shine
1: doctor akwai wani abu shi ma yana da hatsari yana faruwa a karkara tunda Allah ya kawo suna sauraron mu suna jin mu da su da mahukunta za ga misali lokacin shuka in an shuka mutane sun je bayan sun shuka saboda kaji da zabi suna zuwa su toni sai a je a samu wani sinadarin a zo a samu kwayar dawa ko wani abu a burki da a watsa duk zaben da ya zo ya cika mutuwa zai to ana sa a zo a yanka wasu
0: ba su mutu ba
1: kuma bayan an ji an gama rigimar wanda ya zo ya sa an yi wannan wanda aka yanka zuwa za a yi a ci mahukunta ga ya kamata su san illa abin domin a rika kwaciya ma ana rifewa su ko kuma a gaya mutum gaskiya an ka je ka iske ko dab ko kare ka kuma ya zo ya ci
0: sosai
1: je ku
0: kurbin ne duk abin da ya kashe wata dabba dan adam ya ci
2: kai ma kace ka zai ba zai iya ba zai
0: ba kwarai kuwa ba zai bari ba ai mutane sun san lokacin da aka yi mura tsuntsaye ai kashe tsuntsayen
1: ba ma wani guba aka sa ba
0: mura ce ta zo cuta ce ta zo ta same su amma a hukunce aka ce to naman makar a ci amma haka mutane suka aka dinga yankawa ana kawowa gari ana siya ana ci kuma mutane suna dafawa suna ci kuma duk da mutane sun dafa sun ci wasu sun ci sun yi gudawa wasu sun ci sun kamu da wasu abubuwa daban-daban
2: cutuwa za a yi
0: to yana da kyau mutane su kula da ingancin lafiyarsu su kula da yanayinsu ba wanda zai kula maka kai zaka kula idan ka ce gwamnati ce zata zo ko ina he ta shiga sai ta shiga daki ta shiga lungu ta shiga sako to ai gwamnati kan titi ma ya mata yawa yanzu abubuwa ga sunan in ta ce kawai ma zata ji da bata garin nan yan ta'adda da sauransu suke bata gari suke kwace suke abubuwan nan shi kadai ya ishi gwamnati amma kazanta cin mummunan abu yanayin abubuwa ka duba ka je ka ga gurin da ake yin ake masana'antun da suke wajen dakata din nan inda suke yin mangyadan nan ka je kana dosar gurin wari zaka ji wari da doyi kuma mai ne kuma man nan har cikin gidaje zaka ji ana soya shi yana taisar da wannan
1: wari ai zuwa zai kaga mutum wai da soso yana tsanar shi wanda ke gudu ko akwata yana sa sosan ya diba yana matsiya a kwano wai za a je a gyara shi
0: kamfanin nika da suke a kudu wanda suke irin tace wannan man su irin abubuwan da su din zubarwa suke an ce akwai masu zuwa daga nan su je su kwaso da gwalan wancan su zo nan su gyara su sake cire wani mai daga ciki
1: masu dama dama su ne masu yin sabulu da shi ko masu dan dama dama
0: kenan
1: wanda sai kaga zuwa za a yi abin da za a ci
0: to saboda
1: akwai wani kitse ba da aka ce ana tawo mana da shi daga kudu a zo a rika yanka su kuma wata yanka suna dora a kitse ko ana dai dauka bana
2: Allah ya mana maganin
0: abubuwan dai amin amin maganin Allah ta tamu malam ka rasa mu wannan irin mutane
1: ina ganin da za a daure su maimakon labarin da ake kawo ma a banda

0: hada a nan din to da ai su kaman shugabannin kungiyoyin yan kasuwa su ne sun kama ya kamata su kai wa ma'aikatan tsaro suna gani maimakon kaga wannan an ji ila lalubo in an shiga ganin sa ba zai wahala tunda akwai boye ake
1: abu sa kasan bahaushe yana da wani abu ba idan aka kama kaya a gurin wani yana jin kunyar wani yana jin kunyar sa saboda haka shi ba zai sa a kama kayan wani ba ko da zai ci kai wani ni zan wani nan fa yake zuwa gurin nan kullun
0: sai ya shi guda ba zai ci ba amma sai bari a fito mutane su ci
1: ko kuma a yana gudun kada a ce shi ne
0: shi ne kai jin kunya Allah
1: ba a yi dama magana Allah dama
0: zaka ji tsoron ka ruwa wani asiri kai mutum bai ji tsoron tambaye shi da za
1: a Allah ai magana Allah ai kawai a kyalen mutane dai kawai a ga mutane a inda suke Allah manzon Allah amma ka duba ayyukanka tsarkin zuciyarka bai bai kama da wanda yake
0: na baki daban
1: bai kama da wanda yake kaunar Allah da manzon Allah ba tunda aikin Allah da manzon Allah aiki ne
0: na'am
1: na tsafta aiki ne na ceto
0: na'am na wa alaikum salam
2: dakta bantara ya aiki
0: alhamdulillah
2: ina nan lafiya
0: ka bar radio ka tana dawo mana da magana
2: eh baram wala
0: yawa na muna jin ka na'am
2: wa kuma wuce da kuke yi muna jin dadin sa kada karwa ta kuma abu na gudu ne ta gudun ma samun lafiya ga
0: al'umma
2: dan adam domin cutar da ake yi ta kai ni ba ku ci zan mangwara ne amma an samu wani magani garin boda da ake sa mangwaro
0: ya nuna
2: wannan lokaci da ya wuce na mangwara
0: eh dan ya nuna
2: ya zama ana ji a illa ne ina sa shi fitika
0: amma
2: jama'a da dama ba su gano ba kuma goma ba ake maganin abu ba ko
0: ato ayyuci yawanci kaga mutanen mu da haihuwa
1: kafin hukuma ya kamata su suna jin musu
0: me amfani kungiyoyin mutanen mu kungiyar ci gaban gari da sauran su
2: kuma illa ne a dadan adam ne dan sunadan hoda ce da ake masu hoda masu wanda ke sunna ke dan amfani da ita wai ne za a binne man gwara da shi kuma nan da nan kuma sai ya ga yana na kanin zama da ma za ka gari amma kaga illa ne amma mutane da dama ana ta amfani da shi ba ku ci kan mangwaro amma bana banda saboda wannan hoda ni mangwaro ba mai tashi ne ba sam har ya wuce ma
1: to shi ne
2: yake ya kamata hukuma ta go wannan tsari ai maganin cutar da san hadan dai
1: to madalla
0: to madalla Allah saka da riri Allah sa mu gyara dan gyara na kowa ne sai an tara yin shi
1: na kowa ne
0: ba za a bar hukuma ita kadai
1: ba ni abin da ya sa ma ni wani lokacin a irin wannan to akwai hukuma da za ta iya yin wasu abubuwa
0: na'am na'am
2: assalamu
0: alaikum salam radio ka za ta akwai
2: dakta Allah ya saka mu gida
0: amin
1: amin
2: ana jira
0: amina ninka
2: yawo Umar zai na kane ji ne daga gani ga mutacci ya shigo wannan makaranta ne albarka
0: to da ne ji ci gaba
2: kamar yanda kuke shan hankali na game da wayannan abu da suke faruwa ko kuma mutane mu suke suwa yarwa
0: na'am
2: a cikin mu ne ya kamata a ce mu yi mu mu gyara kanmu
0: haka ne
2: ba wai a ce wai gwamnati ce za ta shigo
0: a ta wuce wata a taimaka masa dai
2: daga wani ba Allah ya bugu wai yana cewa da kaga ta kula da ake shigo ba da su ba irin na can baya bane ba
0: to
2: da yanzu idan ka ga mangwaron kai a karan kanka a idan ka kana ganin da kasan wannan mangwaro to idan dan adam ya shaje iya haifar mata da matsala da ya kamata kai ka kira ban Allah kan kai mata da siha in na ba ke yi ba sai ka kira gwamnati ita kuma sai ta dauki mataki akan abin da yake Allah da ina ganin gaskiya ina shawarwari idan za mu tsaya mu gyara mu da mu gyara to mun ita gwamnati tana cikin wani guri ba za ta zo ta ce wai lalle ki ta kama wannan ban Allah
0: gaskiya ne
2: ita ta yi nesa da shi bai zama lalle ta kai shi ba
0: gaskiya ne gaskiya ne to kaga kawai da mal kawai da mal Umar ke fadi ne maimakon ma a ce ya kai wa hukuma a ai akwai kungiyoyi a kasuwa akwai kungiyoyi akwai yan vigilant masu kula da tsaro da lafiya duk abin da kai
1: akwai dillalai
0: na laifi
1: dillalai ne hukunta
0: mutane suna masu kungiyar
1: nan abin
0: kare kuwa
1: eh dillalai su
0: su kai gaba
1: yanzu kamar yan union zaka ga a tasha a duk direba wanda ya san ba zai bi doka ba sai ya bar tasha ya je
0: ya fito waje to can ku har umma ya rasa zai a waje sai a kama
1: shi amma in dai kana cikin su kana cikin tasha to akwai dokokin da dole ka sai ka bi su kuma sun tsaya akan wannan kowa ya san su
0: kowa sai kowa da zai yi bare gudun mai kenan
1: eh dillale da masu siyar da kayayyakin nan su ne tun farko su mutane ba su san ma abin da yake faruwa ba ba su san cewa ma akwai wannan illar ba kawai kai marmarin abu kaje ka siya kaje ka sha kaje ba kai bacci
0: ba tun a kaje ma akwai ba akwai tun daga harshen ka za ka san cewa akwai matsala
1: ai ko zaki abin baya
0: babu
1: ko aya bacci sai ta ki zaki in mangoran ne ya ki zaki sabida dama benu nan
0: ka ganta ga taka wata roba
1: wata roba ai to roba ce dama to roba ce
0: ai ga wata roba inji doctor bai ta kwan roba
1: roba ba
0: Allahu akbar
1: to lalle dai ya kamata mutane da suke kuma Bahaushe akwai wani abubuwa da ba ma yi yanzu zaka ga a kudin nan zaka ga duk yanki duk unguwa duk gunduma akwai wani babba mai fada aji da an gano illa sun za su tashi su tara mutane sun gano kaza sun gano kaza sun gano kaza ba za su yadda
0: a wannan
1: din daidai lokacin da aka samu karin farashin man fetur din nan lokacin sabuwar wannan gwamnatin da ta zo tana sabuwa akwai wani malami a yankin Yarabawa da yayi wani bijinta yayi wani kokari yana ganin lamari ya kai yadda ya kawo sai ya tara mutanansa suka ce to za su gyara wannan kasuwar yankin ne suka ce to wannan kasuwar sun hana dillanci in ka kawo abu da kai da mai siya ne maimakon dillali ya zo ya ƙara kuɗi ya ƙara kuɗi
0: wannan ya ƙara abin da farashi
1: yawa farashi
0: ya kai nayi
1: yawa kai
0: eh inda yake tafi
1: suka ce to sun hana sai mutane suka yi ta zuwa garin ya ƙara karuwa kasuwar ta ƙara bunƙasa saboda me zaka je ka siyo abu da sauki ko me aka kawo zaka siye cikin sauki to su a yankin su in ka kai musu abin da zai cutar da su ke sun hukunta ka kuma su da su ya su za su hada kai su magance wannan matsalolin mu me yasa bamu da irin wayannan abubuwan
0: san zuciya
1: lalle kan
0: na'am
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka ku da aiki
0: barka ka dai me ya gudun waki
3: Allah ya saka muku na da sai da Allah ya kara lafiya
0: amin mun gode
3: to game da abubuwan da ake sakawa kayayyakin masarufi
0: na'am
3: yake take ke bada illa
0: eh
3: kamar ni ma abota amfani da busashen kifi ne
0: eh
3: ban da sai aka ce da wurin da suke aikata shi aka hayakin in ya shiga yana ba shi illa
0: na'am
3: haka na taba jin wani bincike an faɗa
0: na'am
3: to shin haka ne
0: ito aiki ga
3: shi kan ce su kungiya masu sayar wannan da suke sa shi a kankara wani lokacin zaka ganki da yale yale a jikinsa
0: sai ya riga ya fara illa za sa shi kankara kenan
3: kina kamar an ce ya zama kamar yana da illa
0: to daktar haka kai da maka faɗa zaka yi magana
1: irin wannan
0: eh to ba ta amsa
1: to wannan irin hayaki din nan da ake babbake abubuwa ni ma na jijji amma ban yi bincike kuma ban samu gurin da nake da aminci da su sun yi bincike akan irin wannan hayakin cewa yana da illa
0: an taba yi akwai masu zuwa suna babbaka musamman ana sai a kona taya
1: yawa
0: da wuta tayar za a yi babbakar akwai wani sinadarai wanda ake gina
1: kowa su ana wani yake ai wanda ya je ya babbake da danko amma kamar masu babbaka kifi da itace
0: suke itace suke
1: hadawa a babbake kifin ko kuma da ciyawa a saka ciyawa hayaki na tashi ya hana wannan wato kifin lalacewa shine hikimar su akwai kuma wanda zaka ga bushashe ne ba ma banda ba ce rana ce ta aka shanya shi
0: ba ma gasa shi aka yi
1: sannan masu kifi karara mutane da dama sun san akwai kifi lalatacce da yawa a garin nan akwai wato ban sani ba yana raye ko baya raye sarkin tsaftar Kano
0: amma Jafar Allah ya kai shi yanzu karin shi ne mataimakin sa
1: wannan bawan Allah Allah ya kai rahama gare shi
0: amin
1: Allah ya kai rahama gare shi yana da kokari sosai da sosai yana tahi tsayin daka akan irin wayannan abubuwa kuma yanzu ba
0: musamman kuma ya samu hadin kai daga hukuma
1: yawa
0: da abin da yayi kuma ya samu hadin kai daga su yan kasuwar
1: yawa
0: biya zai da zai biya tare da
1: kowa wani kifin kalau aka kawo shi amma bai su yi ba an mai da shi ya zagaya ya sha rana ana yanka shi yana wargajewa amma haka za a mai da shi cikin kankara a sake dawowa da shi
0: to shine ta ba aka gan shi ga yana kore amma ga ya daskare
1: ko yana wani yello yello ko yana wani jaji jaji alamar da kifin nan ba lafiyayye bane kuma ina ga yawa mutane ku je kasuwa ku ga abokan zaman mutanen Kudu da suke a Kano ku je ku ga irin kifin da suke siya irin sa muke siya
0: to
1: akan dan bambancin kudin da yake tsakanin
0: nan eh kai za ka samu arha
1: ka zo
0: ka gargaza kuma ka saida mu gara ma wanda zai ci da kanshi kanshi ci ma amma wanda zai saida mutane sannan za
1: ka zo ka tarar da mutum ya nama sai ya sha rana ya sha kura ta kan
0: shi ma ba kudaje kudaje sun sukuwa
1: me naman yana sarrafa
0: naman
1: amma haka baba zaka ga an dauko wannan naman mutum ya ji ya so ya kawo uwar gida tana murna ita ko ta samu nama za ta bararraka a ci to irin wayannan abubuwan suna da mutukar illa yana da kyau mutane su sani cewa kudaden da suke biyan kudi suke siyan wannan gurbataccen abubuwan to suke kin zuba kudi su ci abinci su ake zubawa a je a sai magani a asibiti ko a je a yi ta tsata sai
4: wane da gaske
0: kuma daktar lokaci sun nuna wa wani daktar sai a sallama da masu sauraron mu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa
4: to masu sauraron da kallon mu a nan zamu ja ragama
0: labulin shirin
4: na'am a ta ragama ita ma wannan ce sai mako ragaba in Allah ya yarda
0: na'am
4: muna so kafin wannan lokaci tambayoyin da ake anzu gaskiya sun karanci ku zo da tambayoyi masu kyau wanda za ku samu karuwa a gurin ansa da kuma samun yawan mutanen da za su yi ba ku ansoshi
0: in
4: kun ga nan ba anso tambayoyin da muke mana ansoshin ba ta isa da yake za mu raba kowa ya samu
0: mu kuma sai muka dauka cewa ko mutane suna fahimta abu shi yasa ma yanzu tambayoyin suka yi karanci
1: ko network ne ko kuma dai mutanen ba su shigo ba
0: haka ne to daktar Salama
1: to masu saurare assalamu alaikum sai a mako mai zuwa insha Allah
0: to masu saurare ku kasance da mu kuma irin wannan shawarwari da aka ji a bada gudunmuwa kuma a san yanda za a rika hada kai domin a kawo karshen abu domin Bahaushe ya ce hannu daya baya daukar daki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a cigaba da sauraron Rahama Radio.

0: wuraren da suke da adadin kuɗin da aka ware wa kowanne aiki, wajar kundin tsarin mulki da ta bada damar kashe kuɗin da kuma yadda za a bada kwangilolin. Sai da zuwa har yanzu gwamnatin tarayya fita-fita da wata sanarwa take mai da martani kan waɗannan zarge-zarge ba. A can jihar Zamfara kuwa an kabatar da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke ƙauren Moda a jihar, wanda aka yi garkuwa da su a ranar 3 ga watan Yuni shekara ta 2026. Rahotanni sun ce jami'an hukumar tsaro ta Franka DSS ne suka gudanar da aikin ceto, inda suka kabatar da ɗaliban daga hannun masu garkuwa da mutane. Majalisar ta bayyana cewa ɗaliban da aka ceto sun hada da maza hudu da mace ɗaya. Majiyar ta kuma ce an kama ɗaya daga cikin masu garkuwa da mutanen yayin aikin, yayin da sauran da ke tare da su suka mutu lokacin samaman. Ta ƙara da cewa bayan kubutar da ɗalibai biyu tun da farko, jami'an tsaro suka ƙara zaki dantse wajen tattara bayanan sirri, lamarin da ya kai ga samun nasarar ceto sauran ɗaliban ba tare da sun ji rauni ba. An dai sace ɗaliban ne daga wani masaukin da suke zaune a unguwar Locus da ke garin Ƙaura na Moda. Bayan akwai lamarin, shugaban garin hukumar Ƙaura na Moda Manar Haidar Ƙaura ya tabbatar da cewa jami'an tsaro sun fara aikin ceto tun daga ranar da aka sace su. A wancan lokaci rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya tsire daga hannun masu garkuwa da mutane, yayin da jami'an rundunar tare da dakarun Operation Fansan Yamma suka fara aikin ceto domin kubutar da sauran. Rundunar ta ce bincikenta ya nuna cewa lamarin ya faru ne bayan wani ɗalibi ya fita da dare ya bar kofar ɗakin a buɗe, lamarin da baiwa masu garkuwa da mutane damar shiga suka tafi da ɗaliban. A baya dai wata kungiyar al'umma mai suna Concern Citizen of Ƙaura na Moda ta nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara tasiri a yankin, tana mai zargin wani fitaccen shugaban bindiga ka Challabelle Dan Sadiya da jagorantar hararen garkuwa da mutane a yankin. Sai dai wannan sabon cigaba an samu nasarar kubutar da sauran ɗaliban da suka rage, abin da ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da iyalansu da al'ummar yankin suka shafe makonni a ciki. Hukumar Hisba nan Kano ta sanar da ɗaukar matakai game da kammala karatun ɗaliban sakandare a yau, kamar yadda wani babban jami'in hukumar ya sanar a tattaunawar su da wakilinmu Idris Kasim Hausawa.
1: Awolu Ado Shishe, daraktan wayar da kan jama'a da kuma yada labarai na wannan hukuma ta Hisba. Hukumar Hisba ta shirya tsaf dangane da ganin cewar yara wanda suka fita din nan ba su sauɗe hanya ba, su ci gaba da rike da'asu ta bincewa su ɗalibai ne. Wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka. Dangane da haka, hukumar Hisba ta sanarwa da kananan hukumomi na jihar Kano baki ɗaya kwamandojinta na local government cewar su zama masu kula da wannan biki da yara sukan yi na rashin tarbiyya su idan sun yi jaraba sun gama, cewar duk makarantun da suke ƙarƙashin wannan ƙananan hukumomin na sakandare na maza ne ko na mata, lallai su je wannan makarantu su tare domin su ga cewar yara ba su yi wani abu da ya saɓa wa tarbiyya ta addinin musulunci da ta al'adarmu ba, musamman ma su waɗanda suke cikin birni metropolitan local government ɗin nan. Mun gaya musu cewar ma idan sun gana ganin yaran za su fi ƙarfin su, sai su sanar da mu domin mu kawo musu reinforcement nan mu headquarter. Saboda haka kuma duk yaran da muka kama za mu kawo shi domin mu yi masa ladabi daidai gwargwado da inda abin da ya aikata. Ba a nan gaban nake kira ga iyayen yara, wannan aiki ba na hukumar Hisba ba ne kawai. Jakunan su cewar in ka je makaranta ka gama jarabaka, kada ka tsaya kai rashin tarbiyya, lallai ka taho gida.
0: Sani kuma tsohon sanatan Kaduna ta tsakiya Shehu Sani da mai ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa Tuka Bakar shawara kan harkokin yaɗa labarai Fall Ibe sun yi musayar kalamai kan matakin da Atiku ya ɗauka na ɗaukar wani kamfanin neman goyon baya na Amurka domin neman a fitar da wasu takardun da suka shafi zargin safarar miyagun ƙwayoyi da ake danganta da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Muƙabalar ta biyu bayan rahotanni cewa wani kamfanin da ke birnin Washington Bon Button Montague ya fara miƙa wasu takardun ma'aikatar shari'a ta Amurka da ake zargin suna da alaƙa da lambarin ga jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump, mambobin majalisar dokokin Amurka da wasu manyan jami'anta. Da yake marida Maritani a shafinsa na X, Shehu Sani ya soki matakin, yana mai cewa baya nuna kishin ƙasa kuma yana iya ɓata martabar Najeriya idan duniya. Ya ce neman taimakon ƙasashen waje domin matsawa gwamnatin da aka zaɓa a tsarin demokaraɗiyya ba hanya ce da ta dace ba, yana mai cewa 'yan adawa su neman mulki ta hanyar demokaraɗiyya a cikin Najeriya. A NASA, Maritana Falivia ya kare matakin daukar kamfanin yana mai cewa babu wani laifi a amfani da kamfanin neman

0: goyon baya musamman idan ana fuskantar abin da ya kira mulki na danniya. Ibu ya kuma yi zargin cewa gwamnatin shugaba Tinubu ta taba kashe kudaden gwamnati wajen daukar kamfanin neman goyon baya a Amurka. Ya ce abin da ya fi muhimmanci shine yan Najeriya su sani cikakken abin da ke cikin takardun hukumar binciken mai yallafika ta Amurka FBI da ma'aikatar shari'a DOJ game da shugaba Tinubu. A cewar sa, idan babu abin da ake boyewa bai kamata ana fitar da waɗannan takardu ba. Falebe ya kuma yi wa wani tsokaci kai tsaye ga Shehu Sani inda ya tunatar da shi kan wani al'amari da ya ce har yanzu ba kammala tsakaninsu ba tun lokacin da Shehu Sani ya jagoranci wani kwamitin wucin gadi na majalisar dattawa da ya yi bincike, wato da ya binciki tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawal. Matsalar bara na ƙara zama ruwan dare a birnin Kano a titina, kasuwanni da wuraren taron jama'a. Ana yawan ganin mutane suna roƙon taimakon jama'a domin samun abin da za su ci da kuma biyan buƙatun rayuwa. Wannan matsala na buƙatar kulawar gwamnati da al'umma domin samun hanyoyin da za su taimaka wa waɗannan mutane su dogara da kansu ta hanyar sana'a da sauran hanyoyin samun abin dogaro da kai. Wakilinmu Bashir Ali yana ɗauke da ci gaban rahoton.
1: Sunan dawa dawara kiya sunanta ya dawasa sunanta din gawa ta miliki su kun jabar yamma lamma.
2: Wasu daga cikin yara kenan dake yawon barace barace a kasuwanni da wani sassan birnin Kano. Wannan lamari ya zama abun damuwa ga wasu mazauna birane, musamman yadda ake ganin yawan masu barin na karuwa a wasu wurare. Sai dai wannan matsala ba ta rasa nasaba da rashin aikin yi, talauci, rashin tallafi daga mahukunta. Ko me iyayen yara za su iya cewa dangane da wannan lamari? Ga zantawar mu da wasu daga cikin su.
3: A da duk iyayen yara za su iya dauko iyayensu su kawo makarantun allo, kuma duk lokaci suna iya kawo wani abin da za dinga kula da iyayensu.
4: Suleiman Hassan Jajira. Yanzu idan ka je kaman junction na Kabuga, wallahi da daddare na sha zuwa an ga yara, za ka ga ga sunan da akwanci a jikin gada, kuma kana taba yaro sha zai almajiri ne. Wurare daban-daban a garin nan, idan ka zo za ka samu irin wannan yaran. Gaskiya iyaye su yi karatun tanin su kanmu din nan, ya ake yi da su kansu yaran na wajen gudanarwa balantana a ce ka sako yaro ya taho birni.
5: Ba yi da gidan kansa amma yana da mata uku, gida can kuma da ya yi zai rike sun an tume zai ka je sana'ar da yake da ita bi ta kara ta karyawa. To kaga wannan ma wani abu ne daban.
2: A gefe guda manazarta zamantakewa irin su Comrade Amanullahi Ahmad ya shawarci iyayen yara hanyoyin da za su bi domin baiwa yara tarbiyyar da ta dace da su.
6: In ka duba a duk duniya yanzu ƙasa ne ba mai yawan Najeriya, kuma ba mai yawan haihuwanmu, kuma a haihuwa ba mai yawan haihuwa irin arewacin Najeriya. Saboda haka me muka tare da al'ummar mu a yau? Ƙauyukan nan noma suka sani, ƙwaƙwalwarsu tana ɗauka abu. To tun daga lokacin za ka cusa musu sha'awar ma noma a zamanance, wanda za su koma na faɗa maka gidaje su taimaka wa iyayensu, ana samun abin da ake cewa tarbiya. Za ka samu ilimin addini, za ka samu na zamani, sannan a wurin a koya musu sana'a.
2: Kana ya bada misalai ga wasu ƙasashen duniya, hanyoyin da su yi amfani da su suka samu rayuwa mai inganci.
6: Ka ɗauki China, ka ɗauki Korea, Singapore, Malaysia, ba su da wani ma'adini. Al'umma suka gina, suka ba al'umma su ilimi. Saboda haka duk wannan yaran kamar yadda na faɗa maka, in za ga wani za ta tsayin daka ta ba da ilimi da magana quality education, kimiya da fasaha da ke riƙe da sauransu. Misali makarantun na almajirai wanda tsohuwar gwamnati Jonathan ta yi, kaga ya kamata a ce yanzu zancen da muke makarantun nan sun doshi dubu. To duk waɗannan kwararowar cikin birni ko kuma birane zai sauƙi.
2: Matsalar yawaitar bara lamari ne da ke buƙatar kulawar kowa da kowa. Gwamnati, iyaye, malamai, ƙungiyoyin jin kai da sauran masu ruwa da tsaki na da rawar da za su taka wajen ganin samar da mafita mai ɗorewa. Bashir Alali, labaran rahama.
0: Labarai da rahoton ne suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum muna gidan rediyon Rama Furen cikin al'umma. Mai da shirin na ta kan mita 97.3 kan Sangon FM da ke da matsuguni nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kalanda ban Najeriya. Sa kuma ku iya kallon da sauraron mu kai tsaye ta gurba shirin mu da ke a www.ramatv.com da shafukan na sada zumunta da Skadar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duka kan Rama Radio da kuma TV da ka ce mun nan gaba kadan muna da wa labaran za su dora. Tuma da labarin kamar da dawa yanzu kuma labarin zai dora. Kamfanin fasahar kuɗi na Najeriya da Flow ya kulla haɗin gwiwa da Wema Bank domin samar da wata hanyar zamani da za ta taimaka wa masu amfani da dandalin Alert Business wajen gudanar da harkokin kuɗin su cikin sauki. Haɗin gwiwar dai zai baiwa kamfanin damar sarrafa biyan kuɗi takardun bashi kashe kuɗaɗe da sauran harkokin kuɗi ta hanyar dandali guda ɗaya. Masana sun ce wannan mataki zai taimaka wajen inganta gudanar da harkokin kasuwanci musamman ga kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. Ga dai cigaban rahoton na tattalin arzikin ƙasa tare da Hafsat Talawan Sheka.
7: Kamfanin Universal Nigeria PLC ya sanar da samun kuɗaɗen shiga da suka kai naira biliyan 119 da miliyan 900 a watannin shidan farko na shekarar 2026, wanda ya nuna ƙarin kashi 22 cikin 100 idan aka kwatanta da makamancinsa a bara. Kamfanin ya kuma bayyana cewa ribar da ya samu bayan biyan haraji ta ƙaru zuwa naira biliyan 15 da miliyan 600 sakamakon samun ƙaruwar tallace-tallace, ingantaccen tsarin gudanarwa da rage kuɗaɗen gudanar da ayyuka. Gwamnatin tarayya ta nemi ƙarin zuba jari daga Jamus, ta buƙaci masu zuba jari daga ƙasar Jamus da su ƙara saka hannun jari a Najeriya, musamman a fannonin makamashi fasahar sadarwa ta zamani, masana'antu da noma. An bayyana hakan ne a yayin wata ganawa tsakanin jami'an Najeriya da na Jamus, inda bangarorin biyu suka sake jaddada aniyarsu ta ƙara faɗaɗa kasuwanci da zuba jari tsakanin ƙasashen biyu. Jamus ta yi alƙawarin ƙara zuba jari a Najeriya yayin da kasuwanci ya ƙaru da kashi 10 cikin 100. Gwamnatin Jamus ta yi alƙawarin ƙara zuba jarin a Najeriya bayan da cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ta ƙaru da kashi 10 cikin 100 cikin shekarar da ta gabata. Rahotanni sun nuna cewa sama da kamfanoni 100 na Jamus ne suke gudanar da ayyukansu a Najeriya, yayin da ake shirin faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin makamashi fasaha, masana'antu da ayyukan raya ababen more rayuwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran rahama.
0: Tumar labatin da ya dafe ɗaukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mawara da ke akan Facebook shi ne shi me yasa sai a wannan lokaci gwamnatin jihar Kano ta yi tunanin kafa kwamitin karta kwana akan lamarin daba da shaye-shaye bayan tsawon lokacin da aka kwashe ana kokawa da matsalolin guda. An jima ana dai ɗora gwamnati alhakin rashin yanka taɓi sakan lamarin daba da shaye-shaye, abin da ya kai ga al'umma na ganin kamar ya gagaru kwandila. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce wajibi ne a samar da kwamitin duba da ta'azzarar matsalolin. Kuna ganin hakan zai kawo ƙarshen faɗace-faɗacen daba, kwacen waya da shaye-shaye a jihar Kano? Ga dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a dandalin namu na sada zumunta da ke akan Facebook tare da Anas Lawan Dan Malki.
8: Za mu fara karanto sakonnin rayin naku ne da sakon Aminu Galadima. Allah ne ya sani, sai kuma ita gwamnatin da ta kafa kwamitin, inda ya zancen gaskiya ne asali duk wasu laifukan da matasa suke aikatawa yana da alaka da rashin aikin yi ga gwamnati. Ya kamata ce gwamnati ta yi kokarin samar da medium and small scale industries, ta yi ta zuba matasa a ciki, an rage zaman banza, sannan an samu product, an samu kuɗin shiga, ga kuma uwa uba zaman lafiya. Dan haru-haru Abban Al-Amin cewa ya gaskiya ni dai na fi ɗora gwamnati laifi, saboda tana da alhakin jami'an tsaro na soji ko ɗan sanda da dai sauran jami'an sa kai, amma muna fatan wannan kwamiti zai tsaya tsayin daka dan ganin babu sani babu sabo, domin daƙile wannan mummunar ɗabi'a Allah ya kyauta kai mana magani. A ra'ayin Inyas mai gida gyaran ya kuwa cewa ye abubuwa mafi muhimmanci da gwamnatin Kano za ta yi a tabbatar da gaske take shine ta daina tafiyar ƴan daba a cikin tafiyarta, tare kuma da ɗaukar hukuncin mai tsanani akan duk ɗan siyasar da ya yawo da ɗan daba ko daga wata jam'iyya yake. Babu nuna wariya, a toshe duk wata hanyar shiga da kayan maye da kuma mafi yawan ɓarnar da ƴan daba suke yi, kayan maye ne sanadi. Muna roƙon Allah ya shirya zukatanmu ya bamu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. Sako daga Inyas mai gida gyaran ya. Gaskiya ku an samar da kwamiti, wallahi ba su aikin su yadda ya kamata, saboda ba a bibiyar su, shi yasa zaka ga wani lokaci kamar babu hukumomin da abin ya shafa, inji Isyaku Aminu Farawa. Shi ku Abdulaziz Awal Indabawa cewa indai da makamai a hannun jama'a, hakan ba zai yi tasiri ba. Dole first a fara yaki da miyagun makamai a hannun matasan mu. Suleiman Adamu a ra'ayinsa bayyana mana kamar haka. Na farko, Allah ya sa gwamnati ta inganta rayuwar matasa, a ƙara samar da ayyukan yi, za a samu sauƙin wannan fadace-fadacen daba. Dan shi talauci ba abin da baya sawa, Allah ya kawo mana dauki. Za mu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abba Jesse Indabo. Eh tabbas, muna kyauta zaton hakan, domin muna fatan hakan zai saka a samu raguwar masu yin irin wannan dabi'ar ta kwacen waya da kuma fadace-fadacen daba. Mana addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabi jihar Kano da kuma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana mana rayuwarku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto su a labaran mu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: Tuka matsalaka zuwa ga sassan duniya, bari mu je zuwa ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwallo take ciki tare da Bashir Al-Ali.
2: Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta fitar da sunayen fitattun ƴan wasa 11 da suka yi fice a gasar cin kofin duniya da aka gabatar. Sai dai kuma babu sunan Cristiano Ronaldo a cikin jerin sunayen da FIFA ta fitar. Kasar Spain, wacce ta lashe gasar, ita ce ta fi kowace ƙasa yawan ƴan wasa a cikin jerin sunayen da mutum uku, waɗanda suka haɗar da Marc Cucurella da Pedro, tare da fitaccen ɗan wasan tsakiya Rodri. Kasar Argentina, wadda ta zo na biyu, tana da ƴan wasa biyu da suka haɗar da Lionel Messi da kuma mai tsaron baya Lisandro Martinez, yayin da Faransa ta samu wakilai uku da suka haɗar da Kylian Mbappe da Mikel Olise da Didier Upamecano. Sai kuma Jude Bellingham na Ingila da Erling Haaland na ƙasar Norway da kuma mai tsaron ragan Cape Verde Bozina. A wani labarin kuma, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepp Blatter ya sake sukar magajinsa Gianni Infantino, yana mai cewa kwallon kafa na buƙatar sabon shugabanci duba da zargin da ya yi na cewa gasar cin kofin duniya na neman rasa sahihanci da mutuncinta idan har ba ɗauki matakan da suka dace ba. Plata, wanda ya jagoranci hukumar tsakanin shekara ta 1998 zuwa 2015, ya ɗau tsawon lokaci yana sukar magajinsa tun bayan barinsa shugabancin ƙungiyar. Ƙalubalen na Plata na zuwa ne bayan ɗaukar makonni ana cece kuce kan wasu al'amura da suka baibaye gasar cin kofin duniya, ciki kuwa har da matakin da hukumar ta ɗauka na soke dakatarwar da aka yi wa ɗan wasan gaban Amurka Folarin Balogun. Bayan rahotanni sun bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Infantino da yin hakan. A wani ci gaba kuma, ƙasashen Mali da Niger da Burkina Faso sun gabatar da tayin haɗin gwiwa domin karɓar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON da za a gabatar a shekara ta 2032. Hukumar kwallon kafa ta Mali ta bayyana cewa jami'anta sun gana da shugabancin hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF a ranar Asabar a birnin New York domin tattauna batun haɗin gwiwar ƙasashe uku wajen neman damar karɓar bakoncin gasar ta AFCON a 2032. Hukumar ta Mali ta ce wannan ganawa da CAF ta zama wani muhimmin mataki a tsarin neman bakoncin gasar, domin hakan zai baiwa ƙasashen uku damar ci gaba da cika dukkan sharɗan da dokokin CAF suka tanada. Bashir Al-Ali daga fagen wasanni.
0: Tsirka duka nan muka kammala labarai namu na wannan lokaci, sai dai kafin mu salama ga dashin mai mankaninsu. Tun da fari kun ji cewa sojoji sun ceto mutane 11 da aka sace, sun kuma kama mutane 21 da ake zargi da ta'addanci. yayin da kwatuta majalisar wakilai ta Amurka ta shiga ta kasa a gefen ruwa da nera.

0: kalu alhaji abba kabiru yusuf daga nan an tallafa matasa dan su zama masu amfani da amfanarwa a cikin al'umma ke sanar da matasan jihar nan cewa za a bude ɗiban ɗaliban makarantar nan guda 26 don koyon sana'o'in dogaro da kai da mai girma gwamna ya farfaɗo da su domin koyar da matasa mabambanta sana'o'in dogaro da kai don haka ne ake kira ga matasan da ke sha'awar shiga wannan tsari da su shiga sahihin shafin da gwamnatin sabar wato www.empowerment.kano-state.gov.ng
1: tare da shigar da bayanan su sannan su cire a kano lucin musulun ɗinsu su adana za a buɗe shafin yin rajistar yanar gizon ne daga ranar litinin 20 ga watan yuli zuwa ranar juma'a 24 ga watan yuli kuma da zarar an gama rajista zuwa ranar lahadi 26 ga watan yuli za a fara kiran su shiya bayan shiya zuwa ofishin sakataren gwamnatin jihar kano domin tantance su
0: amma kafin nan kowane matashi da ya nemi shiga wannan tsari ya tabbata shi ɗan asalin jihar kano ne mai shekarun da ba su gaza 18 ba ko ba su haura 35 ba sannan ya je gurin tantancewar da aka nuna cewa sun ɗinsa da ya cire lokacin da ya rijista ta yanar gizo sannan ya tafi katin sa na shaidar zama ɗan ƙasa wato NIN da kuma katin shaidar zama ɗan jihar Kano wato Indigen Form da zarar an kammala tantancewa za a tura su zuwa makarantun domin koyar da su abin da za su amfani rayuwarsu da shi kuma gwamnatin Kano za ta tsaya tsayin daka don ganin an taimake su sun tsaya da ƙafafunsu wannan saƙoni daga kwamitin musamman da gwamnan jihar Kano ya kafa don farfaɗo da makarantun koyon sana'o'i guda 26 na jihar

0: Mita 97 da dogo kwa kan sangun FM Ramadijo masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da kasancewa da ku a kashi na biyu na labaran mu wato shirin sharhin bayan labarai shirin da bi salada yakan zo muku a dukkanin bayan labaran mu na karfe 12 inda muke dauko batutuwa daban-daban da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaran dukkanin mu don da muka dauko wanda alabi shi kukan shigo domin bada ta ko gudunmawar akai Tomasa Rida a yau zamu yi magana ne akan wani batu da ya shafi dubban matasa da iyaye. A yau ne da ake sa ran ɗaliban da suka rubuta jaraba ne ko suka yi kammala jarabawarsu. Wanda da farko dai muna taya dukkanin ɗaliban da suka yi jarabawar murna Allah ya ba su sakamako mai kyau ya kuma sanya ilimin yayi amfani a kansu da ma ƙasa baki ɗaya. To amma dai a lokaci guda wannan rana ta kammala jaraba tana zuwa da wani abu da ya zama kamar zamu ci ruwan dare a wasu wurare wato yadda wasu dalibai ke gudanar da abin da ake kira celebration committee sign out ko kuma candidate tambaye dai ita ce masu sauraro shin wannan murna tana tafiya ne cikin da'a da trivia ko kuwa ta fara sauya zuwa abin da ke kawo matsala ga iyaye makarantu har ma da ita kanta al'ummar Masarara a da idan dalibi ya gama jaraba abinda ake yi dai shine a koma gida a yi godiya ga Allah sannan a jira shi sakamakon da kuma yanda abubuwa za su canza na rayuwa duba da wasu makarantu bayan an kammala jaraba dalibai suna shirye abinda ake kira candidate ko kuma mu ce sign out a lokacin ne ake ganin ana rubuce-rubuce a jikin rigunan makaranta ana hadawa maza da mata ba tare da wani tasiri ba wasu kuma suna kamar rungumar juna wasu suna daukar hotuna marasa kyau ana yi rawa kida akan titi sannan kuma ana jifan juna da ruwa wasu suna fasa kwai a kawunan su da cikin su wasu da shafa fenti a fuskar jiki yayin da kuma wasu suke tare hanya suna hawa kamar ababar wato abubuwan wucewar jama'a wasu lokuta mamman tana rikidewa ita zama kamar tarzoma ko mu ce tashin hankali masararo ya kamata a ce mu tambaye kanmu iyaye sun kashe kudi Malamai sun sha wahala, gwamnati ta samar da makarantu. An yi shekaru ana karatu sai a ƙarshe abin da za a tuna da shi ya zama hayaniya. Shin wannan ne sakamakon tarbiyyar da ke da wato da ake so a makarantu su bayar? Wanda za ku iya shigowa domin bada taku gudunmawar a daidai wannan lokaci amma kafin sannan Amsa da ita ce domin ilimi ba wai samun takardar shaidar karatu bane kadai a ilimi tarbiya ne kuma ilimi shi kanshi mutunci ne kuma ilimi sanin iyaka ne duba da cewa a nan jihar Kano ma ita kanta hukumar Rizba ta sanar da cewa za ta dauki matakai domin hana duk wani abu da zai iya kare doka ko kuma na addini yayin murnar kammala wannan jarabawa wanda wasu suke ganin cewa abin ayyaba ne wasu kuma sun ce kamar hakan takurawa matasa ne amma dai abu mai muhimmanci da muka duba abin da yake faruwa a wasu lokuta zamu ga cewa akwai dalilin shi kanshi wannan gargadi domin abin da ya kamata ya zama murna wani lokaci na zama haduwar da bata dace ba tsakanin maza da mata da kuma aikata abubuwan da suka saba wa tarbiyya baya ga amfani da kalamai marasa kyau yayin da kuma wani lokacin haka yake lalata kayan makarantu da kuma daukar hotuna ko bidiyo wanda daga baya mutum zai iya yin nadama akai Wannan dai abin da kai ce ne wasu matasa bayan wannan rana hotunan suna yawo a Facebook wasu a TikTok wasu samu ga Instagram wasu ma har shekaru goma bayan haka a lokacin neman aiki ko kuma neman gurbin karatu ko kuma mace neman aure sai wannan hotuna su dawo suna bibiyar su mutum zai na damar abin da ya aikata a cikin minti goma amma ba zai iya goge shi kanshi tasirin abin da yayi ba duba mu dan muka je ga bangaren iyaye zamu cewa a yau rana ce mai muhimmanci kusan inda ƴaƴanku suke kada ku dauka cewa sun gama jaraba kawai a'a ku kira su ku tambaye su sannan kuma ku tarbiye su idan sun da ku yi musu nasiha domin tarbiya ba ta karewa akan yaro ko kuma idan ya kammala makaranta baya ga su kansu daliban ya kamata su san cewa sun yi wahala kuma kun cancanta farin ciki amma farin ciki ba yana nufin kare doka bane a'a yana nufin kuma baya nufin sabawa Allah ba kuma ba yana nufin a ce an nuna rashin tarbiya bane ba idan kuna son ku yi murna ya kamata a ce ku yi cikin mutunci ku dauki hotuna masu kyau ku gode wa iyayenku sannan kuma ku gode wa su kansu malamanku da suka jarirce gurin ganin cewa kun kammala wannan makaranta ku yi addu'a ku nemi godiyar Allah akan haka Masarar tambaya ta a gare ku shine idan aka ga abin da ke faruwa kowace shekara shin matakin da hukumar Hizba ta dauka ya dace ko kuwa akwai wata hanya mafi kyau ta wayar da kan dalibai inda za ku iya shigowa ta kan 0707795393 ko kuma 0814478777 domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na muna tsare da kai baban nu dan mutan gabasawa unguwar Kwamna.
1: Sallama Fatima barka da labari barka kuma da sharhi akan bayan labarai.
0: Na'am.
1: To na ji wannan muhimmin batu da kika dauko wannan yake da zan ma a shirin barka da Hansiniya ko zaman yan murna an dan yi magana akan wannan abun nan da. Kuma na sake jin da gaskiya masa sun da ka sake dawo da shi akan wannan sharhi na bayan labarai.
0: Na'am.
1: Wanda magana ta gaskiya akwai damuwoyi sosai ga al'umma waɗanda yake za a ce kowane ɓangare da damuwan nan. Musamman akan wannan ɗin, haka ita gwamnati tana da damuwa akan haka, iyaye suna da damuwa akan haka, kowace matsala haka su da cikin makarantar karan kanta akwai matsala gaskiya. Ko ina ya kamata a ce gaskiya sakamakon iyaye su faɗakar da 'ya'yansu a tamma makaranta a faɗakar da ɗalibai haka kuma ita gwamnati masu ruwa da tsaki su ma nan su yi faɗakar wa duk wanda aka kama shi da irin wannan a ce ana ganin ana yin hukuncin da ya dace. Kuma musamman maganar da kika faɗa cewar ya kamata a ce ɗalibai su gode wa malamai su gode wa iyaye su kansu ma su yi godiya ga Allah a karan kansu har da suka samu ganin wannan lokaci. Gaskiya wannan muhimmin abu ne da yin hakan ba ya zama da cewar ana yin wasu ko rubuce-rubuce kamar dai abubuwa ne da kika lissafa ba wai lissafa zan sake yi ba. Marasa kyau, marasa ɗa'a. Fatan da muke har a kullum Ubangiji Allah shirya mana zuriya kuma ya kamata iyaye a ci gaba da sa ido a ci gaba da faɗakarwa domin wani lokacin gaskiya matsalar ta kan faro ne daga iyaye sakamakon wani in ka yi ƙoƙarin ma ka nusar da shi zai ma nuna maka iyayensa ma ba su hana shi ba balantana wani a kan titi ya zo ya ce wai zai hana shi abin da ya ga damar yi. To saboda haka ni ina ganin sai an haɗa kai da ainihin gwamnati da hukumar makaranta malamai da kuma iyaye. Allah ya abu musamman da aka ce hukumar nan ta Hizba ta shigo ciki. To bayan haka ai akwai hukumomin 'yan sanda ma jami'an tsaro waɗanda yake duk za ka cewa abubuwan da ake yi kamar yadda kika yi magana ana tara hanyoyi a wani guraren ma har abin ina koma kuma ma kamar wani tashin hankali. Haka ai ya kamata a ce kenan a ce da hukumomi ɗin waɗanda yake za a haɗa kai a ga an dakile wannan mummunan al'amari da yake ci gaba da faruwa. Da fatan Ubangiji Allah shirya mana zuriya ma kamar Fatima muna tare daga baban nan dan gaba sa karamar hukumar Tijon Hada.
0: To amina min muna matukar godiya baban nan da mutan gaba sa hukumar gwamna karamar hukumar Tijon Hada da shiwa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam warahmatullahi. Barka da gaske da muke tare kuma daga ina.
2: Fatima Abubakar Sale
0: Masha Allah Abubakar Sale dan mutanen shekara fatan kaji mai duniya muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
2: Kuma ni abin da zan ce shine abu ne wanda gaskiya yana faruwa kuma gwamnati tana iya bakin kokarinta. Gwamnati iyaye suna yi malamai suna yi. Amma ina ka samu raunin shine bangaren iyaye. Yanzu baya daga abin da kika faɗa in kika duba nan da kwana biyu ko in ce daga jiya zuwa yau in kika duba harkar social media za ki ga cewar yaran nan da wace waya suke ɗauka irin wannan abubuwa. A har waya ake ba su in an gama kandin nan ko su ara ko a gida kuma an sani dai yansu da iyayensu ta waye suke fita da ita baya ga wannan shafe-shafen da suke. To kin ga dole iyaye sai sun kula idan yaro ya shigo da kayan sa lalatacce me yasa kai a unguwa idan aka gani inda yaran nan duka kannanmu ne ƴaƴanmu ne sai mu gani a unguwa in mutum ya yi me yasa yayi ka ga kin ga sai iyaye su ne a haku da ba su ba da gudunmuwa saboda su tari wani abin idan suka kau da kai suka gama me makomarsa. Ba malamai sun riga sun sallame su tunda ba yaron da yake ya cikin makaranta a gaban malaminsa amma sai kaga yana cikin al'umma wani wansa ne wani sarki wani wani kanin abokin wansa ne wani wayansu amma duk mutane sun sa ido. Dole al'umma sai sun fito tunda gwamnati ta fito ta ce za ta yi yayin ta to mun kome lami. Na farko mun ga suna yi mu hana su na biyu duk yaran da aka gani da waya shekarun su ma bai kai ba yawancin su in akwai ya kai ma doka ba ta ba su damar su rike wannan wayar ba kuma in an dora duk wani shafi da ya ga an dora yanzu za ki ga wani babbani. Shin me yasa ka bari baka dau mataki ba har kai kake dauka kake cewa gashi wannan yan makaranta kaza ko kuma kanina ko kaza suka daura wannan abin a ciki in ba da wannan gudunmuwar in ko ba haka ba gaskiya mu ba da gaskiya muke ba dole mu cimma canza da fatan za ta dace lafiya
0: to na muna mutsukar godiya Abubakar Risali dan mutanen shekara da shigowa da kai ko kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
3: wa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am barka da muna tare da kai
3: malama Fatima Alkasim za ta kira ganin gwatar ne wallahi
0: to masha Allah Alkasim Ishak duk fatan kaji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci
3: na'am dadi kuma gaskiya idan muka duba wannan lamari da yake faruwa na ba daidai ba kenan
0: dadi
3: mu yi kuma a ce an kammala makaranta kuma an samu tarbiya daga farkon karshen karatun da suka kenan take kuma an samu rubujewa wannan tarbiya idan muka duba anan zaki ga cewa hatta almabazzaranci ma ya shiga wanda Allah baya san wa mutane mutum masu almabazzar kamar yadda kake magana cewa kaman jifa da gwai da kuma sauran wasu abubuwa da ma musamman kaya masu kyau wanda kamar sai a ce suna da ganye ko kuma makota wanda ya kamata a ce wannan kayan da aka gama amfani da su a ba wa wasu yaran sai a je a yi rubutun cikin su ko kuma a yayyaga wanda hakan ba daidai ba ne ba musamman kuma idan muka duba tsakanin maza da mata akwai rubutu da ake a inda bai kamata ba namiji har bidiyo ake ana yi ana yi rubutu rubutu musamman ka ga namiji baligi da mata baliga ana yi rubutu rubutu a cikin riga wanda wannan abu gaskiya bai dace ba gaskiya mun jinjin a hukumar shi da kullu da wannan abu matakin farko shine amma dakile kar akai ga ma an kama mutum daga gida ya kamata iyaye su yi wajen ganin sun dakile wannan abu tun daga gida daga lokacin da jama'a sun san cewa yaran suna cikin irin wannan abu da kuma wayo dan tarbiyya cewa kada kake da wasa kada shi wannan abu ko kuma kada yaje ai abu
0: ba daidai ba idan kuma yaron ka tarbiyya cikakkiya ko da ya insha Allah rubi ba zai aika abin da kai ya sanin ba zai aika abin da ba daidai ba Allah ya muku jagora dukkan al'amuran ku amin amin muna mutsukar godiya Alkasim Ishak dan mutanen Dukku da shigowa da kai Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, salamu rahmatullah kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
2: Malama Fatima.
0: Na'am, muna tare da kai. Muna tare da kai.
2: Malama Fatima kai tsaye da Abubakar Yakubu Kenti Bunkore Sawan Dei.
0: To masha Allah Abubakar Yakubu Bunkore fatan ka shigo lafiya.
2: Wallahi na ji malama Fatima. Wace ana Abubakar mu da rahama da yake gode Allah saka mata da tsarin wannan mutum da dawo ko wannan lokaci ake.
0: To amin amin. Muna godiya.
2: Wannan abubuwan ni fa ina ganin ba malama Fatima babu matsala ba malamai babu matsala iyaye. Wannan lokacin malama Fatima ni abin da nake gani. Wannan lokacin in ga yanzu malami zai zo idan aka ce an gama zana exam da aka ga baki dai ga lokacin yaran da nasu fara wannan shedan haka. Wallahi malama Fatima lokacin da muka gama zana jarabawa sai da muka zama mutum da a bashi ke. Mun ga matakan tsaro a gurin sai da muka gama gama ki dai sai ka zo muka fito. Da muka fito din daliban suka zo gurin mata suka zo har cikin makarantar musu zuwa tsaro na tsaro kuma.
0: Na'am.
2: Ba da dalibai da waye.
0: So gare shi ya dauko maudu'i gashi kuma layin na shi riga da ya katse farin dai zaka sake shigowa da mutanen Bankore assalamu alaikum
4: aywa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da kokari
0: nan barka dai muna tare da kai aljin jaka
4: masha Allah wannan kai kade daga cikin bakwai na jarar
0: na'am
4: to tabbas wannan batu ne mai matukar muhimmanci kuma ni kaina ta bangare na Allah goyen bayan ita hukumar hizba akan wannan tsari da su dauko
0: na'am
4: domin gaskiya abu ne mara daɗi sannan kuma musamman su waɗannan yara gaskiya kamar gabace mai muhimmanci ga iyaye
0: kuma
4: to an dasa wa yara yanayin yadda ake nuna farin ciki idan Allah ya mutum ya ni'ima saboda za ki ga cewa hatta akwai sujjada da ake yi ta godiya idan mutum ya cimma wani abu na farin ciki to kin ga wannan shi ya nuna kenan duk lokacin da ka samu wani abu da ya faranta ma ko kake farin ciki to Allah yake bi da wannan abu idan Allah ya baka wata dukiya ka kana kwatanta bin sa da wannan dukiyar lafiya ya baka haka haka ingilin
0: da ba
4: ga kana aiki da shi to kin ga shi sun kuskure wanda kuma da yawa muna ganin cewa kamar laifin iyaye ne duda dai suna yin ya kokarin su amma yana da kyau a ce irin waɗannan gabobi iyaye su ringa nuna wa mutum duk lokacin da Allah ya ba wata ni'ima to biyayya ake gwada mar da kyautatawa wannan shi ya nuna ka gode masa amma kin ga wannan kuma kamar shi yake nuna kamar abin da aka samu bai albarka ba domin idan mutum yayi ilimi su ake a ga ya samu nutsuwa to amma kuma su gashi sun samu karatun amma kuma ga abin da suke yi da shi to tabbas dai iyaye kamata su yi tsayuwa irin ta daga su haska musu sannan su kansu kuma malaman yana da kyau a ce an canja tsari ba wai muna su kan malamai ba amma za ki ga hatta wasu abubuwan za ki ga kamar daga malaman ne domin za ki ga su malaman ba su yadda waɗannan yaran ƴaƴan su bane kuma dama malamai sun riga sun gaya mana iyaye guda uku ne iyayenka da suka haife ka da malamanka da kuma wanda ya dau ƴaƴa baka ko kuma ya dau ƴaƴa ba mu to kin ga su kansu malaman ya kamata su tabbatar waɗannan ƴaƴa da suke koyarwa kamar ƴaƴan su ne da abin da ya kamata su nuna wa ƴaƴan su ringa nuna wa waɗannan ɗaliban sannan su yi musu dokoki na nuna cewa kamar ma idan mutum ya zo ya irin waɗannan abubuwan na ba daidai ba to zai iya samun matsala a wajen karɓar result ɗinsa domin suna ganin wannan result ɗin da muhimmanci kin ga Allah yadda da za a samu saukin wannan al'amura to amma tunda ba su yin ba to muna goyon bayan ita hukumar hijaba ta saka wannan al'amari gurki sannan na gaba kuma ya zamanto an dasa musu waɗancan abubuwa muna fata Allah ta'ala ya gyara mana ya sa wannan abubuwa su zama tarihi matsaloli alhajin Jakar muna tare da
0: to muna mutsukar godiya alhajin Jakar da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa dai da wannan lokaci alal hakika kai batu mai mutsukar maimanci fatan kuma za a dauki abin da ka faɗa assalamu alaikum
5: walikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am barka dai ka tsira muke tare to masha Allah Musa Hashim kallonmu Maryam Mutangiza muna tare da kai
5: kanso wannan biki da kake ko dangane da hukumar Hispana da
0: na'am
5: abu na shuka shi waɗannan yara da aka yi so akwai daga sai kamar malama Fatima matakin farko ne mataki kamar mataki ne mai muhimmanci ba kamar mutane ma da suka raja adda kamar shedin su aka yi ba da zai ga cewa a kodi shi ya kamata a ce kamar mukin Allah subhanahu wataala ya baka wata dama ta kamar da ka riski wani abu na shi
0: na'am
5: amma na wata mata ka riski wani abu kan cewa na daidai ne a tattare da rayuwarka to shi ga amfani da wannan dama kamar wajen gode masa to amma wani lokacin da dama za ki ga kuruciya da kuma wauta saboda wani lokacin za ki ga cewa mutum dan secondary da ya kammala O-level akwai ta kuruciya a tattare da shi da kuma dan wani shiri wani fangare na wauta to shi ne yake kamar ɗiban su kansu yaran ko kuma matasan su daga isar da wannan abubuwan amma inda a ce za a dinga yin wani abubuwan a baya na daidai gwargwado ma za ki ga ita kanta hukumar ta da mutane hankalinsu ba zai kai ba to amma wuce ko na digiri da ake yi a abubuwa su ne suke kai ga cewa a hana wannan abubuwan to fatan mu dai a kodin shi wannan halin da aka yi Allah ka sa hakan shi ya faɗa kai wanda kuma hakan muke fata ubangiji Allah ya sa kuma kirkiro da wata murna wata zai zama cewa ta daidai ce Musa Hashim kallamu birni mutan gida malama Fatima sai Allah
0: tana muna mutsukar godiya Musa Hashim kallamu murnar mutan gida da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Kai tsira muke tare kuma daga ina? Lafiya, alhamdulillah muna tare da kai. To masha Allah, da mutanen kofar ruwa. Bai fatan ka ji maudu ne muke tattauna a daidai wannan lokaci.
6: Da wani abu wanda zai kasance lokacin da irin wannan jarabawa ta kare.
0: Na'am.
6: Wa yaron da zai gane wannan jarabawa da to da mahaifinka ko da to da wani babban yayanka wanda a ƙarshe wanda su za su sa ido a ƙarshen bayan sun fito daga jarabawa ko a ɗauki ɗan sa ko kanin sa ya tafi da shi da sannan kuma su kansu malamai da iyaye ya kamata su ringa tsakar da yaran a kullum lokacin cewa ba abu kaza abu kaza babu shi abu kaza duk wanda shi kaza aka wasu dokoki wanda zai ba yaro wanda wannan abun mu za a ga an kawo ta da wani abu ne ta a Turkiya ba amma abu wanda ake yi ba ki ne dai ko ba dan Allah ubangi ne kiriya yayin mu da mu da zai amma gaba ɗaya dora ma kan ta da mutum mu su kuma suke jaraba Allah ya sa jaraba zamu da alheri a rayuwar su duniya da lahira
0: to amin amin to amin muna mutsukar godiya da mutanen kofar Mumbai da shiwa da kai kai kuma bada taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum assalamu alaikum na'am barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina
7: malama Fatima kina tare da mun tare tela jogana
0: to masha Allah mun tare tela da mutanen jogana fatan kashi madu da muke tattauna a daidai wannan lokaci
7: na ji Fatima wanda kuke tattauna da mata wannan jarabawa da yake zan a tsakiya amma da Fatima magana a daure ya ci ya da ina wannan tsari da dake ba wallahi wasu ya gari kunan zaka ga tsaya ko kan suna rubutu kaga wannan ba zai da laji na gaba shi ma in ya gani zai koyi abin da akwai abu ne ba mai kyau ba.
0: Na'am.
7: Ya kamata matasa su gyara su daina wannan abubuwa wanda bai dace ba. Allah sai an jima mutare ce da joga.
0: To muna matukar godiya mun tare tela dan mutanen joga da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi barka dai kai tsira wa muke tare kuma daga ina? Na'am. Barka dai. To masha Allah Abdulsalam dan mutanen da wakin tufa ta fatan ka je Maiduguri da muke tattaunawa.
8: Sannan na biyu dukan su malaman ya kamata a ce a makarantar ya kasance zuwa wata doka mai ƙarfi wanda duk wanda aka gani da irin wannan ya kasance akwai wani hukunci da za a yi masa.
0: Hello? Muna tare da kai?
8: Yawa, wanda idan kika kalli abin bai kamata a ce kamar wata nasara ce ka ci to ya makon a ce ka tsaya ka gode wa Allah sai ka ga cewa abin an juya da kamar saba wa Allah cikin ga wannan bai kamata ba gaskiya. Ya kamata a ce a ɗauki mataki sosai a kan irin wannan abu saboda yana faruwa gaskiya sosai.
0: Wannan da shi ne a takaice Abdulsalam Jibril Bagada gida shi lafiya. To muna matuƙar godiya Abdulsalam Jibril da mutanen Bagada da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai lokaci kuma da kai ne za mu kammala shirin domin lokacin namu ya riga da ya ƙare ƙarƙaf. Masu sauraro su dai ai mana afuwa ga kira-kirayenku suna shigowa mun babu damar ɗagawa. Duba da cewa jaraba dai za mu ce babban nasara ce amma babbar nasara ita ce mutum a ce ya kammala karatu tare da mutuncinsa tarbiyyarsa har ma da kyawun ɗabi'u. Taka da dai shi da karatu tana da muhimmanci amma halaye nagari da tarbiyya su ne abin da zai ɗaukaka mutum a rayuwa. Muna da taya dukkanin ɗaliban ne ku wanda suka kammala karatu muna tare da yi musu fatan samun sakamako mai kyau. Allah ya sa dai su zama nagartattun 'yan ƙasa masu amfani ga iyayensu al'ummarmu da ma ƙasa baki ɗaya. A madadin sashi labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French ga al'umma da ma waɗanda suka tallafa sunana Fatima Kabir labarin ya kasai. Nake ta ku cigaba da kasancewa da Rama Radio French ga al'umma jama'a bisalam.

0: 97.7 da haɗu goka kan songon FM Rama Radio, agogonmu yana cewa ƙarfe daidai kuma lokaci ne da za mu ji gasashen namu na shirye-shirye, inda za mu kawo muku shirin motsi ya fi laɓewa da fatan da za a yi sauraro lafiya.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya kulabewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban domin zabar da mata da matasa harkokin da su bi su dogara da kansu. A wannan rana za mu tattauna da Malam Yunusa Watari, ɗaya daga cikin masu hada-hadar filaye da gidaje a wannan jiha ta mai albarka, kuma za mu ji yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a da kuma kawo yanzu da ake cikinta. Kafin ku ji mu da shi baƙon namu, za mu karɓi babuɗin kulle Alabashi, ko idan mun dawo za ku ji mu da shi a cikin tattaunawar tamu.
1: Motsi

0: kafawa.
1: To masu sauraro, za ku yi shigo a cikin shirin kuma a tattauna da ku ko ba da gudunmuwa domin yadda za a ƙara bunƙasa wannan shiri, kuma da yadda za a ƙara zaburar da mata da matasa harkokin da su bi su dogara da kansu a cikin sana'o'in su yau da kullum. Yanzu ko zan sada ku da shi, wato Alhaji Yunus Awatari, domin ya gabatar mana takaitaccen tarihin rayuwarsa.
2: Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yunus Muhammad Awatari, an haife ni wani gari in ka dubayen Janguza Barek, shi ne ake cewa Watari. Muna cikin ƙaramar hukumar Rimin Gado, mun yi iyaka da Kumbotsa da Madobi, saboda haka an haife ni a 1969. Saboda haka a yanzu ina da shekara 50 kusan da 7 ko da 6.
1: An fita daga wannan ɗan matasa kenan.
2: Eh, mun kusa dai. Mun kusa dai, har yanzu muna cikin matasa. Ɗan shekaran da muka ɗan tsara ai ɗan kaɗan ne. Na yi gandun Albasa Primary School, daga nan kuma na tafi wata makaranta a Gwala, na ce mata Adamu na Ma'aji High Islamic. Daga nan kuma halin matsalar mulkin da aka yi na baya na sojoji na takura, dole mutum ya tafi nema, dole na bar karatun a wannan lokaci.
1: Kuma a ɓangaren karatun allo ba?
2: Karatun allo nan ma dai mun ɗan taɓa. An ɗan yaƙi jahilci ta kowane ɓangare, amma ba a yi nisa ba gaskiya. Saboda yawwa, sai na tsunduma harkar mota. Harkar mota nan ita muke har na zama wani abu ma.
1: Wani irin harkar mota kenan?
2: Yawwa, to mun fara harkar tuƙi, sannan kuma daga ƙarshe muka koma a shugabannin direbobi, National Union of Transport Workers, wanda har na zama ma'aji a Kano Municipal, har na zama kuma auditor a Kano Municipal. Saboda haka wannan shine abin da na yi kafin in fara wannan harka.
1: Lokacin da kake wannan harkar mota, shin kai kwandasta ka yi ko ya abin yake?
2: Duk wanda zai tuki ai sai ya kwandasta, kuma ya zo dole da ka kwandasta ake farawa har aje ai tuki.
1: Kai ma daga shi ka fara?
2: Daga shi na fara har aka yi tukin, har aka zama kuma shugabannin ma masu tukin. Shi ne ɗan kaɗan da
1: aka yi ka fara shiganta kanka a cikin harkar mota na kwandasta a wannan lokacin.
2: Wannan lokaci matsala ce ta rayuwa, domin ina sakandare ma dole na bari. Dole na bari saboda tattalin arzikin Najeriya ya karye. Dole sai ka nemi abin da za ka ciyar da kanka da iyayenka, tunda muna tare da iyaye. Iyaye kuma ba ƙarfi, dole sai ka fita. Mafi akasari abin da ya hana mutane karatu wannan matsatsin ne. Muka tsaya muna neman abinci, shi ne wani kaɗan daga cikin tarihi na kenan.
1: Wa ka fara wa yaron mota a lokacin da kake harkar mota?
2: Allah ya ji ƙan rai, Allah ya ji ƙan Adamu zaman gida sai mata. Takensa kenan, Malam Adamu zaman gida sai mata. A Hausawa muke, tunda da can asalin unguwar Hausawa shi ya fara ɗauka ta yaron mota. To daga nan kuma bayan na sauka daga kan motarsa, sai na koma kan wani direba ana ce ma Sunday. Muna yin lodin bata. Daga nan Sunday shi kuma da wani ɗan ya mutsi ya to a garin, suka tsere. Shikenan sai na samu mai gida na Malam Sule. To da kan Malam Sule ne ma na zama mai gidan kaina.
1: So ka iya motar a lokacin koya abin?
2: Na iya motar. Na iya motar, har ma sai da na mallaki motoci. Na mallaki mota ta hawa, ma sai da na mallaki guda 5.
1: Ta hawa?
2: A'a, ba ta hawa ba, ta haya. Kana harkar bus, ina za ka tafi ta hawa? Ta haya sai da na haɗa guda 5. Bus 4, tasi 1. To shi ne ɗan kaɗan daga ciki. Kuma muka zama su mu ne shugabannin direbobin. Mu ne masu daga nan dai har Allah ya yi lokaci, kuma lokacin teno mutum da zabe ake. Bayan mun girma mun fara shiga zabe, muka zama shugabanni. Da a ce collectors ne mu, da har yanzu ma muna yi. To shi ne da teno mu ta ƙare, sai muka ga ya kamata mu matsa, tunda na baya sun taso. To yanzu a halin da ake ciki, sai na dawo wannan harkar tamu ta dillanci yanzu.
1: To ya aka yi ka shiga cikin harkar dillanci?
2: To harkar dillanci da na shiga cikinta, Allah ya ji ƙan rai, akwai abokina Muhammad Tukur Alasam MT. Ni dai ta dalilinsa ma na fara dillanci, domin a lokacin kuɗi yana ɗan wahala. Sai ce da Allah a kowane gida a nan layin da na ɗan yi trader ma a nan layin gareji. Sai ce a kowane gida da Allah nemo mara mai gidan. Saboda haka na nemo man mai gida,
0: muka yi ciniki Allah yi sai aka ba da 15,000 sai na ga kai
2: daga wannan 15,000 na ga cewa ma'aikacin gwamnati ma lokacin baya wuce 10,000 ko 9,000 ko 8,000 lokaci ɗaya na samu 15,000 to lokacin ba na fara fare tun neman gidajen sayarwa da na haya shi ne asalin shigowa ta dillanci shi ne asali wannan shine sai na bazam wannan asali abokina tukur da yasa nemo mar gida kuma Allah yi kan gaba na nemo mar gidan aka saya aka bani wannan 15,000 ina ganin wata nawa zan yi ban tara 15,000 ba a wannan lokacin to wannan shine asalin abin da yasa ni cikin harkar dillanci sosai
3: a lokacin da ka shiga ita wannan harka ta dillanci baka sami dan canjin yanayi ba sakamakon ba sana'ar ka bace ba sana'ar harkar mota ka fa sani
2: eh gaskiya na samu bambance-bambance da yawa saboda haka abinda na samu na bambance-bambance da yawa da ni harkar mota nake kuma na dawo nake wannan harkar na kwana biyu ma kafin in zama normal a cikin sana'ar domin ita harkar dillanci wata irin harka ce dan zaka iya yin ciniki yau kai wajen wata biyu ko uku ma ba kai ba tunda ba abu ne wanda ka kasa a gaban ka za a zo ana saya ɗaya da ɗaya ba to a lokacin ma abin da ya dinga ɗan daɗa jawo ni ma ban gudu ba saboda

0: mutum ne, tunda ya ƙaryata ranar da za a yi hisabi ne. Duk wanda ya san cewa in ka cuci dan adam ranar gobe kiyama akwai hisabi, ai ba zai ba. To amma lokacin akwai ƴan fuwanda da yawa wanda suka yi ruwa harkar in ba kana taka tsantsan ba. To yanzu akwai wani dillalinmu nan Marabiu, ƴan fuwanda ne suka sa ya rasa gidansa a wannan lokacin.
1: Amma lokacin da kake ita wannan sana'a ta ka shiga cikin dillanci, baka ji irin kunya a ce yau ga ka kana da motoci kana haya kuma ka dawo ka rabu da su ka komo harkar dillanci ba?
0: Eh, to ai ka san duk mutumin da aka ce zai ji kunya canja rayuwa, to sai ka dauke shi ma bai san ma rayuwar ba. Tunda akwai mutumin ma da ya ganni komai ta kare min, kawai da ya ganni kawai kuka yasa. Nace mai to ai tunda baka ganni a hannun mutane ana ihu barawo ba, ai canjin rayuwa ba shi ba wani matsala bane. Yau fari ne haka rayuwar take, gobe baki. Ni wannan bai ban wani mamaki ba, domin daman ka san in yau kana da lafiya zaka ji yanayin lafiyarka, to in kuma rahin lafiya ya zo to lafiyar ta tafi. Haka yanayi yake. Saboda haka wannan ni bai bani mamaki ba, an ɗin je shawuyar amma duk bai ba mamaki ba, domin an ɗan shago gwarmaya a baya.
1: A lokacin da ka shiga harkar dillancin nan kana da aure ne?
0: Ina da aure ma har da yara, dan ina jin ina da yaya, ina da abba, ina da ummi, ina da fati, ina da maryam.
1: Ɗakin a lokacin ba za ta yi tunanin ta ce ita tun daga harkar mota kake kuma yanzu ka koma dillanci ce ba za ta iya zama da kai ba?
0: Eh, ka san su mata kala-kala ne, mata na bi ma a lokacin, a kowace matsatsin rayuwa ma ya sa ta gudu, da yake ba ta da kunya yanzu kuma ta dawo. A haka suke, saboda alwargacin ‘ya’yanta na dawo da ita. A kuma ƙaramar da nake aure, ita kuma ta jure duk wahalhalun, ga ta ba ta da wani ‘ya’ya ma wallahi a lokacin, amma ta jure duk wahalhalun. Ta zauna. Amma waccan da ta gudu saboda wahala, da ta ji labari daɗi ya dawo, ta zo sai kaka gida.
1: Kuma ka dawo?
0: To ai abin ne, tana da yaya. Ai in kuka riga kuka hayayyafa da mace, kar kai tunanin kyanta ko surarta, kalli wannan zuri'ar. Domin wannan zuri'a ita za ku rena, yaro yana so ya taso ya ga babansa ya ga babansa suna tare.
1: Masu sauraro shirin Motsi Ya Fi Lada, kuke saurara da ganin mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuma muna tattaunawa da Yunus Awatari, wadaya daga cikin masu hada-hadar filaye da gidaje a nan jihar Kano. Kuma kun ji yadda muke hawa da sauka da sukuwa da zabiya da shi a cikin wannan shiri, tun daga sanda ya fara da sana'ar harkar mota, wato kwandasta, kuma da harkokin motar na haya, sannan kuma har izuwa yanzu ya koma harkar hada-hadar gidaje da filaye, wato harkar dillanci. Kun ji yadda yake ba da abubuwa da na ban al'ajabi da tarihin rayuwa yadda aka faro zuwa yanzu. A za mu ƙara karɓar mabuɗin kunne albashi idan mun dawo, za mu ci gaba da tattaunawa tare da shi baƙon nama a daidai wannan lokaci. To masu sauraro, barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu koma kai tsaye cikin tattaunawar tamu. A Yunus Otari, ita wannan sana'a ta dillanci, a yanzu ya kuke kallon yadda matasa suka karɓi ita wannan sana'a, sakamakon yadda ake kamfan rashin aikin yi a zukatan matasa wanda suka rungumi kamar zaman kashe wando?
0: To alhamdulillahi yanzu matasa sun rungumi wannan harkar tamu, tunda da an ce da mutum da lalima sai dai ka je ka raba su da mutum, kamar ka wulakanta shi ne yake gani. Amma yanzu da aka ga cewa akwai canjin rayuwa, kuma kullum za a ga rigar dillali a wanke a goge, to yanzu an zamanantar da ita. Yanzu za a ga ni kaina ma da nake ciyaman na dillalai na nan area, wallahi ba zan iya lissafa ma dillalan ba, matasa da mata, kaga mata ma yanda suke barkowa cikin dillanci, wallahi tallahi abin zai ba maka kamamaki sosai. Domin yanzu aka ce ɗau biro da takarda lissafo dillalai mata, su ma ba zan iya ba.
1: Sun gano alfanin ta ke?
0: Sun gano alfanin ta, kuma kullun shigowa ake, kuma akwai matsatsin rayuwa ma yana kawo mutane cikin harkar dillanci. Domin da za ka ga duk wanda yake dillanci daidai wanda za ka ga tun da ya taso dillanci yake, a za ka ga wani dan kasuwa ne ko wani ritaya ne ko wani dai gashi nan harkarsa ta toshe, to ta nan sai ya dawo harkar dillanci. In yana da gaskiya to zai daɗe yanda yi, domin ita harka ce kamar kana kamar wacce take sai kana da amana za a yadda da kai. Shi dillali in ce dillali ne wanda zai lastin sai ya kamanta amana, sannan jama'a za su yadda da shi. Na san dai akwai dillalan 'yan ɓata gari, amma duk

0: wannan da kaga shi yana dillanci ko kuma ba zan ce ma duba to sai yana da amana domin in baka da amana ya mutum haka kawai zai ganka ya dauko dabazan na 100 na 200 wani ko gidanka ma bai sani ba
1: ya baka
0: ya dauka ya baka to kaga in ba amana ba inda za a ci ko kuma mutum haka kawai ya zo ya dauko haka kawai yanzu ne account dina na da kudi ya kai miliyan 3 ko 3.5 wallahi a cikin kudin nan ba nawa ni nawa na yi sayayya da su cikin wannan din na jama'a ne to in baka da amana taya za a yi haka tayu in baka da amana taya za a dauki miliyan 3.5 haka kawai ko rubutu ma baka yi ba a dauka a baka to saboda haka shi harkar dillanci gaskiya sai kana da amana in dai kana so a dade ana yi da kai sai kana da amana da kunnun koyaya kai dan aikata rahin gaskiya to duk madallalan ka goga mana
1: yanzu bayan mata da suke shiga ita wannan sana'a matasan suwa suna shiga sosai kenan
0: matasa yanzu sun karbi dillanci kuma suna yin dillanci kawai sai dai abinda muke kira ga su matasa duk abinda za a yi a ringa yin sa yanda zamani ya zo da shi a ringa yin sa a zamananci na umarna dada baiwa matasa shawara duk wanda yake yin dillancin nan to tabbatar ya zo ya yi rijista a ofishin da yake kusa da shi domin yanzu ko wani abu ne ya samu na harkar dillanci in ka je gurin yan sanda farko za su fara tambayarka kai dillali ne to saboda haka gabatar da kanka to kaga in baka da ID card ko shaida ka zama kai musu abinda su ma suke cewa ne musu impersonation kaga gabaki ɗaya nan dan sanda yana da damar da zai tuhume ka kai ma ba cikakken dillalin ba ne to saboda haka ina ba su shawara a ringa samu wannan ba matasa shawara da su ringa samun ofis mafi kusa da su duk inda kungiya take ta dillalai ba wani kudinka za a ci ba kawai ya abinda za ka bayar kudin ID card da kudin rijista da za a yi ma kuma koma ina za ka tafi akwai wanda ID card din ya je boda abin mamaki boda ta Nijar fa kowa yana nuna shaidarsa amma ID card din ofis din ma'aikata na Nijar suna gani suka ce zo ka wuce to ka wuce wasu kuma duk an dakatar da su da ba su da shaida saboda haka duk sana'a da kake ka bata amana da muhimmanci ku zo a yi register a yi ma ID card a yi ma membership card ka zama cikakken dan kungiya in wani abu ma ya same ka in kai ba mai mutuna ba ne muna bin mutum amma yanzu dan an zo an ce an kama wancan ba shi da shaida ba ya rijista ba to ina ruwanmu da shi
1: kamar a cikin ita wannan sana'a da ka shige ta daga san da ka fara ta zuwa yanzu wani kalubale ne wanda ya taba faruwa wanda ba za ka manta da shi ba
0: to ni dai tsakani da Allah tunda na fara dillanci ba abin da zan ce da Allah subhanahu wataala sai godiya domin tunda na fara dillanci ba a taba sani ko a bayan kanta ba a ce dai gani ni ne mai laifi to Allah ya tsare ka san kuma wannan sana'a tana da hadari amma ni ban taba samun wai a kulle ni a matsayin ko na ci kudin mutum ko na haya ko na ciniki ko na ci filin mutum gaskiya Allah ya kare
1: amma kukan sami irin wannan korafe-korafe
0: muna samun korafe-korafe sosai domin shi a kan fili ma an fi samu domin na gaya wa dillalai cewa duk mutumin da yake harkar fili to yanzu misali sai ka zo na sayan ma da fili shekara 15-20 kaga na sayan ma da fili na gama komai amma koya 20 din nan baka samu matsala guri na zaka dawo ni ko fili ba nawa bane kawai dillanci ne to ina bayawa mutane shawara da duk mutumin da yake harkar fili a jikin form din mu kamar yanda muka yi ka nemo lambar asalin mai filin da lambar asalin garanto nasa da lambar mai gona ka sa a jikin form domin irin wannan tana faruwa sai a zo kana neman magurin wama da saya kuma rigima kai dillali da ya kasance kai ne dillali sai ga rigima ta zo ta hauka kuma ba ka da wani haƙƙi to ina ba da shawara da Allah a ringa bin wannan hanyoyin na wannan ka'idojin ko da yanzu ni yau dan a zauna lafiya yanzu ni kaga akwai abokina nan Audi na tabbatar Audi ba macuci ba ne kadan daga cikin kalubalen kenan na tabbatar ba macuci bane to saboda haka audi kai nan wajen gidan kallo na saya wa da yaro na engineer na saya mu fili 350 a wannan lokaci audin ma ya ringa samun yaron yace ka zo ka fudda filinka ka zo ka fudda filinka har audi ya zo ya mutu to saboda haka da audi ya zo ya mutu kuma saboda damu mun yadda da audi din bamu ce audi ce ka sai ka nuna mana gurin mai kaya batun da yace na yayan audi kokosa ne mun san su sun san mu to amma abun mamaki fa bayan audin ya mutu sai suka ce ai su ma ba su taba saiwa da wani gurin ba kuma ga sa hannun wani ma daga ciki to kaga duk irin wannan rashin lambar wayarsa da sa hannun akwai gurin kuma da isa hannu amma lambar wayarsa da za a kira a ce ga ranar da kai kaza da kaza babu to dole wallahi wallahi ni na dau kudi na biya wannan yaran ku bayan wanda ya sayar ga can ya riga ya rasu
1: wanda nasarori aka samu a cikin ita wannan sana'a
0: wannan sana'a an samu nasara dan ba abin da zamu ce da ubangiji sai dai godiya saboda lokacin da na fara wannan sana'a na ga ma cewa daga layin da nake yanzu kuma ga layin da na dawo yanzu a cikin wannan sana'a gaskiya ba abin da zamu ce da ubangiji sai godiya domin asiri ya rufu kaga wannan gidan da muke hira da kai a ciki cikin wannan office sayansa ne kuma a wannan sana'a kaga iya wannan gidan ba
1: alhamdulillah
0: ka mallake shi a cikin wannan sana'ar kuma za a ci za a ya za a goge riga za a fito kaga sai ayi wa Allah godiya banda kuma wayanda aka koya banda kuma kadarori wanda mutum da baya fasa cikin sa gaba daya wanda Allah yi aka mallaka to kaga sai ayi wa Allah godiya ba abin da zamu ce da Allah sai
1: wai ya kuke ji idan kuna ganin matasa suna gararan ba a gari ba sa sana'a suna yawon banza da ka zaman kashe wando
0: kai gaskiya fi sabilillahi muna jin takeici kuma abin da yake faruwa yana kawo matsalolin nan masu yawa kuma wannan abin yayi yawa sosai kuma yana da kyau mutane in yanzu ni da nake wannan dillanci in dillanci kake dauki danka ma ya tafi dillancin duk abin da kake ya kai ya zama dole ma yanzu duk abin da kake ja ƴaƴanka a gurin su ringa gani suna yi saboda gwamnati nauyi mata yawa kamfanoni alibi su ba wuta abubuwan da gaskiya fi sabilillahi ba daɗi wannan rashin aiki na yara ko yaya kai yanzu ko babur ne ya ci taya yanzu ga sama da yaro ɗari ya fito daga loko kuma yaran nan ga baki ɗaya ba su da wata makoma wacce suka sata a gaba muna kira da hukuma dan Allah dan annabi a dan rage yaran nan dan bana son in ga wani layi ne tun daga layin da ake hira da ni yana da kyau hukuma ta tallafa ta taimaka a rage marasa aikin yin nan koda masu zuwa neman haya gurin mu wanda ba su da shi da wannan nake cewa ina kowa da kowa fatan alkhairi duk abin da yake damun mu da kasan mu da al'ummar mu ubangiji Allah kai mana maganin sa duk wani hali da muke shiga na kunci na rayuwa Allah ka maganta mana shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: masu sauraro shirin motsi ya fulabi ya ku saurara daga ne mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Faran cikin al'umma a kowa mun tattauna da Alhaji Yunus Sowatari ɗaya daga cikin masu hadadar filaye da kulote a wannan jiha tamu kuma kun ji da muka yi hawa da sukuwa da zabiya da shi a cikin ita wannan sana'a a madadin wanda ya tace shirin ya zo gare ku Bashir Ali Ali sai kuma mashiryin shirin Nura Abubakar Musa ni kuma da shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu haɗu da ku a mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi laɓi.

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Muna kan littafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas. To idan dai ba kuma ta ba, Ahmad dai ya tsinci makudan kuɗi, kuma kuɗin nan ƴan dala dala ne, ba wai naira irin tamu ba. Gashi nan dai ya doshi gida yana tattuna da tunani. Kiran da aka yi masa ne da shi daga waccan duniya da ya ninkaya a cikin ta. Kafin ya juya ga mai kiran, sai ga wani yaro wanda alama a shekaru ba za su wuce sa'anni ba ya wuce cikin wata fankaceccen mota. Ahmad ya raya zuciyarsa hakika wannan da za a ce masa wani yawon da yunwa zai kasa ganewa. A rayuwarsa bai zan wahala ba, domin babu alama an haife shi a cikinta. Lalle wannan ya shagala cikin hutu da jin daɗi. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Shi ko gashi duk cikin buri ga wannan sana'ar ya karɓi abin da akasarinsa fan biyar. Takalman ma da yakan gyara. Ba za ka taɓa ganin na kirki ba, sai wanda yake bola. Ina ma a ce wata rana hannunsa zai riƙe matukin mota ko da sunan ɗani. Arziki na kiranka kana ƙwacewa, wata zuciya ta gaya masa. Lalle wannan kuɗi za su canja alƙiblar rayuwarsa. Mahaifiyarsa za ta samu ɗanɗana jin daɗin duniya, mai ruwa ne ma ta samu lafiya. Wanda ya manta kuɗin ai bai san bagiran da yar ba. Idan kuma sun haɗa haƙiƙa ba zai iya shaida shi ba. Wannan duniya idan kana da kuɗi, mutane ba sa tsoro ko kunya bauta maka. Shagalarsa cikin wannan tunani ke da wuya, sai ya sake waiwaye ga tunatarwar mahaifiyarsa ko da yaushe. Ahmadi duk tsanani ka tsaya gaskiya, kuma ko mai ɗacinta. Kada ka ci abin da bai halatta ba a gare ka. Ko da kuwa zan mutu domin yunwa ko rashin lafiya, ban amince ka yi amfani da haramun ba wajen fitar da ni daga wani hali, kamar yadda amana ga ma'abotanta. Duk wahala ka nemi na kanka, kada ka zama mai dogaro ga wani abokin halitta. Ka nema a wajen mai bayarwa ba tare da ƙosa ba. Bayan wahala akwai sauƙi, sannan kuma roƙon Allah maganin wayo Allah. Maganar da ta biyo bayan wannan sai ta zama tamkar ishara ga halin da yake ciki a yanzu. Ahmadi, duk abin da ba naka ba idan ya shiga hannunka, kada ka yarda da ruɗin Iblis. Kada ka kuskura ka tsallaka shingen da addini ko al'adarka suka jinda ya gaba gare ka. Duka wannan suna cikin wata da'ira mahalaka, kuma tsalle ɗaya tak kan jefa mutum cikin rijiya. Saura sai labari. Allah ya maka albarka. Waɗannan maganganu sun kaɗa ƙararrawa a kunnuwansa. Hakika ba shi da burin da ya wuce wa mahaifiyarsa biyayya domin samun waccan albarka. Bisa haka baya kauce maganarta, domin haka neman wannan mutum ya zama wajibi a gare shi. Hakika ko shi ne a matsayin wancan mutum zai so ya samu kuɗinsa, komai matsayinsa a rayuwa kuwa. Sai dai kashi ta yaya zai sadu da shi, tunda bai san daga ina yake ba ko wajen da ya dosa. Da alama wanda ya kira shi da farko ya ƙosa, domin kuwa bai gan shi ba. Sai kuma aka yi dace wani daban ya ba shi aiki. A wannan zama kuma ya yi dace na yin ayyuka da ɗan dama. Mahaifiyarsa ta taɓa masa ishara da gudun ɗanɗanan dukkan abincin da ba gumansa ya ba shi ba. Abin da ya sa yake jin nishaɗi a sana'arsa kenan. Da mutum yana halittar kansa, sai a ce wannan yarinya ta yi son kai. Gashi ta taɓa ado da wani irin ɗinki na zamani sun yi falo-falo kamar wadda za ta tashi sama. Kai ka ce ɗin sarakuna ce irin na ƙasashen Turai. Ta wuce kai tsaye zuwa ɗakin karatu, tana mai ƙwalisa da begen takun da take ɗaiɗai da yawan mutane kallon uku sisi. Baya ga faɗin rai ba ta da kamun kai, ga son nuna wayewa da zamananci, wato dai ci gaban mai haƙari ja. Ita kaɗai za ta tabbatar da irin lalacewar tarbiyyar 'ya'yan Hausawa a wannan lokaci. Zamani ya kawo barbara al'ada, an bar abin da aka gada na kaka da kakanni, an rungumi sababbi masu saɓawa. Tana tafi Ahmed biye da ita sun doshi ɗakin karatu. Ko da ta wuce shi da fari, kai ka ce bata san akwai halitta a sashen da yake ba. Duk da cewa karatu iri ɗaya suke yi, wata magana bata taɓa haɗa su ba, ko da kusannu. Ba shi da tabbacin ko ta san ma'ajinsu guda, amma hakan ko kaɗan ba shi ne a gabansa ba. Bugu da ƙari, yanayin rayuwarsa ya saɓa shi, ba a jin kansa. Ita kuwa baya ga rashin kamun kai ta kasance kamar cilakowa. Idan ta zo makaranta sai ka ɗauka bikin nunin sarauniyar kyauta ta san ma ba ɗaukar darasi ba. Wani abu da yake baiwa mutane mamaki game da al'amarin Samira shi ne yadda direban gidansu yake iya tsawatan mata. Yakan yi mata faɗa idan ya ga ta yi abin da a ganinsa bai dace ba. Duk faɗin ranta matsawa yana kusa, ‘yancinta taƙaitacce ne. Bayan kawo su makaranta yakan daɗe na shawagi domin lura da mu'amalolinsu ita da ɗan uwanta Adnan. Har ta kai wasu daga cikin 'yan makaranta suna tsegumin yadda yake makale mata kamar kaska. Hakika wannan direban saɓanin sauran ne, waɗanda 'ya'yan masu gida ba sa ganin kansu da gashi. Idan an ba shi ikon ne domin gudun wani abu kada yaran su lalace,
a bayyana kwalliya na biyan kudin sabulu domin wanzuwar sa ta kansa wa Samira Linzami. Kasancewar Ahmed mai kunya da yakana bai cika shiga sha'anin dalibai ɗan uwansa ba. Dalili kenan da yawa ajin ma ban san shi ba. Duk abin da zaka ganshi ciki ya shafe shi. Matsalolin da yake fuskanta na rayuwa ba su hana shi hazaka karatu ba. Da yana da gata kamar sauran dalibai, Allah kaɗai san irin sakamakon da zai samu. Yanzu haka bai taɓa faɗuwa wata jaraba ba. Duk cikas da yake samu rashin abin hannu yake haddasawa. Haka kuma akwai ɗan ajin nasu mace da namiji da tasu ta zo guda da Ahmad. Sune kan ɗebe masa kewa lokacin hutu tsakanin darasi. Sukan tattauna batutuwa da suka shafi karatunsu ko na rayuwar yau da kullum, kamar dai halin da ƙasa ke ciki. A cikin hirarsu ba za ka ji gulma ko munafunci ba. Wannan dalili ya sa Ahmad ba shi da abokai da yawa. Wani abin mamaki da sha'awa kuma waɗannan ɗalibai biyu, wato Tina da Emeka, mabiya addinin Kirista ne. Dukkansu sun fito daga kudancin ƙasar. Tina ta fi Emeka zama da Ahmad, amma dai ruwa ba ya tsami banza. Hakika abin da yake a zuciyarta ya wuce da ka ɗauka, sai dai ta rasa sannan hanyar isar da saƙon gare shi. Idan ma Ahmad ya fahimce ta, to bai taɓa nuna ba, duk da cewa hankalinsa ya kai ya iya karanta saƙon zuciya daga fuska. Lokuta da dama takan yi shagubi, amma babu wata alama a ta taɓa nuna hakan ya samu ingantaccen fasara daga wajensa. Ɗabi'a da ƙarfin halinsa da suka bayyana a gare ta suka sa yawa zuciyarta sukan mashi. Da ganin Ahmad kasar rayuwa ce masa da baibayi, amma wannan ba ta hana shi ƙoƙarin neman ilimi ba, ko kaɗan zuciyarsa ba matacciya ba ce. Ranar wata Litinin bayan sun fito daga ƙwarya-ƙwaryar jaraba, Ahmad na zaune a wajen da suka saba hutawa yana duba takardun hannunsa. Sai Tina ta zo. Ta ke ta ɗauke tunaninsa da kan abin da yake domin tatso Kano batun yau da kullum. Ahmad ta ambaci sunansa don jan hankali. Menene tunaninka game da gagarumin gangamin da jam'iyya take yi bisa la'akari da yawan al'umma da aka tara a wajen? Wacce jam'iyya kike nufi? Ahmad ya tambaye ta. Amma ka san a duk jam'iyyun ƙasar nan kalilan ne za su iya ja da mai riƙe da mulki. Kina da wani jam'iyyar nan da ake wa laƙabi da wani take? Ƙwarai da gaske, ta amsa masa. Ahmad da ɗanyen shiru ga alama ya shiga wata duniya. Shi mutum ne mai auna lafazi kafin ya furta bisa la'akari da magana zarar bunu ce, don ta fito ba ta koma daidai. Shi ya sa da wahala ka gan shi cikin husuma mara ma'ana. Lokuta da dama yakan haɗe ra'ayi ko fahimtarsa idan ya ga za a fuskance shi a murɗe, musamman abin da ya shafi addini ko al'adarsa. Sai idan ya tabbatar rashin maganar zai haddasa mummunar illa ga fahimtar masu sauraro. Tina ta ci gaba. Abin da ya sa nake goyon bayan wannan jam'iyya shi ne, ɗan takararsu wanda yake nagartacce ne. Babban baturen 'yan sanda ne mai ritaya, wanda yake da aƙidoji masu kyau, kuma mafi yawan mutane sun san haka. Tanko da to musulmi ne kuma Bahaushe gaba da baya, bugu da ƙari ɗan wannan jiha ne da Ahmed ya fito daga cikinta. Na tabbata kana sanar da shahararsa wajen yaƙi da miyagun laifuka waɗanda suka addaba al'umma. Tina ta ƙara, babu alfarma ga duk mai laifin da ya shiga hannunsa ko ɗan waye kuma ko mai gatansa. Kuma ka san hakan ya sa rashin jituwa ya bayyana tsakaninsa da masu faɗa a jin ƙasar. Saboda halinsa na ba sani ba sabo. Can naka yake bai san na gida ba, domin zamaninsa iyayen gida ba sa iya amfana wa yaransu komai da gare shi. Ba ya lankwasa doka domin biyan buƙatar wani. An taɓa cewa ma ya yi fatali da wani umarni daga shugaban saboda saɓa da aƙidarsa. Ahmad ya ƙara mata da cewa ai an ce wannan tsauraran ra'ayi nasa shi ne dalilin gaggauta masa ritaya. Sai kuma gashi hakan ya zama gwamnati mai ci alƙaƙai. An kashe maciji ba sare kai ba. Bayan shiru ɗan kaɗan, Ahmad ya ci gaba. Kafin tanko da ta ba aiki, sai da miyagun ayyuka suka rabu matuƙa da gaske, irin su fashi da makami zuwa hada-hada ko fatocin miyagun ƙwayoyi. Wannan aka kama ya fadi kuwa, wannan zai ba a ya zaki, domin ko da kuɗi ba zai ƙara marmari ba. Dukkan jigajigan ɓata gari idan ka ambaci sunansa gaba gare su za su shiga taitinsu. Maganganunsa kaɗan ne, amma aiki babu kama hannun yaro. Don haka bai cika hira da ɗan jaridu ba, kuma yadda martani ga zargi mara tushe. Wai shuru ma amsa ce ga mai hankali. Akwai lokacin da ya sama mai an fasa ƙauri da kansa, bayan da labari ya zaike masa cewar akwai ƙaninsa a ciki. Yau kusan shekarar 70 da wurin aiki, don uwan nasa na gidan kaso. Wannan ya sa ya samu yabo daga mafi akasarin mutane, ya kuma daɗa firgita masu sha'awar aikata laifi. Wannan bai hana shi gamuwa da rubuce-rubucen ɓatanci da suka na son zuciya ba, musamman daga 'yan jarida waɗanda ba su fito daga sashi ɗaya da shi ba. Duk da haka masu yi wa ƙasa fatan alheri da ko ina ƙasar suna sa masa albarka.
abinda ya kara masa bakin jini a wajen yan jarida shine ya kulle wasu yan uwansu bayan da suka buga labari na ƙarya da batanci wanda kuma zai iya kawo husuma da rashin zaman lafiya a ƙasa wanda bayan bincike aka tabbatar labarin kirkira ne sannan ya kokarin fitar da tsoronsa daga ma'aikata da sauran al'ummar ƙasa inda suke zagayawa suna yi wa mutane barazana idan ba a sallame su ba su nemi buga labarin da zai sanadiyar rabe mutum da kujera ko zubar da mutuncinsa a ƙasa a matsawar rayuwarsa kafin aiki lokacin da kuma bayan haka duk irin kwakwaron mutum ba zai kama tankwajato da aikata wani laifi ba ko mai kankanta su kuwa don haka yanzu mukamin da za a iya amfani da shi a kansa shine na addini ko jinsi wanda a wannan lokaci ya fi kowanne kaifi da guba wannan kuwa ya samo tushe ne daga sarƙaƙiya ta addini da al'ada da ta wanzu a ƙasar hasali ma a wannan ƙasa duk lokacin da masu dama suka rasa sukan buga ganga ta addini ko al'ada domin jahilai su taka rawa ta hakan ne kullum za su iya cimma burinsu na neman matsayi ko dawo su a duka daga masu mulki wannan dalili ya sa a yanzu wanda ya kashe mutum guda sai doka ta aiki a kansa amma wanda ya sanda don share gari sai a kira shi domin sulhu tuna in ji Ahmed kin san wani abu ya tambaya ba domin jiran martani ba ya ci gaba dukkanmu mun san cewar a lokaci irin wannan babu wanda ƙasar nan take bukata kamar tankwajato amma duka sai mu rufe idanu domin san zuciya ginda addini jinsi ko al'ada don kurin ba a san wani manufa tina ta bida gashi nan ana ta rubuce cewar ta ne mu zai ci zarafin mutane zai hana addini tare da tauye yancin yan jaridu ni ina ganin wasu mutane ne kalilan ke da irin wannan aƙida ta batanci amma italakawa san san gaskiya in ji tina Ahmad ya ji haka ne amma kada ki manta doki mai baki a gudu waɗanda ake magana kuwa su ne masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labari sai ta rubuta da kuma karanta ƙarya domin kurin ba a san wani mutum saboda addini aƙida ko al'adarsa magana ta gaskiya ya kamata ƙasar nan mu san cewa waɗannan mutane suna kare ra'ayinsu ne kurin ko kuma mu ce ɗan koren jari hujja ne amma ba ra'ayin sauran al'umma ba ne suna zo su yi wa daga a cikin dukiyar al'umma a kuma kawar da hankalin talakawa daga irin cutar da ake musu su ci gaba da asasu talauci da wahala tsakanin al'umma su shigo gari a rintuma a tare su suna watso sabbin kuɗaɗe yan naira goma goma da biyar biyar ana wa wasu tamkar ƴaƴan kwikwiyo suna mota mai sanye cikin nishaɗi na ko in kula ga halin nan kafin ta ƙare magana har ɓacin rai ya bayyana a fuskarta Ahmad ya ci gaba da gaya mata cewa shi tankwajato ba shi kaɗai ne ɗan wannan sashi mai neman takara ba amma shi ake gani da kin jini gashi ba su yi zaɓaɓɓar da gwani ba duk da haka fitilar sauran ba ta haska ba tina ta yi masa tuni kan cewar ai ga alama shi ne gwani a jam'iyyar kuma shi talakawa ke so kuma shi suke ganin zai ɓarar musu da kwanan to amma ba kare ki manta ba zaɓe za a yi ba kuma idan ma ya ci aka murɗe mai za a yi za ka ɗauki sanda ka tarbi mai bindiga ne ai bi babu za a yi in ji Ahmad kana da haka za a yi ta ci gaba ai zalunci ba ya ɗorewa tura za ta kai bango ƙarfin al'umma shi ne akwai ƙasashen duniya da suka kai talakawa ga yin juyin juya hali gaskiya ne domin talauci da yunwa sun yi tsanani abin sai wanda ya gani masu ci sau uku a rana yau ba su da yawa in ji tina Ahmad kamar ya bada misali ga kansa amma zai faɗi wani abun daban wani abu da yake ɗaure min kai shi ne idan kika cire ƙalilan daga waɗanda suke tare da nemo saura ba tsakani ga Allah suka makale masa ba mutanen gwamnati ne da abokan adawa waɗanda ake son amfani da su wajen wargaza tafiyar tasa kamar irin su a tina ta tambaya kin taɓa tunanin wannan mai ritaya ɗin wa ake kiransa ko kayo dai da kaftin gambo da ikon dayo kina jin za su mara masa baya tsakani da Allah bayan kowa ya san martins akwati yana da muradi kana wa da gaskiya dukkansu sun yi masa ministoci lokacin da yake shugabancin ƙasa sannan babu ga mutuji tsakaninsa da tankwaja ta wutun wancan lokaci na haka lokaci shine alkali a wannan dambarwa a yanzu sai dai mu sa na mujiya mu yi addu'a Allah ya fitar da a'ida ga rogo daga nan suka shiru baki daya kamar abin nan da akan ce wai mutuwa ta girma Ahmad da Alura tana ta nutsa a cikin kogin tunani sai dai bai sa abin da take saka ba daga nan shi ma ya ninka ta sa duniyar tunanin can sai ta fargar da shi Ahmad menene ra'ayinka game da aure tsakanin masu bin addinai daban-daban babbar magana tina me yasa kika yi min wannan tambaya da Ahmad ka tabbata dan Najeriya mai amsa tambaya da tambaya menene dan na aibatawa akan abin da nake neman sani musamman daga gare ka an kwata kenan duk suka yi dariya sannan ya ci gaba duk da ban taba zama na yi wani tunani makamancin haka ba bana hangen illa a cikinsa matsawar masu yi sun fahimci juna sosai Ahmad ya mayar da martani
da dukkan alamu akwai inda Tina ta dosa, na haka tana kokarin zaben hanyar da za ta bi. Anan sai da ta sake wa Ahmad wata tambayar, idan ka samu kanka irin wannan yanayi, iyayenka ba za su ki ba, ko da kana so kuma an samu fahimtar? Abin da ya fito daga bakinsa ya rushe duk wani fata da ta gina. Ni kam duk abin da na zo da shi na alheri ba na tsammanin samun cikas. Sai dai a yanzu me ya kai ni tunanin aure, musamman irin halin da nake ciki? Ai, ko a mafarki. Hakika Ahmad ya fara sansana inda ta nufa, shi kuma bai iya yaudara ba. Hasali ma santa bai shiga zuciyarsa ba. Hakika Tina ta san dukkan matsalolin da suka dawaibe shi bayan bukatu na karatu da ƴar wannan sana'ar yake rayuwa. Duk da cewa duk sitarar da za ka gani a tare da shi kuma baya ce, amma akwai tsafta. Rashi ya kawo na ƙasa a karatunsa, ba domin haka ba ya kamata a ce a gabansa yake. Tun a baya sanan mata komai, dalilin haka ƙurjin ƙaunarsa ya girma a zuciyarta har ya fashe. A baya da ta tambaye shi dalilin ɗaukar wannan sana'ar, ya warware mata zare da ababa. Da farko ta yi shakku saboda ganin cewa ɗaliban jami'a ne kuma Bahaushe, amma daga baya gaskiya ta bayyana gare ta. Me yasa kake irin wannan tunani? Tina ta tambaye shi. Me na sama ya ci balle ya miƙo na ƙasa. Ahmad bai taɓa ganin wata mace ya wuce da tunaninta ba, don haka shi a yanzu duk wata yanga a kai kasuwa. Yanayin rayuwarsa da kuma irin tarbiyyarsa suka kawo haka. Yanzu shekarunsa za su kai 24, hannunsa bai taɓa sha'awar yin shawagi a wajen da bai halatta ba, duk da irin zamanin da ya riska. Bayan haka irin waɗannan cututtuka na zamani kurum sun yi sa mai hankali shiga taitai. Ahmad ya kai ta a jewan irin kutsen da ilimin zamani ya haɗe da baƙo al'ada suka yi, har ta kai ga yi wa al'adun gargajiya da koyarwa addini ɗiban ƙaramin haukaciya. A zamanin da ya shuɗe saurayi ko budurwa ba sa iya zancen aurensu saboda kunya, ko ka gansu wajen da ake tattauna sha'anin bikin. Amma saboda zamanin ci a yau, ya take sanar da iyayenta baƙon saurayi ko sanar da uwa cewa ta samu ciki. Lokacin rabon katin biki ko goron biki har kunne, wajen ɗaurin aure ko samari da 'yan mata su ne a kan gaba. A da'irar makaranta abin a sha da yawa na faruwa tsakanin samari da 'yan mata. Wani abun ma ba zai faɗi ba, sai dai a ce Allah ya rufe asiri. Riƙe hannu tsakanin maza da mata, rungume-rungume da sumbace-sumbace, bai zama abin kyama ba. Abin da wanta kai ci, wainan zuwa ya yi ne. Wata ma da kowa ya san ba ta da aure kuma ba ta taɓa yi ba, tana zuwa aji da ciki kurtsi-kurtsi babu ko kunya. Akwai ɗalibar da take a ɗakunan cikin makaranta ta mutu. Daga abin da aka ƙarfafa zaton ƙoƙarin zubar da ciki ne. Masu shan giya da taba Iblis kuwa, ko da raskwana sai an zauna. Idan ka ga taron ɗalibai ana shewa ana tafa, babu ko da lalacewa ke. Kai ta kai akwai ranar da wata ɗaliba ta tafi zagayawa, 'yan mata 'yan uwanta ne suke mata sunan samari. Wani guda a makaranta ka dinga tsinkaye da motoci kala-kala, nau'i-nau'i, tsaffi da sababbi. Wannan ta ɗauka waccan ta aji. Sutura akwai a gara makace tsirara suke da katsaya siffantawa, domin galibi cinyoyi a waje, sura a bayyane. Da haka diyar da kaki da ƙarshe za ka gamsu da cewa ba za a rasa alaƙa mai ƙarfi ba tsakanin yanayin sutura da yadda ake wa 'yan mata haɗe ko maganganun batsa a wasu lokuta. A harabin makaranta wani lokaci idan aka nuna wa mutum 'yar Bahaushe ba zai yadda ba, domin bayan kaya masu matsi sun ƙware wajen ƙarin gashi, ga kuma taba da samari. Irin waɗannan zubar da mutunci yana damun Ahmad matuƙa gaya, domin lalacewa sai alade, kare ma ba zai taɓa ba. Ko da Ahmad zai muradin auren da Tina ke hasashe, da baibayin addini da al'ada zai kawo na kaso. Idan babu wani tarnaƙi a kanka, za ka iya auren wadda addini da al'adar ku suka bambanta. Wato kina ji Ahmad ya mayar? Ni musulmi ne cikakke, kuma Bahaushe gaba da baya. Duk da cewa ba ni da tsatsauran ra'ayi, ina da aƙida, don haka ina kishin asali na fiye da misali. Tina ba ta gamsu da wannan amsa da Ahmad ya bata ba, domin haka sai ta nemi ƙarin bayani. Ina girmama masu bin sauran addinai da al'adu sosai, domin duk Ubangiji Maɗaukaki muke kalla wajen bauta, sai 'yan bambance-bambance. Mun fito daga ƙasa guda, muna masu cuɗanya da juna. Za mu iya auren mataye tare da musaya abinci. Wannan shi ne lafazin da Tina take son ji. Mai yiwuwa shi ne zai kai ta kan abin da take wa zuciya buri. Sai dai kashi, abin da ya biyo wannan bai daidai da fatan da ta dasa zuciyarta ba. Tina tunda ne wayo na san cewa ni mutum ne. Son wata mace bai taɓa girma zuciyata ba bayan mahaifiyata. Haka kuma tsananin kishin addini da al'ada ba zai bar zuciyata ta yi zaburin wani abu da ya saɓa musu ba.
Tina ta ji kamar an sa kibiya ta kirjinta ta wuce ta baya. Wannan batu ya wurga ta kogin tunani da damuwa, amma ta kanne ta sake tambaya domin tabbatar da dahira kan manufarsa. Yanzu Ahmad, ba za ka yi auren wanda ba ta bin addini ko al'adarka ba, duk irin san da take maka. Ahmad ya ɗan murmushi kafin ya mayar da martani. Duniya ma ya abar son kowa ce, amma me yasa wasu ke gudunta? Idan mutum ya ce zai auri mace saboda san da take masa, ba domin wanda yake mata, kuma ba tare da la'akari da abubuwan da suka kamata ba, ai kuwa za a iya gamuwa da ɓacin rai a gaba. Kaga alamar damuwa a fuskarta, amma ba zai mata ƙarya ba, duba da cewa idan yayi ƙarya guda sai ya abu dubu domin rufe ta. Ita kuwa gaskiya guda ɗaya take, duk ɗacin gaskiya yana tsaye a kanta. Wannan yana daga huɗubar da mahaifiyarsa take a gare shi. Ya ƙara yi mata bayanin cewa da san irin wannan aure zai shiga zuciyarsa, mai yiwuwa ne wani tunanin neman mafita game da haka. Hasali ma daga ƙarshe ba dole matar ta samu cikakken ƴancin da take bukata ba na zamantakewa aure. Tina ba ta fahimci ƴancin da yake nufi ba, sa rai da ce mai kawo inwa. Ta sake neman ma'anar ƴanci da gare shi. Wato ba ki fahimci ƴancin da nake nufi ba? Kwarai, zan yi ƙoƙarin juya aƙidarta ta addini na kuma sanya ta koyi da al'adata, na nesanta ta daga abin da ta gada na iyayenta, da haramta a ƴaƴanta ziyarar danginta domin gudun cuɗanya da abin da ban tashi cikinsa ba. Inji Ahmad, hakan za ka yi cikin ƙarfi ko da lalama, don kana son ta ko domin ka ƙuntata rayuwarta? Ya zan tsaya a kan aƙida ne umarni da koyi da ita, hakan kuma ya zama ƙi? Kin san ba shi wa wannan son shi zai yi min linzami, kuma addinin musulunci babu tilas kamar yadda sunansa ya nuna. Komai a cikin nasiha ke. A taƙaice dai da muguwar rawa gwammakin tashi. Sun dade suna tattaunawa, amma daga ƙarshe Tina ta haƙaƙe ba shi da niyyar aure, balle son ta shiga zuciyarsa. Ta kuma fahimci a gaskiya daga ƙarshe za ta rasa ƴancin da ya bayyana mata. Hasali ma a gaskiya babu son ta a ruhin da take bege, ga kuma mayabinta babban malami ne a majami'a mai daraja a idan al'ummarsa. Duk da haka ta ƙudura aniyar bayyana masa ciwon da ya mata miki a cikin zuciya, ko ta samu sauƙi domin barin kashi a ciki ba maganin yunwa. Ahmad, ina son sanar da kai wani abu. Muryarta ta saraya ta kuma ƙasa, damuwa ta bayyana fuskarta. A yau na tabbatar ba zan cimma burin zuciyata ba, ƙurjin son kai ya daɗe yana girma a zuciyata, ga shari'a bashi. Wannan shi ne dalilina na ɗauko wannan taɗi. Hawaye suka fara kwaranya daga idanunta, ba domin al'amarin zamani da makaranta ba, da wasu sun tsaya domin bin ba'asi, amma kowa abin da ke hannunsa ya ishe shi ɗawainiya. Tina ta ci gaba, a yau na tarar da wani gagarumin kogi wanda ya gagare ni tsallakawa. Batun ko kana so na ba shi da tasiri, bukata ta sanar da kai halin da zuciyata take ciki. Ina son ka matuƙar rayuwa, in kuma zan ka cuta ne a zuciyata to sai ta gyaɗa kai ta shiru. Ahmad ya bayyana inda ta dosa, sai dai magana ta gaskiya ya san abu ne mai wahalar yiwuwa. Akwai abubuwa da dama da suke ba shi sha'awa game da wannan yarinya, ga ladabi kamun kai da matuƙar ƙoƙari. Ba ta da ɗagawa irin ta sauran mata ko abokan karatunta mata, ba ta cika shiga al'amuransu ba. Ahmad ne kurum yake ɗebe mata kiwa duk faɗin makarantar. Tina ba ta ado da jiki don maza su gani ta ja hankalinsu. Da gani ka san iyayenta sun tarbiyyantar da ita, wanda kusa wannan shi ne maganatisin da ya janyo su zuwa ga juna. A shekaru uku da suka kulla fahimta da Ahmad, Tina ba ta taɓa jin wani mummunan kalami ko na rashin ladabi daga harshensa ba. Don haka take ganin da wahala a samu na biyansa a harabar jami'an nan. Tuma sauraron mu a nan, za mu sa aya a wannan labari da muke karanto muku daga littafin nan Bonono, wallafar na Allah Ado Anas. Za mu ɗora a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Mai gabatarwa Muhammad Umar, kai gama ke muku sallama, ku huta lafiya.

0: ma damu wannan abin yana nan ana ci gaba da laifi a cikin sa kana da kamashi ma damu yana gurin ana ci gaba da laifi a gurin tana da kamashi kamar yanda in aikin alheri ne ma damu wannan gurin yana nan ana amfana da shi bisa abin da yake neman yardar Allah ne kana da kamashi saboda haka duk mutumin da za a dauke shi aikin zane ya zane da za a gurin da za a ce Allah uku ne wurin da za a ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki wurin da za a kira wani ba Allah ba a ce yayi kaza yayi kaza abin da Allah ne kadai zai iya yin sa to wannan babu shakka yayi abin da zai jawo kansa fushin Allah Allah subhanahu wataala yana fushi da duk wanda zai ce yana da da yana da mata ko su uku ne Allah yana fushi da wannan Allah ya ce ta kai da samawati ya tafattara minhu wa tanshaqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada ya sama ta kusa ta kekkece kasa ta rugurguje abin nan a duwar wasu su farfashe saboda sun yi da aure cewa Allah yana da da hatta waɗannan manyan halittu wato sukan kasance cikin ɓacin rai da dubun zuma idan aka ce Allah yana da to yanzu kuma kai da kai aka yi wato aka yadda aka gina wannan guri ko ta hanyar zani ko ta hanyar gini ko fenti ko wayarin na wuta ko wani abu irin wannan sai aka kabar waɗanda suka yi imani da abin su je su yi kayansu ba ruwanka in yau wani abu ne da aka zo aka sai abin ka ba ka san me za a yi da shi ba wannan ba ka da laifi ba mutum ne yana kasuwa yana sai da kayan wuta aka zo aka sai aka je aka yi wani abu na sabon Allah da shi ba za a ce ya zunubi ba saboda kasuwa yake bai san ko me za a yi da shi ba amma in ya san me za a yi da shi ya yarda wannan yana da kamashi a ciki Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junanku amma akan abin da yake alheri ne da takawa kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake sabon Allah ne ku ketare iyakar Allah kada ya zanto ka ba da wani taimako akan wannan kai haka kuma kana rike mashi
1: to akramakallahu wannan tambaya kuma cewa take idan mutum ya yi zina sannan ya tuba na gaskiya shin tubansa za ta karbu ko sai an zartar masa da hukuncin shari'a kamar bulala ko jifa
0: duka wani laifi da mutum zai iya tuba Allah zai iya yafe masa ko mun girman sa shi tuba yana kankare kowane irin zunubi duka wani zunubi da mutum yake in ya tuba Allah yana iya yafe masa wannan zunubin da yake ya kun ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ce kace ya ku bayina wadanda suka zalmi a cikin sabon Allah asrafu sun wuce duk iyaka sun wuce duk wani makadi da rawa a cikin sabon Allah Allah ce la taqnatu min rahmatillah kakku fi da tsammani daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a ya Allah yana gafarta dukkanin zunubai ana kowane irin zunubi ne mutum zai yi ya tuba wannan zai gafarta masa in dai ya tuba ya nemi yafiya Allah subhanahu wataala ya ambaci bayin sa na kware ya ce su ne wadanda la yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun man yaf'al dhalika yalqa asama ba sa kisan kai ba sa zina wanda duk ya haka zai gamu da gamansa zai gamu da azaba daga Allah subhanahu wataala sai ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih sai wanda ya tuba ya imani ya kikkiawa mai Allah ya ce inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba ya kikkiawa aiki sannan ya shiri Allah ce zan gafarta masa ghafiru dhanbi wa qabilu at-tawbi shadidu liqabiz at-tawb shine mai gafarta zunubi mai karɓar tuba saboda haka ubangiji yana karɓar kowane irin tubar kowane irin laifi wani la ghafaru wannan ya ce Allah huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at shine wanda yake karɓar tuba daga bayan sa kuma yayi afwa daga munanan ayyuka abinda ba zai yi ayi afwa akan sa ba shine idan haddi ya je gaban alƙali ya ce gaban shugaba wannan kuma babu maganar kuma a ce an dawo an yafe yanzu misali mutumin da ya zina aka kama shi dubu aka kai aka tabbace shi ba haddi ya jike amma in daga baya gurin ga laifi ya tuba to ba a ce a je a kama shi sai an masa haddi ya riga ya tulo shikenan.
1: Na'am.
0: A lokacin da Ba'is yayi zina ya kawo kansa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace yayi zina a tsaye masa da haddi. Annabi yayi ta kokarin ya kawo masa dan abin da zai iya cire wato ya janye wannan ikrarin da yayi. Annabi yace la annaka qabbalta ko dai ka sumbace ta ne ko dai shafa ta kai. Wannan duka dan Annabi ya samun masa da wata hanya da zai ce eh na ba haka ne shikenan ce ta. Wanda yake kawai shi yayi a tsaye masa da haddi. Yazo ta dama Annabi, Annabi ya koma ya juya kansa ya koma ta can. Abunsa Annabi ya sake juya kansa. Haka sai dai har sau hudu. Sannan Annabi ya dawo yana ce masa la'allaka qabbalta la'allaka kaza la'allaka kaza. Ya dai na ce kawai shi yayi zina a tsaye masa da haddi. Lokacin da aka je ana masa haddi ya kuce yana gudu har cikin ana bin shi ana jifa wani daga cikin sahabbai ya la'ance shi da aka zo aka ga Annabi, Annabi ya ce me yasa zai la'ance shi, me san cewa yayi tuba ba tuban da za a raba mutanen Madina sai ta ishe su duk za ta wadace su saboda haka zai yi mutum ya tuba amma kada ya zanto haddin ya zo ga shugaba. Ne zo ga shugaba ko ga alƙali aka yi hukunci ta wannan ba maganar kuma a ce ya je ya tuba an yafe masa sai an zartar da hukuncin. Na'am.
1: To malam mai wannan tambaya kuma yana tambaya ne da cewa menene matsayin wanda ya baiwa wani takardunsa na shaida domin ya je ya aiki da shi bai samu damar zuwa ba kamar aikin soja ko wani aikin tsaro.
0: Na farko dai shi yin abin ibtida'an karan farko ba halatta. Mutum ya shiga rigar wani ya nuna shi ne wannan alhalin ba shi ba ne ta haka ya samu wani aiki ba ba shi wani matsayi alhalin takaddun da karatun duk ba shi ya yi ba al'asul ba ya halatta saboda ƙarya ce kuma ha'inci ne ko yaudara ce musulunci bai yadda da wannan ba komai ka yi shi da gaskiya gaskiya da gaskiya. Ka fito in kayi karatun nan ka ce kayi in ba ka yi ba ka haƙura ka bar waɗanda suka yi su samu. To amma da a ce mutum zai je ya gabatar da kansa a wani matsayi ana neman wani aiki ya iya aikin amma bai da takardun misali ko bai iya aikin ba amma za a yi masa training ya iya aikin bayan an ɗauke shi ya ci gaba da aikin sai aka je aka ɗauke shi da takardun da ba nashi ba amma kuma aikin da ake so a yi ya iya. Ba ya da takardun ne to na farko dai abin da ya ba daidai ba ne kuma ya aikata haramu amma an har ɗauke shi kuma yana aikin da ake buƙata daga wajensa wanda shi ne dalilin da ya sa aka ce ana son ne wannan karatun da wannan takardun don a samu wanda ya dace da gurin sai aka yi dace shi bai yi karatun ba ya yi ƙarya amma kuma ya dace da gurin kuma yana aikin da ake so ba a cewa abin da ya karɓa haram ya karɓa tunda daman abin da ake buƙata shi ne a samu wanda zai iya yin wannan aikin don ya yi aikin da ake so. Kuma ya yi aikin da ake so an biya shi saboda ya yi aikin da ake bukata wannan ba a cewa ya ci haramu abinda ya karba halal ya ci ko aka dauke shi soja aka je aka yi masa training na soja ba wanda ake daukan shi da training dinsa wanda kaga an dauke shi soja ko dan sanda to sai an masa training ko da ya shiga makarantar sojojin tun a farko ya yi karatu a can ya samu training din soja ko kuma a dauke shi kurtu a jira masa training da guje-guje da hawa sama da tsalle-tsalle da rubda ciki da waye har ya kware ya iya harbi ya iya komai to ko da ya shiga da takardar wani wanda za a ce bai yi daidai ba amma kuma an masa training din da shi ma mai takardar abin da za a yi masa kenan saboda haka yanzu an dauke shi full soja ne shi ko dan sanda ne yana fita da kaki kuma yana yin abin da ake bukata a yi yana an bashi halal ya ci ba za a ce ya ci haram ba saboda ba takardarsa ba ce dan aikin da aka ba shi ya iya amma da mutum zai je mal ya bai yi karatu ba yanzu ana buƙatar malamin lissafi ko malamin turanci ko malamin arabic shi kuma bai yi ba sai ya je ya kai takardun kaninsa ko wani wansa wanda ya yi wannan karatun sai a ba shi offer shi kenan sai a ba shi abin nan ya je ya zama appointment ya je ya zama malami. Zai zama malami yana shiga aji yana ta soki buruku saboda bai karanci abin da bai iya ba kawai yana ta soki buruku ko zai ta yi wa yara waka ko ya sa su tsalle-tsalle ko ya fita fi'i da su ƙarshe a wata ya zo ya karɓi albashi haka wani haramun yake ci ba wanda zai iya halatta masa daman ba irin sa yake so ba ya cuci jama'a kuma ana samu irin wannan da yawa musamman ma a harkoki na siyasa a zo a ce za a dauki malaman primary kawai sai a zo a raba wa yan siyasa kuma je ba wa nashi ɗan jagaliya ne ma sai a ɗauki ufa sai a bashi ɗauki appointment later a bashi tura shi wani ƙauye shi ne malami a ƙauyen wanda suna inspection sun samu ilimin waɗannan an tura shi bai taɓa yin wani karatu ba amma ga shi nan a cikin takardarsa an ce malamin English ne malamin mathematics ne in ya je haka kawai zai je ya sa hannu ya tafi ya sa mata ya yi ji alert haka yake shi haka rayuwar take kuma shi headmaster da yake gurin shi kuma yana ɗan masa wani hasafi duk wata in aka yi masa alert shi kuma zai tura masa ɗan wani abu shi kenan shi kuma ba ruwansa da muka yi magana a kansa na rashin kishin ƙasa ba da damu ba cewa ya'yan al'umma su rasa ilimi su rasa makoma mai kyau a ƙarshe wani haramun ne ba a halatta daga kuɗin da ya ci yana cin kuɗin haramun ne
1: wannan tambaya malam cewa take ya halatta mutum ya yi addu'ar da ta zo cikin alƙur'ani a sujjadar sallar farilla ko nafila saboda na ji wani malami yana cewa ba a karanta alƙur'ani a cikin sujjada alhali yawancin addu'o'in da ake yi ayoyi ne daga alƙur'ani
0: to ba maganar malami ba ce maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ita inni lam umar an aqra alqur'ana fi ruku' aw sujud inni nuhitu an aqra alqur'ana fi ruku' aw fi sujud an hana mun karanta alqur'ani a ruku' ko a sujjada nan shi ya faɗi wannan an hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya ruku' a sallah an hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya sujjada a sallah amma mutumin da zai karanta addu'a ta zo a alqur'ani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan aya ce alqur'ani aminu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa yaqranta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan aya ce alqur'ani ta zo a cikin alqur'ani okay karanta ta a cikin sujjadar sa da niyyar addu'a wannan babu komai in ya karanta da niyyar alqur'ani yake karanta wannan baya halatta amma ya karanta ta da niyyar addu'a yake karantawa wannan babu komai
1: wannan tambaya cewa take menene hukuncin sauraron waka wasu suna cewa babu laifi a saurari waka shin hakan daidai ne
0: al'asulu abinda ake buƙatar mumini ya saurari karatun alqur'ani koya wa kunnansa sauraron abin da yake mai kyau allazi ne su mun alqawla wa yattabi'una ahsana waqi waqa wacce take dauke da kada kade take dauke da kayan kida wanda da ko na zamani wannan wani abu ne wanda da yawa daga cikin malamai sun ambaci haramcin mutum ya zauna a dirshin kawai ita yake sauraro wannan ba halatta baya halatta imamu malik yana daga cikin wanda suka fi tsanantawa a kan sha'anin waka abdullahi dan mas'ud yana cewa alghina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-habb al-ma'u al-baqi wato munafici yana tsira da abin jin waki wake wake irin na kada kade yana haifar da munafici a cikin zuciya kamar yadda ruwa in ya sauka ƙasa yake fito da shukar da take ƙasa saboda haka da yawa daga cikin magabata masu fassara sun fassara faɗar Allah wa minan nasi min yashtari lahwal hadis li yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai wanda yake sayen lahwal hadis wato zancen banza suka ce waka yake nufi ya kawo waƙoƙi na banza don ya ɓatar da mutane daga kan hanyar Allah ya hana su sauraron alƙur'ani saboda haka kusan magabata duk sun yi haram magana akan haramcinsa duk da cewa an samu waɗanda suka yi magana akan halacci amma maganar su ne rauni ce kwarai da gaske irin su Ibn Hazm irin su Muhammad Ibn Zahir Al-Maqdisi wanda suke bin hanya ta Ibn Hazm sun bayani akan halaccin abu amma malaman da suka fi magana akan haramcin sun fi yawa kuma koda waɗanda suke magana akan halaccin abu suna faɗar irin sharuɗɗa da ya kamata a kiyaye ko koda su wadanda suka halatta ba ko wace waka suka halatta ba halatta na farko wakar da take dauke da hikima take dauke da fadakarwa da jan hankali wakar da ba za ta shagaltar da mutum daga karatun alqur'ani ba ko daga sauraron wa'azi ko da sauraron nasiha ko daga yin sallah a lokacin ta wakar da babu batsa a cikin ta babu maganar banza babu zagin wani babu cin mutuncin wani babu shagube da sauransu mana sun saka sharuɗa da yawa wanda su waɗanda suke kafa hujja da maganganunsu ba sa ambata sharuɗin da suka saka kawai ta suke yi wasu malamai sun ce ya halatta a ji waƙa amma an ka koma maganganunsu za a ga cewa waƙoƙin da suka yi magana a kansu ba su ne wanda yanzu yawanci ake yi ba yawanci waƙoƙin da za a gani ko dai waƙa da za ta sa mutum ta tayar masa da sha'awa ta ambatan sifofin mata da sauransu waƙar da take ɗauke da zambo da suka da yarfe musamman waƙoƙi wanda ake da sunan siyasa suna ɗauke da zambo da suka da yarfe da ƙazafi da wayi da sauransu wasu ke ɗauke da banbaɗanci da faɗar abinda ba gaskiya ba abinda kowa ya san ƙarya ne amma a riƙa faɗarsa don a yaudar mutane ga duk waɗannan sharuɗa da su waɗancan suka sa ba a kiyaye su haka magana dai mafi inganci shine tun ya nisanci wannan kai ya maida rayuwarsa ta zanto kawai ya bayar da aiki sai jin waƙe-waƙe annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin sahih bukhari yana cewa za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata za su zo daga cikin al'ummata yastahilluna alhira walharira walma'azif suna halatta zina suna halatta sa alhariri ga maza sannan kuma suna halatta kayan kaɗe-kaɗe ma'azin su ne kayan kaɗe-kaɗe suna halatta cewa a yi yayin harkar kiɗa a matsayin sana'a daga za a je a ta kawo kayayyakin kaɗe-kaɗe ana sayarwa so daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga yadda zamani zai koma harkar kaɗe-kaɗe ta zama ma sana'a ce da wasu za su mayar ita ce harkar neman abincinsu.
1: Tabarakallahu Allahu ne wannan tambaya kuma yake cewa wani ladan ya yi kuskure a watan Ramadan yayin kiran sallar magariba inda ya kira sallar kafin lokaci ya yi mutane da dama kuma suka sha ruwa bisa wannan kira daga baya aka ba da fatawar cewa duk wanda ya sha ruwa saboda wannan kuskure zai rama azumi menene matsayin wannan fatawa
0: to a wurin wasu malamai suna faɗar cewa zai rama ba magana mafi inganci ba zai rama ba saboda duk abin da aka yi shi bisa kuskure ba bisa ganganci ba to ba a kama mutum da wannan ba a lazimta mishi yin wani aiki daban sabo ce a wancan nashi ya ɓaci sai da dalilin da yake nuna ɓacewarsa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi kuskuren ganin faɗuwar rana daga baya aka fahimci cewa ba ta faɗu ba a hadisin ba a rawaito cewa annabi ya ce su rama azuminsa ba ba a rawaito cewa su rama azuminsa ba a hisabi ba urwa shi yake cewa labudda min qada a wata ruwaya kuma yana cewa ni ban sani ba an ce su rama kuma su rama ba amma dai a ruwayar gaba ɗaya babu maganar cewa an umarce su su rama tana ba labarin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kuskure mun sha ruwa rana ba ta fito ba ta faɗi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam umarce su da su rama wannan azumin ba kamar mutum ne ya manta ya sha ruwa da rana yana azumi ya manta ya sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya manta ya ci ko ya sha da azumi to ya karasa azuminsa Allah ne ya ce da shi kuma ya shayar da shi falyutin masamahu inda ma saqahu Allahu wa atamahu Allah ne ya shayar da shi ya ciyar da shi ya karasa azuminsa annabi ya ce falyutin masamahu ya kare shi azuminsa wanda yake nuna cewa azumin nasa yana da shi yasa aka kirawo ci gaba da zai da azuminsa a matsayin ƙara shi cika shi azuminsa azuminsa ya samu cika babu magana a sa ya ce ya sake ramawa a ruwa da dara kuɗi ma yana cewa fala ƙaza a lahu da isnadi sahihi ce babu ramuwa a kansa wasu daga cikin malamai suna cewa rama amma cewa ya rama ɗin yana buƙatar wani dalili mai zaman kansa wanda kuma babu shi.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take mutumin da yake aiki a wajen wani mai wadaci cikin gaskiya da riƙon amana amma mai gidan nasa yana ba shi albashi wanda baya wadatar da shi duk da irin aikin da yake yi, menene hukuncin mai gidan a wannan hali?
0: Ai, dai har da yardan mutum ba shi harkar aiki a ƙarƙashin wani yana biyan ka, ba za ka yi sosai da yardarsa da abinda ka yarda za ka yi kuma abinda za ka yarda za a baka. Shi yasa ba a yin ijara ba tare da yarjejeniya ba. A ce mutum ga aiki ka yi mun amma ba ku zo mun yarjejeniya ba, a ƙa'idar shari'a ba a yin wannan, sai kun yarjejeniya a kan aikin da zai maka da lokacin da za a ɗauka na aikin da kuma abinda za a biya ka idan ka yi aikin. Dole sai an samu wannan rukunan sun tabbata, sannan aikin abinda ijara ɗin ta zama sahihiya. Ka san muddin da za ka yi aikin, a san yaushe za ka fara yaushe za ka gama, sannan nawa za a biya ka in ka gama, sannan mai ake so ka yi. Wannan dole a samu wannan. Idan kana kula masa da kaya mai yi aikin ka shi kuma zai biya ka. Idan har ka yarda da wannan to kuma kankantar abin ba ka da wakin magana, inda ai da yarda ka kake yi. In ka ce ba za ka yi ba shikenan, ba wanda zai tilasta ka sai ka yi, ba bauta ba ce. Saboda haka ba magana ka ce mai hukuncinsa. Dan da yarda ka, in ka ce ba za ka yi ba ko ka ce ya masa abinda ake baka yayi kaɗan, shikenan sai ku daidaita ya ƙara maka in ya ga zai iya. In ya ga ba zai iya ba shikenan sai ka kama gabanka ka je ka nemi wurin aiki. Amma ka zauna kana cewa yana cutarka kuma ba ka yi magana ba, wannan ba haka shari'a ta ce ba. Shi yasa wasu sai shaidan ya musu fatawa cewa ma su za su iya ƙarawa suna sata daga dukiyar mutum. Irin abin da ka ɗauka ba bisa yardarsa ba sata ce, cin amana ce, kuma Ubangiji sai ya kama ka da wannan.
1: Malam, wannan mai tambaya cewa yake ina jagoranta wata hukuma kuma na san za a yi wata sayayya, shin ya halatta in saka kuɗi na in sayi kayan, sannan idan an fitar da kuɗin a hukumance in karɓi kuɗin tare da ƙarin riba?
0: A'a, ai a dokar ma kwangila ta ƙasa ai wanda ya saba sharadi, ba zai yi wanda zai shugaban wata ma'aikata ko shugaban hukuma ko wani gwamna ya ba wa kansa kwangila ta sayi wani abu ko yin wani aiki. An san a doka wannan ba, don kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai dubawa an yi daidai ko ba a yi daidai ba. Saboda haka kai ne alƙalin kuma kai ne wanda za a yi wa alƙalancin. Kai kaga ba ta yadda za a samu adalci a nan, ba ta yadda za a samu ingancin aikin, ba ta yadda za a samu farashin da ya dace, kuma sannan duka wasu waɗanda za su zo su yi gasa da kai wajen neman wannan abu ka toshe musu hanya. Tunda kai ne mai bayarwa kuma kai za ka ba wa kanka, ka ga ko wanda zai zo ya kawo wani farashi da yake ƙasa da naka har ka saurare shi ma. Shi yasa duna daga cikin dokokin kwangila wanda an san cewa wannan shi ne adalci, yana daga cikin dokokin kwangila mai ba da kwangila ba zai zama cikin waɗanda za su neme ta ba. Shi ne mai ba da ita, shi zai sa ido a kan kwangilar, shi zai fidda kuɗin da za a yi kwangilar, kuma shi yana cikin masu neman ta. Kai ma ka san ba zai zama daidai ba. Fi kal hisabu wa antal hakamu wa fa antal khasmu wal hakam, a kanka ake rigima kuma kai ne abokin rigima kuma kai ne alƙalin duk lokaci guda, ba zai yiwu ba. Saboda haka baya halatta ka ce kai bari ka yi kwangilar da hannunka ka kashe kuɗinka, in ya so ka karɓi kuɗin ka karɓi ribarka. Kai ka ba za a yi gaskiya ba. Waye zai duba aikin ya ce aikin da aka saka ko kayan da ka kawo kayan ne masu kyau jinu, waye zai rubu wannan? Kai ne damu mai sa hannu akan cewa an kawo abin da ake bukata kuma yayi daidai, kungila ta yi kaza kaza kaza, kuma duk kai ne kuma mai kawo kayan. Saboda haka wannan shi yana daga cikin abin da ya kashe kasar ai, yana daga cikin gwamna shi yake ba kansa kwangila. Saboda haka kwangilori in ya fitar ya yi kamfanoni da sunayen daban-daban, kuma duk shi ne yasa ‘ya’yansa, matarsa, sarkansa waye, amma kuma duk abu ɗaya ne, kuɗin nasa ne. Saboda haka in ya tashi ta tura musu kwangilolin, to ta yaya za a yi su yi kwangilar a zuwa ce bai yi kyau ba ko bai yi ba? Saboda shi ne mai kwangilar kuma shi ne mai cewa ya yadda ya karɓa. Saboda haka sai kuɗin da ya fitar sai irin yadda aka ga kwangilar, ko ce a man haka zai yi. Wannan baya halatta a musulunci, haka na a dokar ƙasar ma baya halatta, amma saboda rashin kishi da muke rayuwa a cikinsa shi yasa wani lokaci ma ake cinye kuɗin. To ya ba kansa ba sai ya yi ba, ba a yi ba shi kenan, za a rubuta a takarda an yi an gama, a fitar da kuɗin kuma a cinye, baya halatta.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum ne wurin aikinsa ya hana shi yin wani aikin daban ko da bayan lokutan aikinsa, amma albashinsa na wata kuma baya wadatar da shi, sai dai ana ba su wani babban kaso a ƙarshen shekara. Shin saboda buƙatar iyali zai iya karya wannan doka yayin wani aikin daban?
0: Kamar yadda muka faɗa a baya, duk sanda aka yi sharadi da yarjejeniya tsakanin wani da wani, to wannan yarjejeniya tana nan sai idan mutum ya je an janye wannan sharadin. Amma ba zai yiwu ba an yi sharadi da kai, akwai dalilin wasu ila da yasa aka yi wannan sharadin. Akwai wata wani abu na cutuwa da shi mai wancan aikin zai yi idan ya zanto ka haɗa aikinsa da wani, yasa ya sa maka wannan sharadin. To in aka baka kofar cewa kana iya karya sharadinsa, to ya zama na kenan sharadin da aka yi mai da ma'ana. Wanda kuma kamar yadda muka ce annabi yana cewa al-mu'minu ala shurutihim, in ka ga bai yi maka ba kana iya fadenawa ka je ka nemi wani aikin daban. Duk aikin da kaga zai cutar da kai kana iya sakinsa. Na ardiwa siya ƙasa Allah tana nan da yalwa, da dai ka buga ka nemi wani aiki mutakila ka samu wanda ya fi wannan tsoka kuma ya fi wannan samu, ko kuma ka fi samun dama a ƙarƙashin wancan aikin. Amma ba ka saba sharaɗin da ka sa hannu a kansa ba, saboda kai kana jin ka bai ishe ka ba.
1: To malami, wannan tambaya kuma yake cewa wanda ya canza ranar haihuwarsa domin ya samu aiki, shin albashin da yake karɓa haramun ne? Haka kuma wanda aka ɗauke shi aiki alhali bai cancanta ba, duk albashin da yake karɓa shi ma haramun ne?
0: To canza ranar haihuwa ƙarya ce mutum ya yi, kuma zarbin wannan ƙarya yana nan tare da shi sai ya turo ya koma ga Allah. Aikin kuma da yake yi, idan har aikin da yake yi yana yin aikin da ake buƙata, kamar yadda muka faɗa, in yana yin aikin da aka ce ya yi, wannan canjin kwanan haihuwarsa da ya yi, watan haihuwarsa da shekarar haihuwarsa bai yi tasiri akan aikin ba, ba wani abu. Da abin da ya karɓa halal ne ya ci, saboda aikin ana biyan sa ne akan aikin ba akan kwanan watan haihuwarsa ba. Da ya canza wancan ya da yi ƙarya, su watakila sun sa ne saboda watakila suna son wani range na shekaru kai ya wuce haka, saboda suna ganin a nan za su iya samun abin da suke so, na irin mutanen da za su yi masa aikin da suke so. In amma ya samu ya shigo da rage shekaru ko ƙara shekaru, kuma ya aikin da ake buƙata, waccan ƙaryar tana a matsayin laifi da yawa, Allah ya tuba. Wannan aikin kuma in ya yi shi yadda ake buƙata, aka biya shi akan aikin da ya yi, wannan halal ya karɓa. Amma wanda aka ɗauke shi ba bisa cancanta ba, ma'ana ba zai iya yin aikin da ake so ba, ya karɓa ya je ya yi, to wannan duk abin da yake karɓa haramun yake karɓa. Haramun yake karɓa saboda ya yi ƙarya ya shigo, ko kuma an ba da cin hanci, an ba da rashawa, ko ya yi amfani da sanayya, an ɗauke shi an bar wanda ya cancanta, an ba shi aikin da bai iya ba, ya zo yana ta kwaɓawa, yana da laifi. An fi samun kuma wannan aikin gwamnati, duk kuma wannan yana daga cikin rashin kishin ƙasa da muke magana a kansa.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa mutum zai iya ware lokaci kullum yana karanta Alƙur'ani da niyyar ladan ya kaiwa mahaifinsa da ya rasu?
0: Abinda ya dace in ya ware lokaci yana karatun Alƙur'ani, duk sanda ya gama ya roƙa wa mahaifinsa rahama da gafara daga Allah subhanahu wataala, da shi ne abinda mamaci yake da buƙata, kuma shi ne abinda ya zo a nassi yin addu'a ga mamata, ba karatun Alƙur'ani ana aika musu shi ba. Wannan bai zo a nassi ba, bai zo a nassi cewa kai karatun Alƙur'ani ka aika wa mahaifinka ladan ba. Amma ya zo a nassi cewa kana iya karatun Alƙur'ani kai tawassuli da shi, kai addu'a ga wanda kake so Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ya masa rahama, karɓi kyawawan ayyukansa. Wannan shi ya fi dacewa da sunna.
1: Tawakkal makallahu ne. Wannan tambaya kuma cewa yake, ina da shagon provision kuma ina sayar da leda iri biyu, akwai mai guda 100 a cikin bandir, sannan akwai kuma mai guda 80. Mutane sun fi son mai 80 ɗin, amma wani lokaci ba a samunta. Shin zan iya sayo mai guda 100 in cire guda 20 in sayar da sauran 80 a farashin ledar da ake kawo guda 80 ɗin?
0: In kai haka, kai ha'inci, kai albush, kai zalunci, kuma ka cuci abokin abin hulɗarka, ka cuci kwansomanka. Ai, ba zai yiwu ba ya fi son mai 80 akan mai 100, sai da wani dalili. Haka kawai, ga wannan guda 100 ce, ga wannan 80 ce, kuma kwalitinsa ɗaya, kuma ya ce shi 80 yake so, kai haka san a hankali ba zai yiwu ba. Dole mai 80 ɗin ko dai ta fi ƙarfi, ko ta fi faɗi, ta fi girma. Akwai dai dalili da ya sa fi son ta. Tana da wani kwalitin da mai 100 ba ta da shi. sai ka zo ka zare wa mai ɗarin guda 20 sai ka bashi ita a matsayin mai 80 kaga zalunci biyu ka zalunce shi ka bashi ba wacce yake so ba kuma ka karɓi kuɗin da ya wuce ita wanda yake wanda ka bashi din ka karɓi kuɗin ta fiye da haka saboda haka kaga kace babu komai anan ai wannan cin abara ne kuma duk wanda kai wa haka za ku tsaya gaban Allah sai ka fito masa da haƙƙin sa ranar gobe kiyama
1: Me wannan tambaya malam cewa yake idan mutum ya siffanta matarsa da wata dabba kamar ya ce mata jaka ko wani irin dabba shin hakan yana daukar hukuncin zihari
0: a ba wanda ne ake kira zihari ba wanda ake kira zihari mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wajen haramta ta yadda mahaifiyar suke haramun gare shi da sunan aure to haka nan ya ce matarsa ita ma ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wajen haramta ta wannan shine ake cewa zihari amma dai ya ce mata jaka dabba waye wannan zagin ta yi tana na matarsa illa iyaka dai kawai bai dace tana matarsa gaggaya mata maganganu irin wannan ba kuma har su shi yasa ya faɗa to in ya huce ya bata hakuri
1: me wannan tambaya akarmakallahu cewa yake ina zaune a kasar waje bankin da nake amfani da shi yana ƙara min wasu kuɗaɗe saboda ajiyar kuɗi na sannan gwamnati tana cire haraji daga cikin waɗannan kuɗaɗen shin ya halatta in yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ko in ba wa ƴan uwana ko abokanai kyan na kyauta da su ko kuwa sai dai a ba wa waɗanda ba dangi ba ko a yi amfani da su wajen ayyukan alkhairi kuma idan zan fitar da su adadin zan fitar ya haɗa da harajin da gwamnati ta cire ne ko kuwa
0: to ban sani ba kamar mun ansa wannan irin tambayar a baya a duk abin da kake abin da aka baka na riba ba halatta ka amfana da shi ta kowace irin siga wani ka amfana da shi ta hanyar ka sa shi a cikin kuɗaɗen ka sai abin da kake bukata na ci da sha ko na sutura ko na abin hawa ne wannan kuɗin haramun ne haka nan ya haramta ka yi amfani da shi wajen sauke wani nauyinka nauyi da yake kanka ko na iyalanka ko na ƴaƴanka ko na iyayenka ko na ƙannanka ko na abokanka wanda ka saba yi wa wani hidima ka ce da wannan kuɗin za ka hidimta musu ka sauke wa kanka wani nauyi wanda duk baya halatta ka yi wannan da su duk wani abin da za ka ji ka amfana da kuɗin ta wani ɓangare ya sauke maka wani nauyi ko wata damuwarka ta ya yi maka wata damuwarka to baya halatta ka yi amfani da wannan kuɗin ta wannan sigar in ga ka ci riba sunansa cin riba wuce ba wai ci ana nufin ka ci abinci duk wani abu da za ka amfana da shi ta ne wannan kuɗin to ka ci abin nan da za ka inda za ka gane cewa ka ci riba in ka zanto kana sauke wasu bukatunka kana yin wasu bukatunka da wannan kuɗin duk ranar da aka ce za a daina baka ba ka ji daɗi ba saboda yana toshe maka wasu larurorinka in akwai wasu abokanka da suke yawan kawo maka wasu bukatu kuma kana jin nauyi kana musu to in ya zanto akwai wannan kuɗin kana musu da shi ran da aka ce ba wannan kuɗin damuwa za ka yi don mai da ana ba kuɗin ka gada wannan bukatar ta ka toshe ta sai dai ka ɗauka ka je ka yi wani abu can daban ka ba mu wani can miskini ko bukaci wanda ba bai san ka ba bai da wani abu da yake nema wajen ka ba wani abu da za ka ji ka sauke wa kanka don ka bashi ka bashi ko ka gina wani abu da mutane za su amfana da shi ina makaranta ko asibitin kuɗi yana da yawa ko ka sai magani ka kai asibiti ko taimaka ma wasu marasa lafiya a asibiti da suke kwanci kuɗin magani ko da kuɗin abin nan ganin likita da sauransu wannan za ka iya yi da wannan kuɗin amma ba ka toshe wata buƙatar ka da su ba
1: to malam wannan
0: sannan ba za ka biya haraji ba ba ka ce ana bin ka haraji bar ka biya da shi ba shi ma wannan buƙatar ka ce
1: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ya halatta mutum ya ci gaba da zama da matarsa bayan ya kama ta tana tattaunawa da maza ta waya har sau uku
0: to ba haramun bane dan ya rike ta a matsayin matarsa wannan abin da ya kama ta da shi ba zai yana nuna cewa auren sa ya lalace ba ya danganta da shi irin yadda zai nuna kishin sa ko da damuwarsa da matarsa da za ta zama tana da wannan ɗabi'ar wani yana da kau da kai daga abubuwa irin waɗannan shi wannan ba zai dame shi ba kamar mutumin da ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna zawji la tarubbi yada lamisin matata bata turi hannu mai ƙoƙarin shafa ta, bata turi hannunsa. Nabi ya ce ka sake ta kawai. Sai Rasulullah kuma ina san ta, ce to rike ta. Imam Ahmad ya rawaito hadisin da cewa mutum mai na mursal ne, amma dai a ciki ya nuna cewa wasu ba za su iya wannan haƙurin ba, matarsa ta zanto ba ta da kamun kai, don wani ya zo ya shafa ta duk ba ta ji komai ba, ya nuna cewa ba ta da kamun kai, wata zanto tana hira da maza, tana chatin da su da sauransu irin waɗannan abubuwa, wani ba zai jure ma wannan ba, haka ba zai iya zama da matar da take da irin wannan ɗabi'ar ba. Yana da dama ya ce ya sake ta, haka nan ma mace ko da ba ta yi laifi ba haramun ne mutum ya ce ya sake ta, to ballantana wadda ta yi laifi irin wannan, wani kuma shi bai da wannan kishin da ba daidai ba ne ya tsira mata ido, amma dai watakila zai iya cewa bari zai mata wa'azi, zai mata nasiha, zai kokari ya ga ta gyaru da sauransu, don haka ya ci gaba da rike ta, shi ma ba za a ce ya haramun ba.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake, shin ya halatta in bai wa malamina da nake karatu a wajensa zakka?
0: To menene shi malamin naka yi maka da har ya zanto za ka riga tunanin ka bashi ko ka hana shi, inda har yana cikin mabukata, yana cikin wanda bashi din zai taimaka masa, shi ya fi cancanta baka bashi, mutumin da zai zauna ya karantar da kai, karantar da ‘ya’yanka da matanka, amfanar da kai ta tasirar da za ka kyauta da alaƙar ka da Allah, shi ya kamata ka taimaka, don mai har za ka riƙa tunanin ya halatta ka bashi ko ka bashi. Ka bashi, kuma shi malami, kamar yadda malami suke faɗa, shi malami ana bashi zakka, ko da yana da dukiyar ma za ka iya bashi zakka, saboda ƙarƙashinsa akwai wanda zai taimakawa ta fuskar ilimi. Ilimin su ko karantar da su ko wani abu irin wannan, don haka babu laifi don ka bashi zakka, ka ma yi abin da ya fi dacewa.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, ana bi na azumin Ramadan na shekara uku saboda rashin lafiya ta ulcer, bayan haka na samu damar yin azumi har shekara biyu a jere, amma kafin ƙarshen azumin shekara ta uku sai rashin lafiyar ta sake damuna, shin zan iya rama azumin da ake bi na a hankali kaɗan-kaɗan har sai na kammala?
0: Na'am, inda har za ka iya sai ka yi, ko da kaɗan-kaɗan ne ka kammala. Inda har za ka iya, to za ka iya ramawa, amma ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka, san da ka yi azumin yana shiga wani mawuyacin hali sai ka shir.
1: Na'am. Masu kallonmu da sauraronmu, duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci, sai dai za ku iya aiko da saƙonnin naku tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar da ake aiko da rubutaccen saƙo na text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com, da kuma shafinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Sunana Mubarak Hamza Adam, da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

To shine zamu ji ta fuskar hadisai yadda ake yin sallar tsoro. To shine Sheikh Bassam yake cewa laysa laha sababun illa al-khawf. Ita sallar tsoro ba wani dalili da ke sa a yi ta sai shi tsoron. Hadaran aw safaran, ko a zaman gida ko a halin tafiya. Yace wa hiya thabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Qur'ani ya tabbatar da akwai sallah a yanayin tsoro. Sunna ma ta tabbatar da za a yi sallah a yanayin tsoro. Ijma'in malamai ma ya tabbatar da akwai yadda za a yi sallah a yanayin tsoro. Sai yace wa qad waradat bi sifatin muta'addida, lallai sallah ta zo a halin tsoro da kamanni mabambanta. Wa kulluha ja'iza, kuma dukkanin kamannin halal ne a yi su. Sai ka dauki wanda ya dace da yanayinka da wanda ya dace da halin da ka samu kanka. Wa bima annaha shuri'at rahmatan bil musallin, kuma ita sallar tsoro an shar'anta ta ne dan tausaya wa su masallata. Fi hadhihi shidda, a wannan hali matsananci. Wa takfifan anhum, dan a sauƙaƙa musu. Fa innal ansaba lil musalli, to lil musallin, to ko an haka ne abinda yafi dacewa ga su masu yin sallar. Ay yaktaru min hadhihi alwujuhi alwarida ansabaha lil maqami, su zabi cikin hadisai masu zuwa wanda ya dace da yanayin su in sun samu kansu a halin tsoro. Akwai halin tsoron da zaka samu kanka, wata sallar ma daga cikin sallolin tsoron ba za ta yi ba. Ga ta ita kanta sallar tsoron ce, kuma kai ma a halin tsoron kake, amma ba za ta yi ba, saboda yanayin da kake ciki ya wuce nata, ko kuma yanayin da kake ciki bai kai nata ba. Da haka ita sallar tsoro mataki mataki ne, hawa hawa ne, larura ce. Da haka kowace da tuqaddaru bi qadariha, kamar yadda malamai suka faɗa, kamar magani ne, amma ya danganta da cutar da kake da ita, hawa hawa ne. Akwai maganin da na cutar ne amma yafi ƙarfinta, baka kai matakin ka shashi ba, ciwon naka bai kai ba. Akwai kuma maganin da ya wuce kai cutarka ta wuce shi, amma ka shashi yanzu ba zai maka amfani ba. Akwai wanda za a ce rinka shan bibbiyu, kai sai dai a ce ka sha hudu. Akwai wanda za a ce sau ɗaya zai sha auni, kai ko sai a ce ka sha sau biyu ko sau uku. To haka larura take, to qaddaru bi qadariha. Yace wa yaktalifu dhalika bi ikhtilafi jihati al-aduwi wa qurbihi, kuma abin da ya jawo sallolin tsoro suka bambanta ya danganta da ta inda makiya suka tunkaro ku. Akwai lokacin da makiyan ta gabas za su zo, to kaga maganar a kalli gabas ta yi ba za ta yi ba. Akwai lokacin da makiya kila ta yamma za su zo, to kaga nan sai an juya wa gabas baya. To sannan wa qurbihi, da kuma kusancin makiya, wani lokaci makiyan kusa kusa suke, wani lokaci kuma a nesa suke. Wa bu'dihi, da nisan su. Wa shiddatil khawf, da tsananin tsoro. Aw khiffatihi, ko saukin tsora. Al hadisu at-tasi wal arba'un ba'da al mi'a, hadisi na 149. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, daga Abdullah dan Umar dan Khattab, Allah ya kara musu yadda. Qala sayyidina Umar, sayyidina Abdullah yace, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يا جاغورانچي مصلى صورو في بعض ايامه التي لقي فيها العدو. اوسو daga cikin kwanakin sa da ya arangama da makiya a cikin su, ma'ana kwanakin yaki kenan. فقامت طائفه معه, sai wani kaso na sahabbai suka tsayi tare da annabi a matsayin mamu ya ja su sallah. Wa da'ifatun, wani kasan kuma bi idha'il aduwi, suka je suka tunkari abokan gaba. To wannan sifar ta kuma suratul nisa, fa idha kunta fihim faqamta lahumus sala faltaqum da'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum.

kafirai sun dana muku tarko jira suke duk ku shiga sallah sai su afka muku to shi yasa sai Allah ya gaya wa annabi kuma ya bashi dabaru yace to ka kasa mutanen ka biyo wasu su zo su yi sallah tare da kai wasu su tsaya ana exchanging fire ana musayar wuta an gane ko idan an gama sallah da kasan farko to su ma maza sai su je su karbo wa'ancan su ma su ci gaba da mai da martani da abokan gaba ta fuskar musaya na fada su kuma waɗannan su ma su zo kai musu sallah to wannan kamata ɗaya kenan a kasa mamu gida biyu to kuma ya danganta da aka kasa su gida biyun shi liman yana da damar yayin rabin sallah da ko waɗanne idan sallah ce mai raka'a biyu to sai sallah raka'a ɗaya da wa'ancan sai ya ci gaba da tsayuwarsa su kuma wa'annan na farko wa'annan da ya sallah raka'a ɗaya da su sai su tashi su ci kowa kansu da kansu shi liman yana tsaye amma su za su dora shi dai yayi musu raka'a ɗaya karatun fatiha ta da surar ta ruku'un ta da sujjadar ta an cika raka'a ɗaya an dago an shiga raka'a ta biyu to zai tsaya tsaye kikam su kuma sai su karasa su ci gaba da karatun su daidai kunsu kuma su cika raka'o'in su daidai kunsu daga nan sai su tafi to sannan sai wasu kuma su zo su tsaya shi kuma liman yana kasa kunne da sun gama tsayawa to sai kuma sai ya dora raka'a ta biyu kaga wa'ancan an samu raka'a ɗaya da su sun cika wa kansu daya yanzu waɗannan su kuma idan liman ya raka'a ɗaya da su kaga shi yanzu ya gama sallah in mai raka'a biyu ce zai tahiyyar sa ya sallama su kuma sai su tashi su ci kowa kansu kowa ya samu jam'i kowa an yi da shi haka in mai raka'a hudu ce ayi bi da wa'ancan su cika wa kansu su tafi wa'ancan su zo su ma ayi bi da su liman ya sallama su ma su cika wa kansu ina fatan gane to daka kaga ya danganta da sallar adadin raka'o'inta to sannan kuma da yawan makiya da kusancin su da tsananin halin tsoro da ake ciki to daka dai Abdullahi dan Umar yace mazala yayi mana sallah sai ya kasa mu gida bi wasu kai sallah tare da shi wasu suna gadi la bil ladina ma'ahu raka'a yayin da ya sallaci raka'a daya da waɗanda suke tare da shi a karan farko thumma zahabu sai su ma suka tafi bayan sun cika wa kansu waja al-akharuna wa'ancan su ma sai suka zo fa sallabihim raka'a su ma annabi ya salla raka'a daya da su to anan ko dai ya zama sallar ta asuba ce domin ita ce mai raka'a biyu ko ko kuma ya zama a halin tafiya ne ko da sallar mai raka'a hudu ce yanzu kasarin ta za a yi ta zama me biyu da haka yanzu abu biyu ne ya hadu ga safaru ga khaufu a safaru za a yi kasaru sannan kuma za a yi salatul khaufi wanda hakan yana faruwa kamar yadda ayat suratul nisa dama haka ta faɗa an gane ko wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru min as-salati in khiftum ayyabtinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina abubuwa ne bi suka hadu ga halin tafiya ga kuma halin tsoro to wannan shine zahiri kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa wa qadat at-ta'ifatani kowane bangarorin daga cikin biyun suka ranka ko suka cika raka'atan raka'a raka'a dai da basu samu da annabi ba su wa'ancan suka samu raka'a daya ta farko suka ci kowa kansu ta biyu su kuma waɗannan suka samu raka'a daya shi a wajen annabi ta ƙarshe su a wajen su ta farko suka ci kowa kansu daya an gane ko to sannan kuma akwai halin da kaifiyar da take makomanciyar wannan bambancin shine dukkan suliman zai cikakkiyar sallah da su na farkon za a biyin da su a yi sallama na biyin ma in sun zo ya sake yin ikama da kabbara harama da komai ya yi musu sallah raka'a biyu to a nan kaga shi liman raka'a biyun farko da ya sallata da mutanen farko ita ce farillarsa yanzu ta biyu shi a wajensa nafila ce su kuma a wajensu mai farilla to wannan ma yana daga cikin dalilan da ke nuna mai farilla yana iya bin mai nafila domin a salatul khawfi ma haka ta faru an gane ko to sannan kuma anan yana nuna maka hali na tsoro yana iya sa mamu ya saba wa liman in ba haka ba asali mamu baya saba wa liman mamu baya idan da sallah kafin liman an gane ko amma a salatul khawfi mamu yana iya riga liman sallama wannan wani yanayi ne na daban

0: malai yace ma yi ukhadhu min alhadisi abinda zamu dauka na fiqh cikin wannan hadisi na farko mashru'iyatu salatil khawfi mashru'iyatu salatil khawf shari'a ta tabbatar da yin sallar tsoro inda wujudi sababiha idan sababin tsoro ya faru hadaran aw safaran a zaman gida ko a halin tafiya takfifan alal ummati duk wannan yana daga cikin saukakawa al'umma da Allah yace yuridullahu ay yukhaffifa ankum yuridullahu bikum al-yusra wannan dai yana daga cikin at-taysir din saukakawa inda Allah ya ga dama ko mun tsananin tsoron da muke ciki sai ya ce dole sai mun yi sallah yadda take ko za a mutu inda ya ga dama sai ya ce duk tsananin da muke ciki kuma sallar kuma sallah ba za ta sauka akan mu ba a kowane yanayi kuma dole ne mu yi ta kamar yadda yake a asali ko a halin tsoro ko a halin rashin lafiya ko babu wani sassauci to amma Allah yana saukaka mana Allah mai tausayawa ne a gare mu yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa to wannan yana daga cikin taysir saukakawa na ubangiji kuma wanda wannan yana daga cikin khasiyat abubuwa wanda shari'ar musulunci take banta da su sabanin sauran shari'o'i wa ma'unatan lahum ala jihadil a'da kuma hikimar hakan dan Allah ya taimakawa musulmi wajen suna ibada kuma suna yakin abokan suna yakar abokan gaban su domin su da man kafirai burin su shine a daina addini inda ba dan an shar'anta salatul khawf ba sun san ko ana wuta musulmi ba sa daina sallah to da sai su bari ba za su rinka kawo hari ba sai lokacin sallah saboda burin su kar ai mai sallah domin Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in safar ba za su gushe suna yakar ku ba sai sun raba ku da addinin ku inda sun san za su yi haka waddu law takfuruna kama kafaru hata kununa sawa'a so suke ku kafirta yadda suka kafirta sai ku zama daya walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a billah duk lokacin da kace ka yadda shikenan magana ta kare sai a kyale ka abinda zai baka takeici harakatu tansir maida musulmi missionaries raida maida musulmi kafiri yayi yawa a cikin Najeriya musulmi suna tabbaci ba sani ba abinda zai baka mamaki labari ya fi shurin masaki da muke samu a ma'aikata ka samu da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi laifi amma tare da haka yan mushan za su zo kai musulmin in ka yadda zaka kafirta an yafe ma laifin kuma ma'aikatan gwamnatin tarayya ba wai kuma company private company ba bare a ce to ai nasu ne ma'aikatan mu namu nasu na kasa baki daya a ce jami'an tsaro sun yi laifi amma waɗannan tunda ba musulmi bane in sun yadda za su kafirta an yafe musu laifin kuma su zo su karbi a canja musu ma wajajen aiki su cigaba da aiki duk irin wannan labaran muna ji manyan mu suna bacci mu ma muna bacci ba mu da kishi a ƙauyuka an mayar da musulmi kristoci a ma'aikatan gwamnati ana mayar da musulmi kristoci ofar aiki nan in kana so in ka zaka zama krista gashi za a baka amma musulmi da yawa ba wannan bai dame su ba abinda zai baka haushin wani musulmin daga wajen sa ma za a sayi offer tasa ta al'ummar sa ta bangaren sa ta jama'ar sa amma ya sayarwa da wanda ba musulmi ba a bashi kudin da zai cinye in ya ci da yawa shekara ɗaya shekara biyu amma ya cutar da al'umma ya cutar da ƴaƴansa da jikokin sa da za su zo nan gaba ya cutar da addinin sa gaskiya muna da matsala ba karami ba akan kishin kanmu akan kishin addinin mu akan kishin ƴan uwanmu waɗanda ba mu ba abin zai baka mamaki ƙwarai da gaske Allah ya sa mu gane amin to daka Allah subhanahu wataala dai yayi haka ne dan addinin ya ci gaba da dorewa dan dukkanin wani rami da wani tarnaki da za a sawa addinin ka tsallake an gane ko wa'da'an lis-salati fi jama'a kuma dan kai sallar jami'i domin daman shi musulunci an gina shi ne dan abautawa Allah yaki ba asali bane a musulunci larura ne to bai kamata larura ta hana ka yin abin da dan shi Allah yayi ka ba kuma in yanzu zaka daina sallah to me bambancin ka da arna babu duk ɗaya ne to shi yasa dan musulunci ya nuna maka wannan sallar fa da kake gani ba karamin muhimmanci ne da ita ba da haka ko ana ha maza ha mata ayita sai dai ayita yadda hali ya sawwaka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa fi waqti hal muhaddad kuma wannan yana nuna maka muhimmancin yin sallah akan lokaci yanzu kai da ranka da lafiyarka kawai hira kake ko shan rake ko cin gyada a idan da sallah baka tashi kai ba har lokaci ya fita to ga wasu suna ruwan ana ruwan wuta Allah ya ce ai sallah saboda rayuwar ba taka bace ba kai ne kake ganin kamar kana da lokaci amma ajali cinikin boye baka sani ba ma gobe ne baka sani ba ma yanzu ne baka da laminin ma gyadan da ka bare ka murmushe ka hura kurar sama ko zaka cinye baka da tabbas tayu ma ita ce ajalin ka nawa ne wanda gyadan ce ta shake shi ya mutu nawa ne wanda aya ce ta shake shi ya mutu nawa ne wanda ruwan shayin da yake sha ne ya shake shi ya mutu to kaga kana da wayo ba a sakaci da ibada ita ce guzurin ka ita ce ribar ka ita ce tanadin ka abu na biyu al-ityan biha ala hadhihi al-kayfiyyah allati dhukirat fil hadith sallat tsoro za a yi ta kamar yadda hadisi ya ambata anan ma aziyadati tafsilatin fi hadhihi al-wijha zakartuha fi sharhi al-ijmali tare da cewa akwai wasu sifofi banda wannan wanda shi malam yace nayi bayanin su a cikin sharhin hadisi takaitacce malamai suka ce adadin sallar tsoro ya kai 16 wasu ce 20 ma da yan kai to da haka wannan daya ce daga ciki sai ce istazattuha min ba'di turqi hadha alhadith na nemi ƙari na bayani daga sashin hanyoyin da hadisin yazo din na sassamu ƙari na kaifiyat abu na uku anna alharakata alkathira limaslahati as-salah aw lid-darura la tubtilu as-salah yawan kai kawo dan gyaran sallah ko dan larura baya bata sallah an gane ko mutun yana sallah amma ya zama yana wasu ayyukan wanda asali ba na sallah bane ko dai larura ce ta sashi ko kuma gyaran sallah to wannan baya bata sallah an gane ko kamar mutumin da yake sallah baya kallon gabas sai aka ga ya masa ai ba inda kake sallan nan ba nan ne gabas ba kaza ne gabas kaga zai juya to kaga wannan aikin na gyaran sallah ne babu laifi kamar mutumin da yake sallah sai hako ya zo mai kuma a gefen sa akwai ruwa kaga zai je wanke hancin sa inda auduga ya sa dan yazo ya ci gaba da sallah wannan aiki ne na gyaran sallah kamar mutumin da yake sallah sai kaki ya zo mai kusa da shi akwai inda zai iya tofarwa zai tofar an gane ko kaga wannan duk aiki ne na me na gyaran sallah to amma kamar mutumin da yake sallah kuma ana harbin sa da bindiga sai ya tsaya ke kan bindiga ta same shi an sai durkusa yayi dojin in ta kai ya juya in ta duk abin da zai yayi wannan lidarura ababin larura abu na hudu alhirsu shadidu alal ityani bis salati fi waqtiha akwai tsananin kwadayi da shari'a ta koyar na ai sallah akan lokaci in ba dan yin sallah akan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci ba da sai a ce in ana yaki a bari sai an gama sai a dawo ai sallah to amma ba dole bane a gama da kai a gama da ni a gama da su wani tayu a cikin yakin zai tafi to kaga gwanda ya tafi a matsayin wanda yake sallah ba a matsayin wanda ya dakatar da sallah ba to sannan wa ma al jama'a kuma yin sallar jam'i tana da matukar muhimmanci duk wannan hadisi ya nuna mana faqad sami'a bi ada'iha ala hadhihi sifa ko faqad samaha bi ada'iha ala hadhihi sifa muhafazatan ala zalika shari'a duk ta yadda ai sallah akan wannan yanayi ne dan muhimmancin ta nayin a jam'i da kuma nayi akan lokaci abu na biyar afadul uhuba riqi tattali da tanadi wa shiddatul hazari da tsananin taka tsantsan min a'da'id dini daga makiya addini alladhina yabghuna alghawa'il lilmuslimina wadanda kullun so suke su samu dama na su cutar da musulmi ko su cutar da kai a fili ko su cutar da kai a boye ko su cutar da kai directly ko su cutar da kai indirectly da haka baya daga cikin abin da musulunci ya koyar sake jiki da duk wanda ba musulmi ba duk yadda zai maka fara'a duk yadda zai maka faran-faran ka sani makiyinka ne cewa makiyinka ne ba ana nufin ka cuce shi ba amma kada ka saki jiki shi ya cuce ka domin yana daga cikin wauta da rashin hankali ka sakarwa makiyinka ya samu dama ya cuce ka cikin ruwan sanyi wannan wauta ce shi ko musulmi ba a san shi da wauta ba shi musulmi wayayye ne mai tunani ne mai hangen nesa ne idan kaga musulmi wawa to bai san addinin bane, illar ba daga addinin bane daga shi ne. Shi yasa manzo Allah ya ba mu kaida, yace la yul dagul mu'minu fil hujri marrataini, ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu. Shi mumini waye ne? Zaka iya cutarsa a matakin farko, to wannan rashin sani ne, amma a mataki na biyu ba zai baka dama ka cuce shi ba. Duk mutumin da ka cuce shi sau ɗaya ka sake cutarsa sau biyu, yanzu ba kai ne wawa ba, shi ne wawa. Ka cuci mutum matakin farko, kai ne wawa, domin yanzu ka koya masa ya san kai waye. Amma shi kuma yayi lusarancin da zaka sake cutarsa, to yanzu ba shi ne, ba kai ne wawa ba, shi ne wawa, tunda an nuna masa amma bai dau mataki ba. To muminin kwarai ba a yi masa haka. Haka manzo Allah ya faɗa, wasu suka yi wa annabi makirci a matakin farko da ya kama su, suka yi magiya ya kyale su, kuma sai suka sake yi, kuma wai za su sake magiya ce ba a yi mana haka? Na farko dai kun yi mun kyale ku, amma yanzu za mu ɗanɗana muku kuɗa don na baya su gani. Shi yasa Allah ya ce da munafukai, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, in mun kyale wasu ba za mu kyale su ba, domin ba yin su na farko ba kenan. To wannan shine dabi'ar musulunci. Musulunci bai yadda baka cuci wani, amma bai yadda ba kai kuma ka zama lusari ai me a cuce ka. Al hadithul khamis 50 ba'da al 100, hadisi na 150, an Yazid ibn Ruman, daga Yazid dan Ruman, an Salih ibn Khawwat ibn Jubair, daga Salih dan Khawwat dan Jubair, amman sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salata zatir riqa, daga wanda ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar yaqin gazwatu zatir riqa. Gazwatu zatir riqa ko zatil warqa wani yaqi ne wanda sahabbai suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsanani, wanda babu takalma a kafarsu, kafarsu duk ta sissuke, ta rinka ciwo, ta rinka hujewa, har sai da take suna dauka tsumma ko ganye na bishiya suna daurawa kafarsu a matsayin takalmi. An gane ko? Mazalla yayi yakin ne da wasu kabilu da ake kira daga Ghafan, kuma su suna bangaren Najd ne, tsakanin Madina da Qasim. To wannan shi ake kira da gazwatu zatir riqa. Wani daga cikin sahabbai da aka yi wannan yaki da shi, shi yake ba da wannan labari, ba a faɗi sunansa ba, rashin sanin sunansa kuma ba zai cutar ba, domin jahalatu sahabi la tudru. Yace anna ta'ifatan saffat ma'ahu, haqiqa wani yanki na sahabbai sun yi sahu tare da annabi. Wa ta'ifatan wijahal aduwi, wani yankin kuma suka je suka fuskanci abokan gaba. Fa salla bil ladina ma'ahu raka'a, yayi salla tare da waɗanda suke tare da shi salla raka'a daya. Thumma sabata qa'iman, sannan sai ya ci gaba da tsayuwarsa. An gane ko? Bayan an yi salla raka'a daya, yanzu an tashi za a yi ta biyu, to shi liman sai ya tsaya, ba karatu ba komai, a tsaye cak, dan ya ba wa su waɗannan dama su yi kokari su cika sauran raka'arsu da kansu. In sun cika suka yi sallama za su yi tafiyarsu, to su kuma waɗancan sai su zo, da sun tsaya ya tabbatar da cewa sun tsaya, to sai kuma ya fara karatu, yanzu ya shiga raka'a ta biyu. Thumman sarafu, sannan waɗannan waɗanda suka cika wa kansu da kansu salla cikon raka'a ɗaya, sai suka tashi. Fa saffu wijahal aduwi, suka je suka yi sahu suka fuskanci maƙiya, suka karɓi waɗancan abokan nasu. Waja'ati ta'ifatu al-ukhra, su kuma kaso na biyun su ma sai suka zo. Fa salla bihim raka'atan lati baqiyat, su ma sai ya sallaci cikon raka'a ɗayan da ta yi saura gare shi da waɗannan kaso na biyun. Thumma sabata jalisan, to anan kuma sai ya zauna, bayan ya yi salla raka'a ta biyu da waɗannan sai ya zauna, bai yi sallama ba. Su kaga anan ba za su zauna ba, za su tashi su ciko raka'a ɗaya su. To bayan sun ciko raka'a ɗaya sun zauna, to sannan sai annabi kuma ya musu sallama baki ɗaya. Shine wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim, suka ciko wa kansu cikon raka'a ɗaya, shi kuma yana zaune, sannan ya yi musu sallama baki ɗaya, ma'ana ya sallama su ma suka yi sallama tare da shi. Wannan ar-rajul alladhi sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa Sahal ibn Abi Khaisama, Sahal ibn Abi Khaisama wanda ba an bace shi ba a cikin hadisi, shine wanda yayi wannan sallar tare da annabi a ghazwatul zatir riqa. An gane ko? To sannan malamai suka ce wannan hadisi an rawaito shi da fuskoki daban-daban tare da cewa riwaya kwaya daya ce, amma dai an samu lafuzza daban-daban mabambanta. Shi yasa kamar yadda na gaya mana Imam An-Nawawi yace ya bulugu juhaha 16 wajhan, ruwayoyi mabambanta game da salatul khawfi dai sun kai riwaya 16. Ibn Hazm yace sun kai 14 wajhan, sun kai riwaya mabambanta har guda 14. Ibn al-Arabi yace 24, sun kai 24. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad yace innaha 6, ruwayoyin salatul khawfi 6 ne, domin waɗansun su kaman maimai ne ga wasu, da haka in ka dunkule su baki ɗaya zaka ga sun tashi guda 6 aw 7 ko 7. To da haka wannan kenan mai ukhadhu fihi ما يؤخذ من الحديث أبدا زام أوكا نفيكه تكون وانتن حديثي فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف تكون بيان حديثي أكوى أبدا يقباتا نتشيوى إتا صلاة الخوف شريعة تازود إتا وتأكد صلاة الجماعة كما سنن تكون وانن حديثي زام غاني مهم منشن صلى الجمع إذا تشيوى أبنيمي قلوفي أبسلنشي وأخذ الحذر من أداء الدين كما wannan hadisin a lokaci guda yana nuna mana takatsantsan. An gane ko? Da makiyan addini kada a saki jiki da su. To amma yau sakewan mu da su har ta kai magana muke akan cin abincin Kirsimeti, wai har ka samu lafiyar da zaka ci abincin Kirsimeti da su? Abu na biyu al-ityanu bis-salati ala hadhihi al-kayfiyya, yin sallar bisa ga wannan kama da aka rawaito daga annabi, wahiya munasiba kuma ta dace da yanayi, haithul aduwu fi ghairi jihatil qibla, a lokacin da makiya ba su zo ta gabas ba, kallati qablaha kamar wacce ta gabata wacce ita makiya sun zo ta gabas, fakilahuma fi zatir riqa, duk waɗannan kamar wacce ta gabace ta wacce ita ma makiya ba su zo ta gabas ba. Da wannan ruwayar da waccan duk abin ya faru ne a ghazwatul zatir riqa, illa annahuma fi waqtaini fahtalafa, sai dai a lokuta ne guda biyu mabambanta, shi yasa sallolin suka bambanta. Wa fihi mukhalafatu lisalati al-amni, a cikin wannan siga ta salatul khawfi akwai bambanci da salatul amni. Salatul amni shine sallar da ake zaune lafiya babu wani fargaba. To kaga sallar zaman gida ta sha bamban da sallar matafi, haka nan sallar kwanciyar hankali ta sha bamban da sallar tashin hankali da tsoro. Wa hiya tatwilur rak'atil akhira ala al-ula, kaga sallar zaman gida raka'a farko tana fin ta bi me tsawo, amma ita sallar tsoro raka'a ta biyun tana fin ta farkon me tsawo, kaga an yi akasi. To shine malai yace anan akwai bambanci. Wa annal ma'amumina alladhina fatahum shay'un min as-salati atammuhu qabla salami al-imam, kuma a sallar zaman gida sallar ba tsoro ba, sallar kwanciyar hankali, idan abu ya shude maka a salla baka same shi ba, baka rama sai bayan liman yayi sallama, amma anan in abu ya shude maka kan liman ya sallama zaka rama. To kaga nan ma bambanci ne daga cikin bambance-bambancen dake tsakanin sallar tsoro da kuma sallar aminci. Abu na hudu wa fihi mufaraqatul ma'amumi li imamihi li misli hadha al-udhri, kuma a ciki akwai inda liman suke raba hannun riga da mamu saboda uzuri, in ba haka ba asali da liman da mamu ba sa sabawa a sallah, inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala taktalifu alayhi. Wa qad waradat al-mufaraqatu fi ma huwa akhaffu min dhalika, kuma bambanci da raba hannun riga tsakanin liman da mamu ya zo cikin abin da bai kai haka ba ma a halin tsoro, kallazi salla ma'a mu'adhin, kamar irin mutumin da ya salla tare da mu'azu, falamma aqala al-qira'a, da mu'azu ya tsawaita karatu, in farada sai ya ja gefe, wa atamma li nafsihi, ya cika wa kansa da kansa, likaunihi sahiba haja, saboda yana cikin matsananciyar bukata, wa lam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil i'ada, kuma annabi bai ce ya sake salla ba. Al-hadithul hadi wal 50 ba'da al-mi'a, حديثي نريد حمسن دايا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكرم سيدا قال جابر يتشي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ناهل ارتسل صورو تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم انغانيكو ما ناشي ما أنت بين صلى صورو دشي فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين الكبلة جابر يتي مكي سهو تارد النبي صلى الله عليه وسلم علوك تمك يا سنة أكان مدى قبس يتي فكبر النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يكبر وكبرنا جميعا مو ما مكي كبر باكيدا أنم بأرب متاني كسوبي با دكا أكشق صلى باكيدا an gane ko saboda me saboda makiyan suna gabas ana kallon su da haka sai aka taru gaba ɗaya aka fuskance su thumma raka'a sai manzo Allah ya ruku'u wa raka'ana jami'an kuma duka muka yi ruku'u ma'ana yanzu ana yin sallah kaman normal thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sai annabi ya dago daga ruku'u wa rafa'ana jami'an duka mu muka dago thumma hadara bis-sujudi sannan ya rankwafa ya sujjada والصف الذي يليه أما دئيا صفهم فاركو كأي أكي سجدا صفو نبايا بغاسي سجدا با يومي إدن دكا كوكران قفا وكم باس دن دن دوكا بايا دوكا كويس يسل أبكو مكو توشي أئر وانا ينين أيكن سلد تارا أكي سيدي ونوجن وصوصكا رقا وسيم وانا أيكن إدن أنزو سجدا دليمان دسهن دكيبن سسوزاسي سجدا كوي in sun dago suna zaune su kuma in can sai su ta su ma sai su dago wannan jiran kamar kowa yana gadin dan uwansa ne sun yi sujjada liman da wanda suke bin sa su na baya ba su sujjada ba suna yi musu gadi kuma a wannan lokacin fa duk da ake wannan aikin kowa yana rike da makamin sa fa an gane ko kowa yana rike da makamin sa domin da wani zai kawo ma duka hakan kai mai zakai kai ma ramawa zakai to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahun farko suka yi sujjada amma sahun nabi ba su yi sujjada ba wa qama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahr al-adwi sahun baya can sai suka tsaya suna fuskantar makiya falamma qada an-nabi as-sujuda bayan da annabi ya gama sujjada wa qama as-saffu alladhi yalihi sahun da suke biye da shi su ma suka gama suka dago in hadara as-saffu al-mu'akhkhar sahun baya su ma sai suka rankwafa bis sujudi suka yi sujjada wa qamu shi annabi da sahun farko su kuma suka miƙe tsaye thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam to idan aka yi raka'a daya kuma sai ayi canji yan sahun baya sai su dawo su ne sahun gaba yan sahun gaba kuma sai su janjiki su kuma su koma sahun baya ka fahimta kaga wannan yake nuna maka dole aikin soja sai da tarbiya dole sai da training duk waɗannan abubuwan ba da ka ake koyan su ba yanzu in baka da training aka ce dawo baya na bayan kai koma gaban baka yi wasa ba sai ka tadi kafarsa garin kai yin gaban shi kuma ya tunkuɗe ka garin yin baya amma sojoji idan suna training din su sai ka komin yawan su ba mai taba kowa kowa an ladabtar da shi an koya masa kafa kaza zaka taka kai dama ko ka taka kai hagu ko kai gaba ko kai baya an gane ko da haka duk yawan su zaka ga a cikin yawan kuma akwai tsari babu shirme babu baragada shi yasa Allah ya ce inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus amma yanzu kila wani sai ya ce ai duk wannan training din ai duk wannan kaza kaza din bid'a ne ko babu shi ko kafirci ne daga musulunci aka koyo Allah ya ce Allah yana son masu yin yaki wajen taimakon addinin sa saffan asahu ana nufin sahun salla a asahun fareti shi sahun salla daban da sahun fareti da haka sahun fareti ake magana sahun fareti Allah ya ce ka annahum bunyanun marsus kai ka ce gini ne wanda sai da aka tsara aka shata aka dora bilan sannan aka filasti to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da irin wannan rawar ta soja da tsari a wajen aikin soja duniya koyarsa take yi yasa malamai suka ce manzo Allah ya zo ma da wani system da kafin shi ba a taba yi ba a tarihin duniya, kuma har yanzu zaka ga ana kwaikwayen sa. Kasa sojoji rinduna ta zama mukhammasa, shine takhmisul jaysh. Araba sojoji gida biyar, wasu suna dama, wasu suna kai gabas, wasu suna yamma, wasu suna kudu, wasu suna arewa, wasu kuma suna tsakiya. To kafin zuwa manzo Allah duniya bata san wannan tsarin ba na fareti, shine takhmisul jaysh. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dago daga raka'ar farko, sahun karshe suka dawo shi zuwa ne sahun farko, sahun farko suka koma suka zama su ne sahun karshe. Kuma raka'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, to sannan a raka'a ta biyu annabi ya yi ruku'u, wa raka'ana jami'an, Jabir yace duka mu muka yi ruku'u. Kuma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, sannan ya dago kansa daga ruku'u. Fa rafa'ana jami'an, dukan mu muka dago daga ruku'u. Thumma hadara bis sujudi was-saffi alladhi yalihi was-saffu alladhi yalihi, sannan annabi ya tafi zuwa ga sujada da shi da sahun dake biye da shi. Alladhi kana mu'akharan fi rak'ati al-ula, wanda a raka'a farko da su ne a karshe, ba su ne sahun farko ba, amma akai canji yanzu suka dawo na farko, na farko suka koma karshe. Fa qama as-saffu al-mu'akharu fi nahri al-adwi, su kuma yanzu ɗan sahun karshe wanda da su ne sahun farko a raka'ar farko suka ci gaba da tsayuwa ba su yi sujjada ba, suna kallon makiya. Falamma qada an-nabiyyu as-sujuda was-saffu alladhi yalihi, bayan annabi ya gama sujjada da shi da sahun dake biye masa, in hadara as-saffu al-mu'akharu, sai sahun dake baya su ma suka rankwafa. Fa sajadu suka yi sujjada, thumma sallama an-nabiyyu wa sallamna jami'an, sannan annabi ya sallama, Jabir yake mu ma muka yi sallama baki daya. To kaga wannan ma wata kaifiyya ce, wani salo ne. Yanzu kana irga mun samu salo nawa? Uku. An gane ko? To da haka malamai suka ce wannan in makiya sun zo ta gabas kenan, amma wa'ancan inda wasu za su yi gadi, wasu su yi sallah, to inda makiyan ba ta gabas suke ba, kila ta dama, kila ta hagu, kila ta yamma. Kala Jabiru, Jabir yace kama yasna'u harsukum ha'ula'i bi umara'ikum, irin yadda dakarunku a yau suke yi wa shugabanninku. Ma'ana shugaba yana sallah ko yana wani abu, a samu wani dan agaji ko wani soja ko wani ADC a ce ya tsaya a kansa yana lura da shi. Wannan ba sabon abu bane, tuntuna akwai shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A salatul khawfi akwai irin wannan, shugaba yana wani aiki, jami'in tsaro yana kula da shi. Amma duk in ka samu mutum mara fahimta wanda bai san addini ba, bai san rayuwa ba, sai ya zo ya ce maka ai duk wannan abun ma babu shi a addini, baka dai sani ba. An gane ko? Zakarahu muslimun bitamamihi, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cike. Wa zakara al-Bukhari tarfan minhu, Imam al-Bukhari ya ambaci wani yanki na hadisin ba dukan sa ba. وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاء. كما شي جابر يا يصلى صورو تارد النبي ني اياكي نبكوي دا النبي يا رايوسا وندا شيني دي غزوة ذات الرقاء. تو دد دي معلمي سكا تشي شي ما ولف اللتاف عمدة الاحكام عبد الغني ابن سرور المقدسي cikin wannan jawabin da yayi na ƙarshe akwai wahami. Da ya ce Bukhari ya ambaci wani sashi na hadisin, suka ce wannan wahami ne, Bukhari bai fitar da wannan hadisin ba. Da haka wannan hadisin yana daga cikin mufradatu Muslim. Da haka shi Imam al-Bukhari akhraja an Jabir fi ghazwati dhatir riqa wa laysa fihi sifatu salah. Bukhari dai ya rawaito hadisin da Jabir yake bada labari na wani abu ya faru a ghazwati dhatir riqa, amma ba salatul khawf ba. Mai ukhadhu min al-hadisi, abinda muke za a cira na fiqhu cikin wannan hadisi. To haka nan da yace a can ghazwatu sabi'a, yaki na bakwai. To kaga wannan yana nuna cewa a shekara ta bakwai yake nufi. To amma shi ma wannan malamin sira suna da ja akan haka. Yakin Khaybar shi aka yi a shekara ta 6. Da haka idan ka ce ghazwatu zatir riqa shine yaki na bakwai, abin nufi shine akai bayan na Khaybar. Wanda shi ma malaman sira suna da ja game da wannan. Malai ce mai ukhadhu min al-hadisi, abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi, salatul khawfi ala hadhihi as-sifa al-madhkura, sallar tsoro ta zo da wannan sifa wacce aka ambata a cikin hadisi, li wujudil halil munasiba, saboda samun halin da ya dace da wannan yanayi. wantifa'ul mahariri almunafiya, da kuma gujewar abubuwan da ake ki wanda za su iya hana ayi ta haka. Abu na biyu alhirasa, gadi da tsaro a cikin sallah. Waqa'at fi halis sujudi faqat, anan an yi shi ne a lokacin sujjada. Annabi yana sujjada, su kuma sahabbai suna tsaye a bayansa ba su sujjada ba. To wannan ya faru ne a irin nan, li'annahum fi ghairihi yarawna al'aduwa kulluhum, domin a ruku'u anan annabi bai yi ruku'u wasu suna tsaye ba, sai suka yi ruku'u gaba daya. Saboda a ruku'u da shi annabin da ƴan sahun farko da ƴan sahun biyu duk suna kallon makiya, da haka anan ba magana wani ya gadin wani. Amma a lokacin da annabi ya yi sujjada da shi da sahun da ke biye masa, to kaga su ba sa ganin makiya yanzu, domin ita sujjada dole sai ka kafa goshinka a ƙasa, in kuwa ka kafa goshinka a ƙasa ba ka kallon gabanka. To da haka anan ne ƴan baya suke tsayawa don su yi musu gadi, kamar yadda zahirin sigar ko sifar ta nuna. Abu na uku qawluhu wal aduwu bainana wa bainal qibla, Jabir yace makiya suna tsakaninmu da gabas. Mafhumuhu, abinda wannan yake nufi, annahu law kana al aduwu fi ghairi al qibla la sallu ala ghairi hadhihi sifa, inda makiyan ba ta gabas suke ba, to ba irin wannan sallar za su yi ba. Kama taqaddama fi sifatiha fil hadithain sabiqain wa ghairihima, kamar yadda ya gabata cikin hadisai guda biyu da marasunsu. Wa taqaddama anna li ta'addudi wujuhiha fawaid, kuma bayani ya gabata yawan kamanni na sallar tsoro yana kunshe da fa'idoji. Minha, daga cikin fa'idojin, mura'atu halil adu, lura da halin da makiyan suke. Wajihatihi, da kuma bangaren da suka tunkaro. Wafihi, abu na hudu wafihi bayanu husnil qiyada, cikin wannan hadisi akwai bayani na yadda kyawun shugabanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Komai nasa da sahabbansa a tsare ne, babu baragada a ciki. Wa tadbirul jiyushi, da yadda ake tsara rundunar sojoji. Wa ibaduha anil makawufi, da kuma nesanta sojoji ga fadawa cikin halaka. Duk da an ce soja mayaki ne, soja ga wuta ga yaki ko, amma ba nufinsa shine ka je ka kashe sojojinka ba. Shi yasa ƙwararren kwamandan yaki shine wanda ba a kashe masa sojoji da yawa ba, ya iya dabarar yaki. Duk inda akwai nasara zai tura sojojinsa, inda yaga an fi ƙarfin su ba zai tura su a kashe su ba, sai ya tsamo da su. To wannan shine ƙwarewa a yaki. Amma ka fita da sojoji 100, duk an kashe 80, saura 20, 20 din ma biyu sun kare, uku sun yi kaza, duka wannan babu ƙwarewa a ciki. Ƙwarewa a yaki ayi gumurzu ayi gumurzu, amma sojojinka da aka kashe maka ba su da yawa. To wannan yana daga cikin hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka ga yakin Badar, duk zugugu ta yakin Badar da ake yi fa, mutum 70 aka kashe. Duk zugugu ta yakin Badar da ake, aka kashe 70, aka kamo 70. Amma yanzu wani kafiri sai ya ce maka ai musulmi ɗan ta'adda ne, kaza kaza kaza, wanda su a yakukukan su ne zaka ji suna kashe miliyoyin mutane, ɗaruruwan mutane. Amma manzo Allah har ya gama yaki gaba ɗaya ya bar duniya, abubuwan da aka samu na wanda suka mutu ba na jin ya kai 20,000 gaba ɗaya, wanda wannan ba su kai ɗaya bisa 100 abin da aka kashe kila rana ɗaya ba a yakin Gold ko makamancin haka. To wannan yana nuna maka ƙwarewa ta fuskar irin jagorancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake wa al'ummarsa, ko a zaman gida, ko a halin tafiya, ko a zaman lafiya, ko a halin tsoro. Yace wa mufaja'atil a'da'i, da kuma irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake toshe dukkanin wata kafa da aka san makiya za su iya afkowa. Wattikhadul ihtiyatat fi zalik, da riƙo da ɗaukan matakin da ya dace a irin wannan yanayi. Abu na biyar wa fihi bayanul adli, cikin wannan hadisi akwai bayani na adalci. Wato shi adalci ko ana zaman dardar ko ana tashin hankali. Yanzu kaga waɗannan sojojin sahun farko, irin sallar da suka samu da annabi, irin ta sahu na biyu su ma suka samu daidai da daidai, an musu adalci. Wa'incan sun samu raka'a cikakkiya da sujjadatta da komai, da aka taso aka ce to ku yi gaba waɗannan su baya, su ma su zo su samu. To wannan yana nuna maka kyakkyawan shugabanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda yake wa kowa cikin mabiyansa adalci. An gane ko? Shi yasa zaka ga saboda adalci na ma'aiki ya hana ka shiga rabin jikinka ranar rabin jikinka inuwa. Wannan kaga dan a tabbatar da adalci ne. ya hana ka cire takalmi kafa ɗaya da takalmi kai tafiya dan tabbatar da adalci. To wannan yana nuna maka kaiwa matuƙa wajen adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma adalci da shine ake samun nutsuwa da kwanciyar hankali da kyakkyawan shugabanci. Daka wa fihi abu na biyar a cikin wannan hadisi akwai bayanul adli, bayani irin na adalci. Wa annahu mimma tahalla bihi annabi, wanda adalci yana daga cikin abin da annabi ya fice da shi fi jami'i ahwalihi, a dukkan halayensa. Faqad adala bainahum bil hirasa, annabi ya musu adalci wajen gadi, wa'annan sun yi suma wa'annan sun yi. Faja'alahum yatanawabuna fiha, ya sanya suna karɓeɓeniyar aiki a wajen gadi, wannan yayi wannan ma yayi wannan yayi wannan ma yayi. Wa adala bainahum fi sala, haka ya musu adalci a sallah, adadin da waɗannan suka samu wannan su ma irinsa suka samu tare da nema. Fa kullu min at-ta'ifataini sallat ma'ahu raka'a, kowanne daga cikin bangarorin sojoji biyu sun samu raka'a ɗaya tare da annabi. Wa adala bainahum fi qiyamihim fi as-saffi alladhi yalihi, kuma ya musu adalci wajen tsayuwarsu a safin da ke biye masa. Wa hakaza sha'anuhu fi jami'i umurihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine halayyar annabi cikin dukkanin al'amuransa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na shida, wa fihi anna al-harakata al-matluba walau kathurat, kai kawo koda ya yawaita in dai ana buƙatarsa a sallah, la tukhillu fi salati, baya rage ladan sallah. Kattaqaddumi ila al-makani, kamar yin gaba izuwa ga waje. Al-fadil, wanda yafi wa nahwi zalika, da makamancin haka. Wa taqaddumi hukmi al-harakati wa aqsamiha fi hadha fi hadith qissati haml an-nabi sallallahu alaihi wasallam umama, wa taqaddama hukmu al-harakati, kuma hukuncin motsi a sallah ya gabata. Wa aqsamuha, da kashakashan motsin fi hadith qissati haml an-nabi sallallahu alaihi wasallam umama, cikin hadisin da aka yi bayanin kissar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukar jikanyarsa umama ya sallah da ita, a ciki akwai motsi, yakan ja gefe ya ajiye ta, in kuma ya gama sujjada yakan dauke ta ya ci gaba da sallah. To kaga wannan ma yana nuna akwai aikin da ya halatta a yi shi a sallah, ko dai dan larura ko dan gyaran sallah. Sai malai ce wa huwa alhadithu alwahid wa 90, shine hadisi na 91 a cikin wannan littafi. To wannan shine dai karshen babi, abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure. Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da manir Jawo ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.

0: bidan
1: fadakan da waɗanda suke harkar social media dan Allah in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane dan a rika nuna da su ake magana sai wani yaje ya jero hotunan mutane wannan abun wallahi bai halatta in kana yi ne dan ka yada abu to ka tsuke shi kuma ka bude kofar tuhuma a cikin sa wa'azi ana yin sa ne dan kowa ya amfana amma in ka zo ka dauko hoton wani a lokacin da wani malami yake fadakarwa akan wani abu to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne wannan kuma babu hanyar hada fada irin wannan kuma ya kamata malamai su fara daukar matakin neman irin wannan masu kaza TV din a shigar da mutum kotu sannan a dau mataki a kansa in ba haka ba su daina wannan abu in ba haka ba za a fara zuwa kotu ya kamata a kiyaye ku bar mutum ne wa'azin sa kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kici amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa karatun sa kawai yake yi a yi amfani da karatun a sa hoton wani to wannan cin amana ne kuma ba mu yafe ba in aka yi ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu ba mu ce yayi aikin ka ne sai ka dau karatun ka hada ba ruwan ba ma maso ka hada in dai irin wannan ya dawa za ba ma sha'awa mu ba neman subscribers muke muna fatan Allah ya bamu lada akan abin da muka yi na fadakarwa adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne za mu faɗa in muka samu ladan mu alhamdulillah za ka ba mu buƙatar yadawarka in dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba faɗa nawa ya haɗa ya haɗa da yawa wannan abin haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya tsare
2: mita 97.3 zangon FM.

0: Kamar yadda aka saba a kowanne mako mukan yi muhawara kan wani batu na musamman. Mukan tabo rayuwar al'umma, fagen soyayya, fagage da dama dai da za su sanya mu nishadi musamman a yammaci. Don wannan makon ma cikin yardar Allah masu sauraro za mu kasance tare da ku musamman a ce shin kan a matsayinka namiji mai mata biyu kenan wato two star general kenan idan za ka fita unguwa da kai da matanka guda biyu wai shin uwar gida ce za ta zauna a gaban mota ko kuwa amarya a bangaren ki na mace Shin idan ke uwar gida ce ko kuma ke ce amarya shin wane ne zai zauna a gaban mota idan za ku fita da unguwa da ke ku da mijinku dukan ku kuma za ku je unguwar shin wace ce za ta zauna a gaban mota 0707795239 da kuma 0710847577 dididi kafin na ambata number kiran ma naga wayoyin mu suna ta harbawa wanda ke nuna mana masu sauraro suna tare da mu tun ba yanzu ba to muna matakar godiya kwarai da gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka na fi so Hassan na Usaini yayin gambo sai ka zaba idan kuma tana jin mu ko kuma suna jin mu shikenan gaskiya to mun gode kare da gaske ah uwar gida mai capacity fa to muna godiya kwarai da gaske Allah sanna sai ne gan barke ungure awaki mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo baka ka bamu yace shi gaskiya amarya mai capacity zai saka a gaban mota to mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum
1: assalam warahmatullahi wa barakatuh malama
0: fatima barka da yammaci da wayin ki tare to barkan ka da wannan lokaci da fatan kaji muhawarar da muke yi
1: gaskiya na ji wannan muhawarar da kuke
0: yi
1: ne magana da Abubakar ya koyi yake sun barka
0: mala Abubakar barkan ka da yamma
1: yawa mala Abubakar kai da ruwan cewa kin malamin mai mauki ko ma da kan wani abubuwa kuma yanzu wannan karin ko kin da ba
0: can gaskiya
1: har Allah ya yi
0: ina jin kai naka Na gode. Wato kai na bangaren uwar gida ne. Kwarai. Haka. Kwarai da gaske. Wala Abubakar mun gode kwarai da gaske kuma zamu baka tsarabar wakar uwar gida mai capacity kasancewar kai ka zabi bangaren uwar gida kenan shi ma Mallam Hassan Usaini yayin gambo insha Allah zamu saka masa wakar amarya mai capacity

0: ذات كل وعليكم السلام ورحمة الله. Barka da shigowa Malam Zaharuddin.
1: Malam Fatima ai uwar gida ai duniya ce.
0: Anya ba kai son kai ba?
1: Ai an ce da tsohuwar zuma.
0: Gaskiya sabuwar ba ta yi ne?
1: Sai ta tsohuwar ba ta.
0: Malam Zaharuddin ba ruwa na fa idan ta jiyo ka.
1: Sai
0: an ga abin da ya tule burbuki kuma ba wannan an riga an zauna an zama ɗaya. To zalla kamar da sabar alfahari gaskiya ita sabar sawa ga mota. To mun gode ƙwarai da gaske, kuma na san kana nan, kuna nan ma masu sauraro, kuna saka uwaye gida suna jin basu, eh babu yasu. To mun gode ƙwarai da gaske da kasancewa tare da mu, da ake yi da fatan kuma ana nishaɗantuwa da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da dawowa.
1: Gaskiya
0: ne. Dama na faɗa maka kar ka kauce hanya. To muna godiya. Muna godiya ƙwarai da gaske, kuma ma muna miƙo namu saƙon godiyar gare ta saboda tana tare da mu. Mun gode ƙwarai da gaske, kuma kamar yadda na ambata, insha Allah za a samu kuwa amarya saboda jin daɗin.